0: masyadong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cellphone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Here we are. Enjoy some morning!
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning! This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
1: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, listingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: pre, daot man ni akong cellphone, oy.
1: Oy, naunsa man niya, pre? Unsa may daot day, ana?
0: Tanawa, pre, oh. Tanawa, pre, ha? Tanawa ang mino sa akong cellphone. Guba na yun ni pre ba?
1: Uy, nga naman ay nang mino sa mong cellphone, pre?
0: Tanawa, pre, oh. Ang mugawas, uyap, 50. Ginamos, 40. Fried chicken, 5. Adobo, 10.
2: Enjoy ka ba? Basta joy,
3: enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
4: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
6: Here we are.
4: Enjoy some morning.
7: Bring the action.
4: Enjoy some morning.
8: Funny how life works. You can forget 1,000 faces, 1,000 nights, 1,000 songs. But every now and then, one person walks into the room, and suddenly, you're asking for one more.

0: Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinoon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. We'll be right back.

0: Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM!
1: Moshi Moshi Shiki Yaki!
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imong ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batiyon, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga do na paylaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung duna kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na pasig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imong tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan og heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Hala mo, na asikasuha, bayagyod ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaon nimo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong batiyon. Ilabi na o glimpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yun ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-ati man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhin na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. The greatest songs of yesteryears and today. On Joy, all-time favorites in the morning.

0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Bye Bye San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay dasan siya patul-patul ba makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby Soap Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Bow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh.
4: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
7: Ngano po?
6: Hey, morobi na mga kakala ko kung di ko kayo ng Bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imong hantin.
6: Ang imong hatiil ko.
7: Oo.
6: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule.

0: 102.3. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilunga o Yaki, kay kumakainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Muna siya kumakainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balayba, mainom na nagula akong bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipo lang ako sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilunga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.
5: 102.3. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakatisting na yun po. Yun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning. Joy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gitatry na ko sa tanan na ko mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na kung amo na yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kabakan Branch.

0: 102.3
1: Alam niyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
4: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya, puminaw.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron. Pansaon, di magod mo mo to, oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayuma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy!

0: Enjoy, enjoy, enjoy, joy, joy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. Uba na punta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimog epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo, kaya dapat masubukan po ninyo. Gawas sa spirulina, nagiilang hari sa mga herbal nga nagunang sagol sa Yaki Herbal Capsule, lain pang sagol nga herbal plants ang dunay daghang makuhang benepisyo, mao kini ang luyang dilaw kon turmeric. Basta nagatumarka sa Yaki Herbal Capsule ug mao kini ang imong food supplement, lahi nga kahimsog ang imong bation, kay makaboost man kini sa energy ug makapalami sa pagkatulog. Ang tamang parte sa tanang luyang dilaw, daghan gila lain-laing klase na kemikal o sustansya ang makuha nga benepisyo sa maong sa ato ang panglawas. Ang ugat adunay curcumin. Mauna ang kuan ha, kanang eksplikasyon sa luyang dilaw. Ang ugat niini kun gamot, ugat ayon. Dunay oil nga tumeron, atlanton og gingerborn. Og daghan pa nga maoy makawala sa galain-laing balatian. Inana na kuyo kaig mga term ni, no? Oo, kanang mga scientific name sa luyang dilaw. Para ay naglibog ang inyong kuan, huna-hunaan ang mga gipanglitok na mo. Kay kami man gani naglisod, basta huna-hunaan na ang luyang dilaw, dako gyud na tabang sa lawas sa tao. Pipili sa balatian nga kayang alibyohan sa luyang dilaw ang lagnat, pagsakit sa kuto-kuto, kon kaning abdominal spasm, kabuhi, kumbaga, bulate, mga batang bitukon, samad, pinaakan sa mga insekto, migraine, pagbatok sa cancer cell o daghan pa. Yun na ramang higala. Ang cancer o cancer cell naa na sa ato ang lawas. Naaragod na. Kanus ana sila nagiging aktibo kapag ang tao problemado. Oo, perme lang stress. Halatanan, bisag gamay nga to sa pinakadako nga butang problemahon yun. Maotumang gawas tong mga cancer cells. Matingala ka na lang daghan naman kung bukol-bukol. Oy, naunsa naman in taon ko. O, tungod ka na sa kondisyon sa imuhang panghuna-huna o sa kondisyon sa imuhang panglawas. Muna nga gikinahangla nato ang turmeric o gikinahangla nato ang luyang dilaw. Ang luyang dilaw o saka antioxidant paong gina basura niya ang mga toxic na nisud sa lawas, pinaagi sa mga nakaon o mga nainom. Ayan. Busa mga higala, kung wala pa ka nakasulay sa Yaki Herbal Capsule, sulay na. Aron ikaw man, mahatag nimo sa imong kaugalingon ang daghang benepisyo. Aron mamahimong himsog, kay kung himsog ka, mabuhat man nimo ang tanang trabaho nga gusto nimong buhaton. O kung wala kay balatian, ma-enjoy gyud nimo ang imuhang life. Munang ginaingon na mo mga higala nga, dili nato ipagwalang bahala. Kaning luyang dilaw o sa usab gini ka antioxidant. Muna nga, ingon na mo, suwayan na lang ninyo ang Yaki Herbal Capsule. Gituyo gyud sa Yaki Laboratory nga itihatag ang tanang nutrients nga gihimong premium and quality. Aron dili masayang ang kwarta sa taong motumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay muligun man ang ihang immune system kun pang depensa.
3: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulok ang kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
3: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
5: Anang mo talit ka, kusong piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko kanang Yaki ning okay naman ako mamina. Munang karuan na, wala ko kung wala sa yaki ungel, sa yaki kapsol.
2: Uy, ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon. Ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Sakit Apawan City, 102.3. Joy FM.

0: pantay kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo. Isang oras na programang pangradyo na maghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng pamahalaang pandalawigan ng Cotabato kaugnay ng kahandaan, pag-iwas at mabilis na pagresponde sa oras ng sakuna at kalamidad. Layon din itong maipabatid sa publiko ang mga programa, proyekto at hakbang ng probinsya upang mapanatiling ligtas at handa ang bawat komunidad sa lalawigan. Magbibigay din ito ng weather updates, mga paalala sa panahon ng emergency, disaster preparedness tips at mga mahalagang anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya. Live na mapapakinggan tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Joy FM Kidapawan at Wow FM Midsayap. Bantay kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo.
1: Puso ng serbisyong totoo balita. Puso ng serbisyong totoo balita.
0: Isang magandang araw, probinsya ng Cotabato. Panibagong araw na naman ang paghahatid ng mga balita at impormasyon dito lamang sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo. Hatid sa atin ng Provincial Government of Cotabato na pinamumunuan ni Governor Emilio Lala J. Taliño Mendoza. Ako po ang inyong tagapagbalita, Richelle Sopresensya. Para sa ating mga headlines, Dagisan ng Husay at Lakas sa Kalibungan Sports 2026 nagsimula na. Iba't ibang serbisyo ng gobyerno dinala ng PDF ELCAC sa mga residente ng Barangay Anik sa Pigkawayan. Pamahalaang pandalawigan ng Cotabato nagbigay suporta sa regional kick-off ng school-based feeding program ng DepEd. Simulation exercise on mass casualty incident and firefighting sa bayan ng Arakan suportado ng Kapitolyo. Pamahalaang panlalawigan ng Cotabato nakiisa sa National MSME Week 2026 sa bayan ng Midsayap. At DA-12 na mahagi ng agricultural inputs sa mga registered durian growers ng lalawigan. Una sa ating mga balita, opisyal nang binuksan ang Kalibungan Sports Events na isa sa mga tampok na aktibidad ng pamahalaang panlalawigan sa pagdiriwang ng 112th founding anniversary ng probinsya ng Cotabato sa temang Cotabato at 112, A Legacy of Peace, Progress and Unity. Sa ginanap na opening program sa The Basket Provincial Capital Compound, Amas, Kidapawan City, idideklara ni Acting Governor Rochella Marie Ella Taliño Taray ang pagsisimula ng nasabing sports competition kung sa magtatagisan ng husay, lakas at galing sa larangan ng palakasan ang participating teams mula sa mga local government units at mga ahensya ng DPWH, AFP, DepEd, DAR, DSWD, PFP, PNP, BJMP, Cotelco, MKWD at MMWD. Ipinahayag naman ni Acting Governor Taliño Taray na ang naturang kompetisyon ay isa sa mga paraan ng pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Taliño Mendoza upang mahasa ang galing ng mga Cotabatenyo sa larangan ng sports at mapanatili ng mga atleta ang disiplina, pagpapakumbaba at sportsmanship. Pinangasiwaan ng Public Affairs Assistance Tourism and Sports Development Division o PAATSDD ang nasabing aktibidad sa pangunguna ni Provincial Advisory Council for Sports Kerwin Pacifico at PAATSDD OIC Russell Villorente. Nakiisa rin dito sina SK Provincial Federation President Karen Michi de Guzman, Liga ng Mga Barangay Provincial Federation President Pips T. Bilbao at Kalibungan Festival Event Director Ralph Ryan Rafael kasama ang event focal persons at sports coordinators. Naging abot kamay para sa mga residente ng Barangay Anik, Pigkawayan ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa idinaos ng serbisyong Totoo Caravan na pinangunahan ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-ELCAC. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na matugunan ang ugat ng insurhensya sa pamamagitan ng paghahatid ng mga pangunahing programa at proyektong pangkaunlaran sa mga komunidad. Alinsunod sa direktiba at matatag na suporta ni Governor Emilio Lala J. Taliño Mendoza, Gaza, nagkaisa ang mga tanggapan ng pamahalaang panlalawigan, national line agencies, partner institutions, maging ang local government unit ng bayan ng Pitcairn, barangay council at iba pang stakeholders upang maghatid ng serbisyong legal, pangkalusugan, agrikultura, livelihood support, veterinary service, social welfare, gayon din ang birth record registration, verification at ang proseso ng birth or death, marriage or CINOMAR certificate, pagsagawa ng DRRM basic life support and first aid training, test the basic skills training at safety fire tips orientation sa mga residente at marami pang iba. Kaakibat din ito ang proyektong pang-imprastruktura na popondohan ng Department of the Interior and Local Government at ang road rehabilitation repair of existing roads ng recipient barangay. Nagpaabot naman ang pasasalamat sina Mayor Juanito C. Agustin, punong barangay Jessame O. Bartolo at mga lokal na residente sa oportunidad na ipinagkaloob sa kanila at sa ipinadamang malasakit ng gobyerno sa mga Pikawayanon. Suportado ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato ang idinaos na regional kick-off ng school-based feeding program ng Department of Education Regional Office 12 na ginanap sa Kabakan Pilot Central School. Ang pagpapatupad ng nasabing programa ay bilang pagtalima sa Republic Act No. 11037 kuang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act na naglalayong labanan ang gutom at kakulangan sa nutrisyon ng mga kabataan. Bahagi din ito ng National Nutrition Month Celebration ngayong buwan ng Hulyo na may temang nutrition at kalikasan na ating pangalagaan. Sa implementasyon ng programa, makakatanggap ng fortified hot meals at gatas ang lahat na mag-aaral sa kindergarten, grade 1 at mga malnourished children sa probinsya upang masiguro ang kanilang malusog na pangangatawan at mapataas ang antas ng kanilang pagkatuto. Sa kanya naging mensahe bilang ginatawan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza, binigyang diin isang guni ang kabataan Provincial Federation President at ex-officio board member Karen Michili Guzman ang kahalagahan at maitutulong ng SBFP sa bawat batang Cotabateño. Nakibahagi din sa paglulunsad ng programa sina DepEd 12 Regional Director Attorney Alberto T. Escobarte Sisautu, DepEd Cotabato Schools Division Superintendent Romelito G. Flores Siso 5, Kabakan Municipal Administrator Ben C. Guzman bilang kinatawan ni Mayor Evangeline P. Guzman, SBFP Focal Person Maria Lourdes A. Ines at iba pang opisyal ng Department of Education. Personal na ipinaabot ni Vice Governor Rochella Marie Ella Talino Taray ang pagkikiisa sa 12 araw na 4th Mayor Gym Simulation Exercise on Mass Casualty Incident at Firefighting sa Barangay San Miguel, Arakan, Cotabato. Ang aktibidad na bahagi ng inisyatibo ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Jim Villasur ay naglalayong palakasin ang kahandaan ng mga barangay responders o abantero, lalo na sa panahon ng mga hindi inaasahang insidente, sunog at iba pang sakuna na kailangan ng agarang intervensyon. Suporta din ito ng LGU sa programang ipinapatupad ng pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza na nagpapalakas sa kahandaan kontra kalamidad ng bawat komunidad. Nagbigay naman ng kanilang technical assistance ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna ni Acting PDRRMO Head Abril Espadera para sa matagumpay na pagsasagawa ng naturang aktibidad. Upang suportahan ang layunin na mapalawak ang oportunidad sa negosyo, mapatatag ang kanilang kakayahan sa pagnenegosyo at magkabuo ng mahusay na ugnayan sa iba't ibang sektor na nagsusulong ng kaunlaran sa lokal na ekonomiya, nakibahagi ang pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza sa idinaos na Prosper P. Palma MSME and ARB's Convergence for Business 2026 sa second floor Mega Market Midsayap, Cotabato. Ang aktibidad ay isang district-wide Enterprise Development Initiative na nagdalayong palakasin ang entrepreneurship, innovation, market access at inclusive economic growth sa sektor ng micro, small and medium enterprise o MSME at agrarian reform beneficiary sa unang distrito ng lalawigan. Ito ay parte ng pagdiriwang ng National MSME Week 2026 at pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Midsayap sa pamamagitan ng Local Economic Development and Investment Promotion Office o LIPIDO sa pamumuno ni Ms. Jasmine M. Arabis MMPA. Kalahok din sa naturang aktibidad ang ilang kinatawan mula sa Department of Trade and Industry, Department of Agrarian Reform, P. Palma LGUs, Agrarian Reform Beneficiaries at si Cotabato Province Economic Development and Investment Promotion Officer Marjan R. Warner ng pamahalaang panlalawigan. sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahagi ng agricultural inputs sa 35 ng mga registered Ecuadorian growers ng lalawigan, ang Department of Agriculture sa pamuuna na Secretary Francisco T. Laurel sa suporta ni DA-12 Regional Director John Pascual. Ang distribution ay ginanap sa Conference Room AgriCenter Amasqui Dapawan City kasabay ng pagpupulong ng mga Ecuadorian growers and stakeholders. Kabilang sa mga pinamahagi ng ahensya ang 100 heads free-range chicken, 50 packs vegetable seeds, trichoderma para sa 30 ektaryang sakahan, 50 bags granular fertilizer at 100 bottles ng fresh milk. Naging sentro rin ng pagpupulong ang Provincial Ecuadorian Council election na malaki ang papel sa pagpapaunlad ng industriya ng naturang prutas sa probinsya. Sa kanyang naging mensahe bilang kinatawan ni Governor Emilio Lala J. Tarino Mendoza, ipinaabot ni Board Member Rosalie H. Cabaya ang pasasalamat sa DA sa suporta nito para sa mga magsasaka ng lalawigan. Dumalo rin sa pagpupulong sina Provincial Advisory Council member, former DA-12 Regional Director Amalia J. Datukan at retired Judge Lily Lydia A. Laquindano. At yan ang mga balitang tampok sa araw na ito. Sa muli, ako po si Richelle Sopresensya para sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo.
1: Puso ng Serbisyong Totoo Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng PST. Puso ng Serbisyong Totoo.

0: Okay, good morning, good morning. Nakita sa itong programang Sagip Buhay. Sagip Buhay. Bantay Kalamidad, Sagip Buhay.
1: Sa puso ng servisyong totoo.
0: Kini inyo ang temporary host nga si Prince Carmel Acosta, ang prinsipe sa gugma og kalinaw, og ang akong partner, no, atong operations chief sa atong provincial DRMM, si Sir Toto Sikapore. Og karon ang atong topic, atong istoryahan karon ay about sa agriculture, specific sa baboy na ni baboy.
1: Opo.
0: ESF.
1: African Swine Fever.
0: African Swine Flu. Sige Sir Toto, greet sa kaniha.
1: Yes sir, no, mayong buntag no sa tanan nga nagapaminaw no nagasubaybay sa atong programa, Bantay Kalamidad sa Gibuhay sa puso ng serbisyong totoo. So mayong buntag sa ako ang mga kabanan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako ang head, Sir Abril Espadera, mo ang chief sa division chief sa admin and training, Ma'am Joy Uyasan, og ang ato ang 24/7 na team na nga always anytime nagahatag jud sa ilahang panahon para sa pagduty og mayong buntag pod no sa ato ang bisita, which is nga karon dugay-dugay no siya mag pakilala sa iyang kaugalingon.
0: Of course kaya kita unsa ba ni ang atong topic ganina, El Niño Mirohat, pero kaning African na swine
1: fever
0: no, og kani resulta po ba ni siya sa kainit sa tutor o microbial ang gin siya. So karon na ang atong oras is alas 11:21, Biyernes karon no, sa July 2026. So ganina nga buntag 5:31 nagawas ang adlaw, og unya pod alas 6:01 maglubog ang adlaw. So taas-taas ang adlaw karon. Og naakitay mga pagdagom-dagom, pero ang ginatawag nato nga pag-ulan unya pang mga alas 2, alas 3 sa kahaponon. Naka-official statement diya sa weather, Sir Toto?
1: Yes, sir. Sige daw. Tungod ka na sa ito ang thunderstorms.
0: Ukli-uklok.
1: Tungod ka na sa ito ang thunderstorms. Mauna sa nga naatay mga pag- ulan, kilat o pagpanalagdalugdog, no? Then, posibleng yapon ang pagbaha, no? Wala na ito, ginakuha na siya ang pagbaha o ang pagdahili isang yuta. Kung na yung mga cyber thunderstorms, wala na ito na ginawala, no? Para always kita nga mangin prepare, no? O para rin papahibalo po sa tanan, no? Naatay tropical cyclone, no? Information. Then, naatay tropical depression, no? Nga sa gawas sa ito ang Philippine Area of Responsibility, allocation ni Ani, 2,965 km east of southeastern Mindanao. Then, naaskining maximum sustained winds, 45 km per hour near the center. Then, gustiness up to 55 km per hour. Unya ang movement niya, ang yang lihok, yang lakaw, yang padulngan, northwestward, kag hinahinay, no, slowly. So, mauna sana sa to ang mga weather updates. Then, sir, ipakuha na lang po na ako dayo, no, ang mga activities, ang among opisina. No?
0: Pero bago ka mga activities, pa-greet sa si Dr. Ay,
1: okay,
0: sige. Atong guest.
1: Okay, before,
0: ma'am, i-greet sa especially sa mga ka-opisina, sa imang mga kabarangayan, i-greet sa sila diha.
1: Opo, atong ipaila-ila, no? Umagpakilala, no? Diha, yung ato ang guest of honor. Guest of honor.
0: Sige, ma'am.
1: Today. Yes, ma'am.
2: So, thank you very much. At good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na sa aking dalawang kapartner dito. Guwapong-guwapo, mainit-init pa. Kararating lang po ng mga to, no?
1: Malunggay pandesal.
2: With cheese. Okay. So muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ang akin pong pagbati at sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man po kayo naroon na naaabot ng ating himpilang ito. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ako po ang inyong veterinaryo, Dr. Rosemary Bautista Guzman from the Office of the Provincial Veterinarian.
1: Yes, so magandang umaga po, Doc. Then, Sir Prince, pwede na?
0: Okay, pwede na. Pwede na maging kundre si Ma'am, no? Pasundol na tayo sa itong grupo.
1: Okay.
0: Then, accomplishment. Weekly accomplishment sa P-Dream.
1: Of course, no? Sa in connection sa ito ang programa, Servisyong Totoo, Karaban, Ending Local Armed Conflict communist armed conflict. So ang ato ang opisina no naghatag og one day orientation na first aid og sa ato ang BLS sa Barangay Kimarayag no ni atong July 13, 2026 og naapod tay distribution of food and non-food items to the families affected by fire incident no sa Barangay New Balatukan and Barangay Poblacion sang Makilala. Then naapod tay NDRM Sports Challenge basketball tournament opening at Carmen Cotabato katong July 14, 2026 no, which is na ang ato ang halangdon nga gobernadora nag-attended to og ato ang third district representative na si Maria Alana Samantha Santos no. So daghang salamat jud ma'am sa paghatag og panahon no para sa ato ang katong opening sa atong sports challenge. Then kalibungan fourth coordinative meeting no ang ato ang opisina nag-attend pod dito nga giheld sa rooftop Capitol compound katong July 14, 2026. Of course a relation ini sa ato ang ginapaabot na 112 the founding anniversary sa ato ang probinsya, ang ato ang kalibungan no. Then naatay in the RM sports challenge gyapon municipal gymnasium Carmen July 15 no. Kung gi-opens of course gi-close no gitapos so kagahapon no nahuman katong ato ang sports challenge no. July 15, 2026 then og closing program then gahapon no then ang LCAC caravan proper sa Barangay Kimarayag then final coordinative meeting and simulation exercise sa Banisila no today no kaya dito ang ato ang acting head no si Sir Abril Espadira kauban niya no, together with si Engineer Arnolfo Villaros og si Ma'am Joy Uyasa no para sa coordinative meeting finals para sa simulation exercise sa Banisilan. Yes sir, yung ato lang ang ato ang mga activities no nga gi-aduan sa ato ang opisina.
0: Okay, so kana ang ato mga simpleng mga panghitabo pero kana sa preparation na sa atong kay resilient month man ato karon.
1: Yes sir.
0: Og next week na atay mga simulation exercise nga dito pagahimuon sa Banisilan
1: which is nga dito unta ka sir no
0: pero
1: talaga
0: gid mo puso no kinanglan man so asa ang atong serbisyo dito ta ilabay. Okay so ma'am kaning nganong dugay naman ni sa unang kaning atong swine flu ano nganong murag na balik man ni siya hatagi daw taog verse IBU unsa man ni siya ma'am nganong naaman ni siya diri sa atong probinsya karon og unsa may prepare isyo na to o unsa ni prevention ang himuon na to. Sige ma'am,
1: yes,
0: sige ma'am.
1: Sir.
2: Sige. Thank you Sir Carmel ano. At isa pong pagtutuwid, wala pong African swine fever sa ating probinsya. Bagkos tayo po ay nagpe-prepare na baka magkaroon tayo ng kaso dahil ang atin pong karatig na mga probinsya ay mayroong kaso. Particularly

0: Sabihin na maging complacent tayo. Bagkos ay inalarman na po natin ang ating mga quarantine centers. At gayon din ang purpose, kaya po tayo ngayon nandito ay para i-alarm din ang atin pong mga mamamayan na maging maingat po tayo. No, dahil ang atin pong African Swine Fever ay wala pa ring bakuna. So ang ibig sabihin niyan ay anytime pwede pa rin po tayong magkaroon ng naturang sikit kung hindi po tayo mag-iingat.
1: So for information na wala pa diri sa North Cotabato, but we are having this conversation at naatay ginaistoryahan karon, if in case no i-prevent nato musulod diri kaya sa atong silingan nga probinsya or city diha no sa Digos area nga naanay mga nangabalita nga naanay naapektuhan. So therefore kita especially diri siguro na makilala kidapawan area no, so katong mga owners o kanang mga nagabantay diha, dili kita basta-basta mag pasulod kaya kwan siya ni istoryahan nato ni kung unsa man ang pagtransfer ani kay mura man siya kanang virus o kagaw nga mo duol diha sa atong mga sanina, sa atong mga sapatos, o kung naakitay negosyo nga pigiri na ay possibility nga matakdan, o kung matakdan kina delikado ang atong negosyo. So,
2: partner, pwede na ito na pamangkot kay, kano,
1: kay
2: doktora, no?
1: Okay, siya.
2: ASF, no?
1: Siya man ang expert among nga naasa diri. Sige, ma'am, istoryahay atong, especially, ma'am, nag-istoryahan naman itong wala yun kita diri, pero nga nung wala kita ASF, pero nga nung nag-istorya kita, to prevent. Kaya, amo ni, atong gobernadora, si Emil Ortaleño Mendoza, always, na focus sa prevention as much possible nga walay panghitabo. So, amo na ang naadre. So sa managa paminaw na to ang atong doktora nga expert dire kung unsa pagprevent no kaning mahitabo ng mga ASF, especially sa mga breeders, sa mga owners, mga farms, sa mga swine, no.
2: Sige, og unsa pud si African Swine Fever, kay bisan ako ay gigo kada intindi no, pagkatapos sa linog, di ba, may ASF man kita gyapon dok, no, pero hindi ko kayo siya ma-internalize, hindi ko sa kayo pa maintindihan, no? Basta kung pwede mo ma-explain.
1: Basta no? Hilanlat ni si Baboy. Sige, ma'am.
0: Okay, thank you so much, no? Totoo nga po yun, ano, na ilang waves na po tayo ng African Swine Fever dito sa ating probinsya. Pero ang mga tao, hindi pa rin po ganun talaga ang awareness ukol sa sakit na ito. And by the way, ang atin pong probinsya ay nagkaroon po ng kaso ng African Swine Fever sometime in February, particularly in Lang. No, meron po mga namatikdan ng mga kaso ng ASF, pero after ng ating mga monitoring and surveillance, wala na pong kaso. So ibig sabihin, after nung case sa Lang and wala na po tayong nakitang kaso, at ang lahat po ng mga samples, kaya po tayo nagsasabi na negative na tayo, ay dahil patuloy po ang monitoring and surveillance ng atin pong munisipyo. At kami po ay nagpapasalamat lalong-lalo na sa local government unit of Lang, particularly ang ating Mayor Abonado, who is also a veterinarian. So, naiintindihan niya po ang kahalagahan ng pag-iingat. So, that is why wala na pong kaso after that ng African Swine Fever sa Amlang. And kaya nga po tayo ngayon ay nagkakaroon ng heightened alert, ng heightened vigilance, para po wag na tayong magkaroon ng kaso ng ASF. And as a matter of fact, after po nung nagkaroon ng case sa Amlang, ang mga munisipyo po ay nagpulong-pulong para protektahan ang kanilang mga area of responsibilities, ang Matalam and also ang Arakan, dahil pinatawag po tayo doon para umattend ng meeting. Alam nyo, kahit na ang layo-layo ng Arakan, pero gusto na nila that time, ha, na magkaroon ng checkpoint. Pero sabi ko, medyo malayo pa naman po tayo dito sa taas, so medyo siguro yung mga nasa baba, yun po muna ang maunang mag checkpoint. Pero nagkaroon po ng massive na IEC, yes, hindi lamang

0: sa Arakan kundi ang lahat ng mga munisipyo, dahil alam natin na ang awareness o ang education ng mga tao laban sa African swine fever ang ating pinaka strong na ang ating pinakamalakas na sandata laban sa African swine fever. Dahil kung nalalaman natin kung ano ang mga dapat at hindi dapat, yun po ang ating dapat na ginagawa. Katulad ng pagdadala ng mga meat products or mga animals from the infected area, syempre bawal po talaga yan. Dahil we would want na maprotektahan ang ating swine industry dito sa ating probinsya. Dahil alam naman po natin, dinanas na natin noon, na once nagkaroon po ng sakit ang ating mga babuyan, ay talagang wipe out po
1: hurot
0: yan.
1: Na sila.
0: Hurot po yan. Mm-hmm. At pag nakunan po natin ang sample at nag-positive, syempre magkakaroon po tayo ng depopulation para po wag nang kumalat. Mm-hmm. Eh ang problema sa ating mga kababayan, meron pong mga siguro nanghihinayang sila sa mga baboy, ganun. Mm-hmm. Pero they do not know na because of that, pwedeng maglalawak po yung infection. Mas marami ang maapektuhan kung ang mga baboy ay pinunta po natin mula sa infected papunta doon sa wala pang mga kaso or walang infection. So yun po, mag-ingat po tayong lahat. And also, let us always na i-observe po yung mga protocols sa ating mga veterinary quarantine service centers. No? Just recently, meron na namang na-apprehend na mga mga soriso, mga tocino, mga frozen foods, mga processed foods.
1: Kahit mga frozen foods, mayroon bang effect yung fever
0: yes,
1: na yan?
0: Yes, of course. Dahil hindi po kaagad-agad na namamatay. Yun po ang ating
1: na?
0: Virus. Yes, sir.
1: Oh,
0: at kahit na pag yung nilagay sa refrigerator at gi-freeze ninyo yan, degrees. Hindi pa rin po. Hindi po yan. Guarantee na mamamatay ang ating virus. At kaya nga po, there are series of cleaning and disinfection sa atin pong mga babuyan para po masiguro natin na ang atin pong virus ay wala na. At kaya tayo nagde-depopulate para matanggal ang host. Dahil alam po natin na ang virus, pag merong host, nandyan nabubuhay ang virus. So dapat tanggalin natin ang mga host para wala pong mapupuntahan yung ating virus. Ayan ang rason bakit po tayo nagdi-depopulate.
1: Okay. Pati chicharon, ma'am, no? Meron. Kaya nagtatanong ako nga, chicharon naman ito, naprito na ito sa mantika. Pero bakit meron pang ASF?
0: Isipin nyo, no? Kailan pa po tayo nagkaroon ng kaso ng ASF? 2020? Ano na ngayon? 2026? But still, ang mga tao, parang hindi na tumitimo sa ating isipan, nagdadala pa rin ng sicharon. No, there was a time na isang wing van po ang ating sinunog.
2: Sayang.
0: Dahil meron po silang kargang chicharon. Hindi yung wing van ang ating sinunog, ha? Yung chicharon lang po ang sinunog natin.
2: Okay. Oh. Klaro, mas klaro.
1: Sir to, no? Kay na kwarmanta dito sa quarantine. During my stay there. Naka 2 cases kami doon. No? So, nakakuha na chicharon na nakapasok doon sa sasakyan. So, sinunog talaga namin. Okay, kaya nagtatanong ako, chicharon naman ito, pero according doon kasi sa ating resolution, talagang sunugin kasi meron pa yung mga kwan doon, yung fever kwan doon sa chicharon. Pag makain ng tao, tapos yung tao may alagang babuyan, mapunta doon sa babuyan.
0: Yes,
1: grabe
0: correct
1: naman
0: yan, sir. Kaya nga po yung mga wag po tayong basta-basta na nagpapapasok sa atin pong mga babuyan dahil hindi po natin alam kung saan sila galing, kung ano ang kanilang mga dala. Might be na baka sila ang magdala ng virus sa ating babuyan. At yan din po ang rason kaya po tayo ay nagpapa-foot bath sa ating quarantine centers.
1: Sa mga entry natin.
0: Oo.
2: So, sa lahat, no, dapat obligado mag-foot bath kasi tayo ang maging dahilan kay, na magkaroon ng African swine fever
1: dito 70, sa ating probinsya. 70% daw ma'am dito sa atong chinelas o sapatos magdikit tong kagaw na ASF.
0: No? Yes po, tama po yan. And alam nyo po ba na even ang ating governor bumababa para mag-foot bath. No? So, hindi po rason na hindi tayo mag-foot bath. Mahiya naman po tayo.
1: For the sake no, sa atong economy, diri sa atong province of North Cotabato, nga mo ni ginasecure sa atong governor through sa kwan sa atong OPAG, magrespeto lang ta o itabang na to implement no, kanin sa atong quarantine sa Makilala, sa Banisila.
0: Actually, meron po tayong 10 veterinary quarantine centers sa buong probinsya, yes, sir. Pero ang pinakamalaki, syempre, itong nasa Makilala. Dahil malaki yung ating building. Highway. Pero meron na rin po tayong mga budget po para sa iba pa pong mga quarantine service centers ipapatayo na po natin sa darating na mga panahon.
1: So importante ni kasi kailangan nato gyud i-secure no kasi malaki ang ating piggery or swine industry dito sa North Cotabato. Og if case kana maapektuhan big dakong dagok na sa negosyante
0: yes,
1: na
0: sir.
1: To, no?
0: And actually pag po ang ating swine industry ay bumagsak, hindi lamang actually ang swine industry, ang mga magbababoy ang naapektuhan. Even ang mga nagtitinda,
1: ang karinderya,
0: ang mga farmers na nagtatanim ng mais, ang mga gumagawa ng feeds, ang mga laborers.
1: Konektado.
0: Diba, lahat-lahat po connected yan sila. So, huwag niyong sabihin na dahil hindi kayo kumakain ng baboy or ng karne ng baboy ay hindi kayo maapektuhan. Well, one way or another, you will be affected dahil tayo po ay kasama. Magkakasama po
2: so,
0: tayo.
2: So, ang gusto ni Doc, kumakain ka man ng baboy o hindi, dapat mag-foot bath.
0: Be aware tayo. Kung bawal, bawal na po. Yes, ang iisipin po natin, ang kapakanan ng atin pong lahat. Yes, right.
1: So, ma'am, itong swine lang ito, no? Pero may mga nakita ako na nagbasa ako, meron din, ito ba itong sa swine? Magkuan din ito sa baka?
0: Ah, hindi po.
1: Iba din yung sa baka.
0: Opo, iba po. Actually, sabi nga nila, yung iba, pag naapektuhan yung kanilang mga baboy, kinakatay nila, kasi naman po, pwede naman kainin. Dahil hindi ito siya zoonotic. Yes, ang ibig po sabihin ng zoonotic, hindi po mahahawa ang tao sa sakit na ito. Baboy lang. Not unlike sa ating rabies which is zoonotic dahil pag kayo po ay napaakan ng asong may rabies, so kayo rin po ay magkakaroon ng rabies. At ang isa pa na zoonotic ay ang ating avian influenza, no? Ang ating
1: ibon naman.
0: AI. Oo. And ang good news po nito, mga kapatid, ano na is kung sabihin na just recently, tayo po ay nakatanggap ng memorandum circular mura po sa ating Department of Agriculture na kung saan ay dineclare po ng ating secretary na si Francisco Chu Laurel Jr. na ang probinsya ng Cotabato ay na-reinstate na po para sa avian influenza. Ibig sabihin po, balik na po tayo sa AI-free dahil noon pong October 2025, nagkaroon po tayo ng kaso ng avian influenza. Okay. And because po sa pagtutulungan ng probinsya, ng munisipyo, ng ating barangay, gayon din po ang Department of Agriculture Regional Office 12 and also the Bureau of Animal Industry, so nasawata na po natin ang avian influenza at ngayon nga po ay dineclare ng ating secretary na tayo po ay AI-free na. Ang ibig sabihin po nito, mga sirs, ano, tayo po ay makakapagpalabas na ng atin pong mga poultry. Dahil AI-free na tayo. So, if ever na kunyari ang mga taga-ibang lugar gusto nilang bumili from our place, so makakapagpalabas na po tayo. Pero, syempre, kasama pa rin po niyan ang mga proper documents, no? AI-free na nakunan sila ng samples, ang ating mga veterinary health certificate and everything. So, yun po yung mga bagay na wag po nating kalilimutan. Dahil, masyado ba ako madaldal? Just recently, ano po, meron po tayong namatikdan na mga tao na nagpapapasok ng mga chicks. Hindi po ito yung mga naka ano, yung naka micro, ano, hindi po. Hindi po ito yung naka spaghetti.
1: Piso ba piso?
0: Piso, piso, yes, piso. Oh, laki ang mga mata niyo, no. So nagpapapasok po ng mga chicks na kung saan ay wala pong mga proper documents. So, back to origin.
1: Makuha sila doon sa kanilang itinerary, ma'am.
0: Yes. Nga, from the point of origin, na kung saan ang galing po ang mga chicks, dapat po doon sila kumuha ng mga papeles.
1: Sa munisipyo, pwede na, ma'am.
0: Sa munisipyo, and also, dapat merong CFSAI, that is yung sila ay nag-negative sa avian influenza, which is very important. Pag po wala kayong ganun, so back to origin, or hinuhold po namin yan, or meron po kaming mga cases recently na kung saan ay nag-depopulate po tayo. Dahil po sa tigas ng ulo, no? Yes. Tinry po nila doon sa Tambad. And then, sinabi ng taga-Tambad, back to origin, mag-secure kayo ng papeles, pero kuidaw ha, pumunta dito sa Arakan, dito nila tinry na pumasok. So, for the second time around, nahuli na naman sila. At hindi nila alam na alert na po ang ating mga quarantine aids, no? Hindi po yan sila nagtutulog-tulog lang. So, na-confiscate na naman at nag-depopulate po tayo. So, yun po ang mga aral sa atin pong mga quarantine centers.
2: Same pa rin yung case sa EI natin at saka sa EESF, yung mga meets dapat kailangan na mayroon ding mga
1: certification.
0: Yes, sir. So, ang ating mga processed meat, ang ating mga karne, dapat po merong certificate of meat inspection. At ang atin po mga baboy, kung live man po ang ating bibilin na ipapasok, ano po, dapat merong certificate of acceptance doon po sa lugar na kung saan sila pupunta.
1: Ibenta. So,
2: yun ang dapat ang alamin, no? Alamin ng ating mga constituents.
1: Kaya pala ganun, no? Bakit kailan ng permit kung galing ka sa kunwari, sa isang town papunta dito sa North Cotabato? Because mayroon ginatawag natin ng responsibility. So, yung kanila doon, yung itinerary nila, kung nag-approve, nagpasok dito, tapos mayroon palang mga sakit yung pinasok nila, makuha natin, makulikta natin yung damages in that particular area. Ay, kaya gina-check natin yan, sir. Ganyan sa mga quarantine
0: at
1: natin.
0: At also to make sure na ang mga papasok po dito ay hindi magdadala ng sakit.
2: Sakit, yes po. Na-mention nyo kanina, ma'am, depopulation at saka yung anong tawag yun, yung paglinis natin ng mga pigiri kung sakaling mayroong AESF. Pero may mga certain time ba bago ako makabalik ulit ng babuyan ko doon sa pigiri?
0: Guling naman ang question. Miss Universe.
1: Mura magbubayan ka, sir. Mag-negotiate
2: ka ba? Huwag yan, ito kakao ka ba?
1: Oo, sige, sige.
0: Tama yun, ano? Tama yun. Na, kunyari, nagkaroon po kayo ng kaso ng ASF. And then, nagkaroon ng depopulation. Tapos, nagkaroon ng cleaning and disinfection. Ito po ay continuous na dapat na ginagawa. No?
2: Ay, okay.
0: Oo. Pagkatapos, ang ibig sabihin nito, wala nang ano ha, wala nang baboy doon sa inyong pigiri,
2: yes,
0: ha. Walang naiwan.
2: Wala na
0: even yun pong mga dating mga feeds, ang dating mga gamit, ganoon.
2: Okay.
0: So, i-disinfect, tanggalin, and everything, ganyan. And then, with the regular cleaning and disinfection after mga, sabihin natin na mga 3 months, ganyan. So, pwede na po kayong magbalik ulit pag wala na pong mga kaso
1: months,
0: ng
1: ma'am?
0: ASF doon po sa inyong
2: area,
0: lugar.
2: Sa lahat ng lugar. Okay,
1: so, usually 3 months, ma'am? 3 months?
0: Yes, sir. Tama.
2: So, 3 months. Then
0: that is to make sure na yung virus po
2: wala na.
0: Kasi, meron po rin mga kaso na kung saan, hindi ko po tinatakot, pero ito po ay katotohanan, no?
2: Yes po.
0: Nagkaroon ng cleaning disinfection, pa after 3 months, sabihin natin, nag-alaga ulit sila, and then nagkaroon na naman.
2: Opo. Oh,
0: so, kasi, alam naman natin, ang virus ay virus.
2: Yes.
0: No? Kahit na, sabihin natin, maybe doon sa damit ng mga nag-aalaga, or yung ang food, ganyan. So, it is not an assurance.
2: Or yung mga basahan siguro na ginagamit nila.
0: Yes.
2: Sa,
0: at dapat i-maintain po natin ang strict biosecurity.
2: Yes,
0: no? Yan po ay isang requirement na po natin sa ating pong mga magbababoy. Yes. Dapat merong biosecurity na in place sa inyo pong
3: kabuyan. Sa ilang farm.
2: Yes, sa ilang farm. Lalo na maramihan, di ba?
0: And by the way, ano po, ang ating pong Department of Agriculture ay tumutulong po sa atin para sa repopulation ng ating mga baboy.
2: Wow.
0: Kaya nga po, noong mga last quarter last year, meron pong mga grandparent stocks ng mga baboy na ibinigay po ang ating Department of Agriculture at yan po ay pinamahagi sa atin pong mga mag-aalaga ng baboy at sa atin pong monitoring sa mga naturang mga baboy ay meron na pong buntis, meron na pong nanganak and yun po manggagaling ang ating ibibigay sa atin pong mga farmers. So mataas na kalidad po ito ng baboy para po mag-improve ang ating mga baboy and also para matulungan ang ating mga farmers na makabalik muli sa ating pagbababoy.
1: Besides that supplement na support, ma'am, meron bang safety net? Kunwari yung pigiri mo na tamaan ng sakit na ito, anong safety net nila? May insurance ba or anong kwan? Sistema dyan.
0: Magaling talaga ang mga tao dito. Uy, akala ko mga pagod ito sila galing sa ano. Nag-iisip talaga sila. So, very good question, sir, no? So, ang atin pong mga magbababoy na tinamaan dati, meron pong indemnification ng ating gobyerno.
2: Okay.
0: Oo. So, at isa pa is, meron po tayong PCIC. Yan po yung insurance sa atin pong mga animals na kung saan ay malaki rin po ang makukuha nila pag sila po ay nasalanta ng ASF, no? So, sa ating indemnification, kung hindi po kayo nakasali sa insurance, itong PCIC, so sa indemnification po ng gobyerno kayo, makakakuha ng inyong pong ayuda at babayaran po ang inyong mga baboy na depopulate, hindi man po sa ganun kalaking halaga, pero at least
1: na mabalik gamay.
0: Meron pong nababalik na pwedeng pagsimulan ulit ng panibagong livelihood natin.
1: So, how paano mag-process niyo, ma'am? Magsulat sa office natin, sa governor's office, sa Department of Agriculture?
0: Okay, ganito po yan. Ano? Actually, meron po tayong ordinansa sa ating probinsya, lalo-lalo recently lang, ano, na to encourage ang atin pong mga farmers na mag-under sa RSBSA.
2: RSBSA.
0: No? Yan po ay inyo pong makipag-coordinate po kayo sa inyong munisipyo sa
1: Agriculture's Office.
0: Sa Agriculture's Office at alam po nila kung paano ang gagawin. Meron po itong mga technicians para po magtulong sa inyo. Hindi lang yan para sa ating mga palayan.
2: Akala ko nga nakalimitan lang yan sa palayan.
0: Pati po sa ating mga hayop.
1: Mas delikado gani ang baboyan eh.
2: Kasi crop insurance.
0: Yes.
1: Kasi mas grabe eh.
2: Kung wala si doktor ngayon, hindi natin alam na pwede pala yung may baboyan tayo.
1: Yung
2: may mga baboyan dyan, hindi lang pala limitado yung PCIC natin at saka yung
0: RSBSA
2: natin sa mga pandanim, no, sa palayan natin or sa ano pa ba dyan, kundi kahit nagbababoy tayo, pwede rin po.
1: May minimum ba, Dok? Kung mari, 5 or ganun, nga i-register ko ito.
0: Ganito rin po yan. Ano?
1: Sige, anong process?
0: Kasi, ang considered po na commercial ay 21 heads pataas.
2: Commercial
0: yan siya. So, ang 20 pababa, yan po ay tinatawag
2: backyard.
0: Okay. So, ang atin pong mga bucket farmers ay in-encourage natin na magpa insured at magpa RSBSA para po ang inyo pong ayuda ay mapadaan doon.
2: Yes po, no? So tandaan, 20 pababa, no, yung mga nag-backyard sa backyard, no? Ano tawag yan? Farming ba yan? O poultry? Backyard?
0: Backyard farmer.
1: Backyard piggery. Backyard piggery.
2: So tandaan natin, no, dapat na-registered, no? Yeah, registered. Yeah.
1: Ay, ito registration ba, ma'am? Free ba ito? Or maglista ka lang? Oh, so free, oh?
0: Basta po, pumunta po kayo sa office ng Municipal Agriculturist para po merong tutulong sa inyo kung paano po ang magparehistro.
2: So, i-register niyo sa inyong umag, no, sa Office of the Municipal Agriculturist.
1: Mag-register, pila kababoy imong kitaga, ding ana, naay mo pangalan ka, because sometimes ang iba maghingi ng tulong, hindi sila matulungan kay wala sila doon sa listahan.
2: Yes,
1: because ang government kasi natin, kailangan yung paper trail kasi yung pera, kailangan ma-support. So, kapag hindi ka nakalista, hindi ka talaga mabigyan, no, kung biktima ng ASF yung backyard mo, hindi ka makasuhingi ng kasi, support dahil wala ka sa listahan.
2: Wala kang baboy sa kwan, wala kasi
1: sa lista.
0: And also siguro I would like to add na dapat po makipagtulungan po tayo sa gobyerno.
2: Yes po,
0: kasi
2: yes,
0: ang dapat. Iba tinatago po nila.
2: Bakit naman? No? Kaya?
0: Tinatago nila dahil kunyari ako meron akong baboyan tapos nagkaroon ako ng kaso. Itatago ko yung aking case dahil yung aking kapitbahay magagalit dahil pati yung sa kanya masasali sa depopulation.
1: Ah, okay. May area. Oh, ah, ilang yes, area? Ano kalayo niyan, Dok?
0: Meron tayong from conference. The yung sa nagkaroon ng case 500 meter radius. O yun po yung i-depopulate.
1: 1 kilometer.
0: So,
1: 500 lang.
0: 500 meter radius po ang ating i-depopulate. Mm-hmm. And then, outside ng 500 meters, meron tayong buffer zone. Mm-hmm. Kinukunan din po natin yan ng mga samples para po malaman natin kung saan na ang extent ng sakit.
2: Okay, mm-hmm.
0: So, yun ang rason kung kaya yung iba tinatago nila. Mm-hmm. Dahil, aawayin ako ng aking kapitbahay. So, o kaya, kinakatay nila. So, hindi sila kasali doon sa listahan na makakakuha ng indemnification. Dahil hindi man sila nagpaano doon na sila ay nagkaroon ng kaso.
2: Pero sana tingnan nila, Dok, no, kung halimbawa namatay yung baboy nila tapos ano tawag yan, nag-i-expect sila na affected ng African swine fever, no? Ano ba sa Tagalog yan? Yung radius, di ba? 500. Opa. So, kung halimbawa na itinago ko to, tsaka nakahawa doon, so yung instead na 500 radius lang,
1: na mas dumami.
2: Malawak. So, mas maraming, maraming kapitbahay ang madisgrasya kaysa sa kapitbahay na nandyan mo lang.
0: Okay.
1: So, anyway, mag-aware tayo sa ganito, para lang man ito sa atin. At mas okay na kwan kayo aware at tulungan natin maging sensitive tayo sa kapwa tao natin,
2: yes,
1: no, if in
2: course.
1: Case meron kayo at meron nang ba palang kwan, ma'am, no, law na bawal na mag-ihaw ng baboy dapat doon na sa slaughterhouse,
2: yes,
1: kayo dapat ma-certify talaga,
0: yes sir,
1: unlike noon nga birthday ko pwede ko ihawin diyan.
0: Kasi po para ma-inspect po kung ang inyong kakatayin po ay walang sakit.
2: Mm-hmm.
0: If it is papasa po ba sa meat inspection na kasi dapat ito po ay pwedeng kainin ng tao,
2: mm-hmm.
0: no?
2: Safe sa
1: kaya dapat sa slaughterhouse na mag-ihaw
0: consumption. Mm-hmm. Oo, at saka dapat po malinis ang pagkatay, hindi
2: yes,
0: lang basta-basta.
2: Mm-hmm.
0: Yung iba eh nasa ilog pa nagkakatay,
2: yes,
0: di ba?
2: Mm-hmm. Kami to sa ilog lang kami nagkakatay kasi mas madaling malinisan.
1: Kita sa una sa likod lang sa balay.
0: Huwag niyo pong gayahin yung mga kasama ko dito.
1: No, unang unahan yun, ma'am. Puro ngayon, nakabasa tayo ng law na meron pala sa slaughter na.
2: Alam na natin dahil kay Doc. So,
1: mga 1980s. Mga 1980s yun sa ito. Birthday ko. Ihaw na siki silingan.
2: Mas madali kasi noon dun sa ilog kasi ang...
1: Diretso ang tubig. Dito na ang limpyo.
2: Paglinis na ang pinain.
1: So, ngayon, may regulation na. Bawal na kayo mag-ihaw ng inyohang baboy, no, sa backyard, so kinahanglan sa slaughterhouse
2: para ma-check kung safe for human consumption.
0: Yes,
1: wala sakit. Okay, wala na, may oras, ma'am. I-finalize kung nakakapa. I-finalize niyo, ma'am, yung habilin niya.
0: Okay.
1: Habilin.
0: Okay. Shout out ko lang pala para bagets na bagets ang dating. Shout out sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa Midpapan Pig Kawayan. Darating po ang ating grupo on July 21 sa inyong lugar para po magsagawa ng animal mission and rabies vaccination.
1: Pigkawayan area.
0: Yeah, Midpapan, Pigkawayan. And also in Nabundasan, Tulunan on July 22. Kapitbahan mo yan. And then in Malanduage, Kabakan on July 23 for the same activity. So sa atin pong lahat na mga nag-aalaga ng mga hayop, pati na rin po mga pet animals, magbibigay po tayo ng libreng purga, vitamins, antibiotic kung kinakailangan ng inyong mga hayop at gayon din ng bakuna para po sa inyong mga aso at pusa. Libre pong lahat yan. Yan po ay pinondohan ng ating mahal na gobernadora, Governor Emilu Lala Talino Mendoza para po sa lahat ng mga taga Cotabato.
1: Wow! So yun ang service yung totoo natin. Yeah. So come, no, kung nakapaminaw mo na may mga parinti diya sa area. O sa ba ang area, ma'am? Ang area?
0: We have Midpapan, Pikawayan, Nabundasan, Tulunan, and Malanduage, Kabakan. Oh. And also, idagdag ko nga po pala, no, meron po tayong mass rabies vaccination sa Carmen on the same dates. Poblasyon Carmen on July 21 and then Takupan Carmen on July 22 and Ugalingan Carmen on July 23. So, lahat po na mga may-ari ng aso at pusa, ilabas nyo na po ang inyong mga alaga babakuna para po sa ating libreng pagbabakuna.
2: About sa mga chicks natin, ma'am. May libreng bakuna ba? O vitamins?
1: Dito na sa poultry.
0: Meron po tayong 50% off na mga bakuna, gayon din ang mga vitamins, purga, etc. sa atin pong tanggapan ng Office of the Municipal, Office of the Provincial Veterinarian sa atin pong opisina. Makaka-avail po kayo ng 50% off sa lahat po ng ating mga gamot.
2: Monday to Friday po yan, ma'am.
0: Yes, sir.
1: Okay. So, request lang kayo through the governor and then ipasa yan sa office nila, ma'am, sa veterinary for that
0: para
1: request.
0: Para po sa animal mission po yung request.
1: Okay, so ang atong oras, alas 11:58, Biyernes, 17 July 2026. O, wala naman kayo oras. Sige, Sir Toto, ikaw ang next nga mag-greet.
2: Ako naman mag-greet. Okay, usap, no, yung unto na sa taong tanan. O, dagang salamat yun. Doktora Rosemary Guzman, no, ang napaka magandang veterinary natin sa probinsya, jolly, magaling, lahat, no, andyan niya sa kanya, no, ang swerte-swerte ni Sir Guzman, di Guzman, ni Guzman, no, ni Sir Guzman.
1: Murag mag-request ni Baboy, ma'am ba?
2: Mayroon ba tayong ganda, no? Sa lahat ng tagapakinig, sa tanan nga nagapaminaw, sa tanan nga nagapamati, no, mayong udto sa atong tanan, damo gyud nga salamat sa inyong pagpamati, ang inyong ubos nga alagad, Toto Sikapore, nagasiling, God bless us all.
1: Okay, so kina inyong temporary host diri nga taga Carmen, of course, be safe kamo and love one another, kay kita ang atong kinabuhi sa atong ginabuhatan diri, mawala kini pero ang higugma mao toy madala nato dito sa PICAS. So mao na ang inyong temporary host nga taga Carmen, si Prince Carmel Acosta, ang prinsipe sa gugma o kalinaw. Be safe kamo o salamat sa pagpahuminaw sa atong programa.
2: Bantay kalamidad sa gitbuhay sa puso ng serbisyong totoo.
1: Love and safe sa inyong tanan.
3: At inyo pong napakinggan ang isang oras na programang Bantay Kalamidad sa Gitbuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Hanggang sa muli, maraming salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay moingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito. Tistingan ako. Salamat kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakigistory ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap.
5: Oh, kabalo ka may istorya. Ikaw. Kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC ug East-West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado. Alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Kanta ka ng kuyot.
11: Pero karon?
10: Ya karon. Bukos mo siya. Magpapunti sa kadyo. Isang katulong matulong.
11: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
10: Gidiyaki vitamins siya.
9: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Elementary pa lang na.
13: No me conociste nunca de...
7: Unto na Joy! Unto na Joy!
14: Joy FM!
7: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
15: Ikaw at ako ay mga mandirigma.

0: 102.3.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, mo na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turiya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
3: Masang ipatik mo sa iya?
2: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingnan na rin niya, ito naman, kulang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi na ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga. Kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, isa na nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay Ladin na ka nang maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipaladin yung tawalan niya di naman ka di naman ta inabuton igu na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to aray siya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
0: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4.

0: 4886.
1: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Dito bag ang tatay.
2: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
3: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
7: Elementary pa lang.
0: Punto na Joy!

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good, and I betcha. Joy
1: FM. Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Tukar gina po siya, hupong gina po tiil. Murabit ako gina ang diribirihon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, pag try na ko inom ato, Yaki nga Herbal Capsule, numero, tululak capsule, siya, murag ganahan man po, ni murag, pero may bitak po mag-iihi. So, ako siya i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo hupong.
1: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ikalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City. Kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Anang, talit ka, kusang titikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki ning okay na makmaminaw. Munang karoon, wala gugong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
6: Unto na joy! Unto

0: the joy. Enjoy, enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang Kalusugan Ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kidi Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton, apan dili ka ma, dili nimo mahimo mga higala, nga bisag kaya man nimo unta. Kaya nga ano mo, nang ginaingon nga huna-huna rana nimo. Namang good boy panahon nga dili ka ayaw makapaminsar, nga makasulti ka sa imuhang kaugalingon nga, bugok naman siguro ko eh. Nga nung dili naman ko makaisip og tarong, actually dili na mauang hinungdan nga bugok kay. Kini tungod wala nimo nabantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na, okay na, ginabaliwala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, ano na gyoy tao? Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay, busog na ko. Wala lang man naguna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadto di ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga naga-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tanawon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kompleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga-vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C, importante usab. Kay kining vitamin C nga, mukontra kini sa mga free radicals. May hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, maoka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Mausab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Oh, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O di ba ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali ni mo makit-an sama sa mani. Baanat o kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan. Magintaon, kay nakalimot, naunsa na. Og pagkahabol sa utok, na purol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw. Mo nang ginaingon mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mao na nga ginaingon mo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa ba gyud ang Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kay akong kilid, tapos lang like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulok ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Oops, nako. Wa na di ay kita igong oras maghigala na hala. Dinhi na lang ta kutob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot paunta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-676703-1. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Ayan, kumusta mga ka-joiners? Grabe kainit na po, no? Pagkahuman sa ulan. Sa ato ang mga ka-joiners diha sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Kumusta po ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM dihang Dapita. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. Sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur. Ang nagapaminaw sa Wow FM 99.3. O siyempre, ang ato ang mga ka-joiners dito sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental. Manghinaot kita nga nagtingog ang Katiel, Caraga o ingon man ang San Isidro. Pag matingog na sila tanan, tibuok Davao Oriental mga ka-joiners, maglanog-lanog ang 105.7 Joy FM. Kaoba na to dito si Dan Dalandan o si Louis Simon. Sa mabuntag si James Palmahil. Og siyempre ang mga nagasunod sa 102.3 din sa North Cotabato. Og sa tanang mga naka-live karon, saan man po kayo naroroon, salamat po ng napakarami sa patuloy po na pagsubaybay sa ating programang Dear Mommy Joy. Adlong Friday at 17 sa buwan po ng July. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Amping kita kanunay mga ka-joiners, katong naa sa banig ng karamdaman na ay mga sakit, dili kita mawadan og paglaom, padayon nga mga liya kita sa kahitasan, kung unsa man ang mga ginainom nato, nga mga tambal, gamito niya, nga kasangkapan o pamaagi nga mamaayo kita. Kana, pagkadili pagyod nato panahon mga ka-joiners, pero pag panahon na nato, wala gyoy makabalibad. So ang importante may ginagawa po tayo, og sama sa ako ang giingon kadtong anaa sa mga kalungkutan, kadtong mga adunay mga dili maayo ang mga pagbati, no, adunay mga problema kanang mga nangagina nga ginamahay-mahaya na ito, wala na gud tayo mahimo ana. Kasi pagka nangyari na, nakaraan na, hindi na po talaga natin pwedeng maibalik yan. Og maglisod po tag problema kung unsay na aogma, kay wala man po'y gisaad. Ang importante, karon, thank you Lord. No, nahatagan ta og higayon, karong adlawa, nga buhi kita, dala nato ato ang kinabuhi, og unsa man ang ato ang mabuhat, hinaot nga mabuhat nato ang tanan nga tama mga ka-joiners. Ha? So ito na ang unang awitin po para sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 14 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, sabi ko nga kanina, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Kung gusto ninyo magpagawa sa inyong gibati, nahala, ipadala na diri kay mami, kay ato ng istoryahan. So, thank you so much. Ato ang mga naka-live karon na mga ka-joiners tulad ni Christian Gibo. Good afternoon daw, mami. Good afternoon, Christian. O ingon man kay Katari Ahmad. Salam, Mami Joy. Greet ka pan sa laki ang Family Aban. Abas, bakana. Request ako ng song, Miss na Kita. Thanks, Mami, sa pagbasa kay Dato Aban from Matalam. Mary Jen Agimod Tanding. Mami, good afternoon. Shout out ako deri sa Butay, Mami. O sa tanan na minaw ni mo, Mami. Sa mga Tanding, Lagungan, Kabungbong, Dagansan, Agimod families. Mami, salamat sa pagbasa. God bless po. Naslandasan, salamat. Mami, Mapia Malulum, shout out mo naman, Mami, watching from Tondo, Manila. Ayun, salamat. Maing hapon sa inyo, diha. Mac Josfia Hilario Mercado, maing hapon, Mami Joy, always nagpaminaw sa imuha from Ladingan, Piquet. Ayan, thank you. Pin Lumbos, good afternoon, Mami. Greet ko lang sila Lola at sa ako ang pinsan, sila Sinya, Ugan, Jenna, May at sa Family Lumbos, Family Palaw, at pa-request po ako ng song Beautiful in White. Ay, oh, no, dugay na ako kadungog ani. From South OP, Maguindanao del Sur. Ayan, Ga-Ahmad Gamaludin Baliwan, maing hapon, Mami. Shout out sa ko. Shout out ko si Normina Sama Baliwan from Mahad, Ligawasan, Al Arabi. Watching from Municipality of General S.K. Pendaton, Maguindanao del Sur. So, municipality na di ay ang kuan, General S.K. Pendaton. And also from Cheryl Cantomayor Aldamar, Mami, watching from Makabasa, Alameda. Thank you, Cheryl. And also Noroniza. Hello po, Mami. Pakigreet si Ina. Nakikinig sa programa niyo po. Si Bay Hahar. So, yun po ang mga pipila sa ato ang mga naka-live ngayon. Maraming salamat po sa inyo mga ka-joiners. Sabi ko nga, mainit po ang hapon namin dito po sa Kinabawan City sa ngayon. Diyan po sa inyo, kumusta? At ito na, ang kasaysayan po na ating tutunghayan. 16 na minuto na po, makaraan ang alauna ng hapon. Sabi dito sa sulat, Dear Mommy Joy, magandang hapon po sa inyo, Mami. At maraming salamat po kung sakasakaling mabasa po ninyo itong aking liham. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Jenny. Medyo maikli lang naman ang kasaysayan kong ito. Dalaga pa po ako, Mami, at gusto ko na rin sanang mag-asawa dahil may boyfriend naman din po ako. May kaya po ang pamilya namin, dalawa lang po kami magkapatid. Yung kuya ko po nasa US dahil doktor po siya. At retired nurse yung mother ko at retired engineer yung father ko. Ako, Mami, 32 years old na, kaya gusto ko na rin talaga magkapamilya. 7 years na po kami ng aking boyfriend. Isa po siyang engineer. Hindi po mayaman ang pamilya. Pero mabait po siya at mahal namin ang isa't isa. Sa 7 years na naging kami po, never kaming nagkalayo at hindi kami nag-aaway. Kasi po, magkasundo kami sa napakaraming bagay. Ngayon, noong una, medyo matagal-tagal din na bago ko ipinakilala yung boyfriend ko sa aking pamilya, sa mga parents ko. Yung father ko, okay lang dahil pamilya din po ng mahirap. Ang problema ko yung mother ko dahil namulat siya sa mundong ito na milyonaryo ang mga magulang niya. At hanggang sa namanan niya yun, sila ni Papa. Kaya siya ang problema ko ngayon. Noong una, wala siya masyadong imik. Kaya isinumbat ko po sa kanya yon. Ngayong nagbalak na po sana kaming magpakasal ng boyfriend ko. Sabi ko sa kanya, Mami, sana noon pa. Sinabi mo na na kung ano ang mga komento mo dyan sa boyfriend ko. Ayoko naman na umasa kami pareho sa isa't isa sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ngayon, lampas kalendaryo na ang anak mo. Saka mo pa sasabihin na hindi bagay sa akin yung boyfriend ko. Ang sabi kasi niya, Mami, mayaman ka. Oo, may profession nga siya, engineer nga siya. Pero napakahirap ng pamilya niyan. Ang kikitain niyan, kulang pa sa pamilya niya. Alam mo, Mami, parang hindi talaga ako makapaniwala na iniisip ng Mami ko yung ganun. Kaya, nung una, hinahayaan ko lang siya. Pero nung madalas na niya akong pinupuna, hindi ko na naiwasan na sumagot. Sabi ko sa kanya, ako naman ang mag-aasawa, Mami. Hindi naman po kayo. Nang gumanda ang buhay ninyo ni Daddy, diba kayong dalawa naman din naghirap, nagsikap? Oo, may namana ka sa mga magulang mo. Pero diba, nagsikap naman din kayo. Malamang yun din ang gagawin namin. Sabi ko sa kanya, bakit ngayon mo lang sinabi yan kasi? Sobrang napaka lapit na namin sa isa't isa. Sagot niya sa akin, akala ko boyfriend-boyfriend lang yon. Hindi ko naman alam na tututuhanin ninyo talaga. Kaya sinabi ko sa kanya, baka pwede Mami, huwag niyo naman paglaruan yung damdamin namin. Mahal ko ang boyfriend ko at siya ang napili kong makasama habang buhay. Pero ang sabi sa akin ng Mami ko, nakita mo ba yung kababata mo? Hanggang ngayon, wala pang girlfriend. Gusto kong sabihin sa'yo na naunahan lang talaga siya ng boyfriend mo. Dahil maliit pa lang kayo. Sabi ko sa mga magulang niya, pagka lumaki kayo at nagkasundo, wala kaming problema. Hinihintay niya na magkahiwalay kayo. Dahil kahit ako man, hindi ko akalain na tatagal kayo. Kaya sobrang sama ng loob ko. Bakit ganun ang inaasahan ng mother ko sa akin? Parang ayaw niya akong maging masaya pagdating sa love life. Wala akong pakialam doon sa kababata ko. May minsan hindi naman nagpakita ng may pagkagusto siya sa akin. Hindi naman din ang ligaw. Torpe. O di kaya'y hindi tunay na lalaki. Yun ang sinabi ko sa Mami ko. Kaya huwag niyo akong idamay kung nag-iisa lang siya. Malamang ayaw lang talaga niya magka-girlfriend. Baka gusto niya boyfriend. Nagalit siya sa akin. Kung ano-ano daw pinagsasabi ko. Sabi ko, totoo naman ah. Ever since, sa edad niyang yan, hindi siya nagka-girlfriend. Magtaka na kayo. Bakit ako ngayon ang gagawin yung may kasalanan kung nag-iisa siya? Para hindi humaba yung istorya, Mami. Minsan, nag-i-excuse na lang ako sa mother ko. dahil hahaba kami eh. At paulit-ulit lang. Ngayon, nagbalak na nga kami magpakasal. Sabi ng mami ko, sige, kung ayaw mo papigil, tingnan natin kung anong klaseng kasal ang kayang ibigay sa'yo ng babaeng yan. Kaya, sinabi ko sa kanya na gusto ko simpleng kasal lang, mami. Ayaw namin gumastos ng malaki, sayang ang pera. Pero sagot niya sa akin, sayang ang pera o wala lang talagang pera yung boyfriend mo? Ngayon, mami, ayoko naman na mapahiya ang boyfriend ko. Sabi ng boyfriend ko sa akin, maliit lang talaga yung naipon niya. Dahil nga sa siya ang nagiging breadwinner sa pamilya. Siya yung panganay. Siya ang kumikita ngayon. Nag-aaral pa yung isang kapatid niya. At wala namang mga trabaho at matatanda na rin yung mga magulang niya. Sabi ko sa kanya, may pera ako. Ako nang bahala sa damit ko. Yung reception. Sa iyo na lang yung mga documents na kailangan natin. At yung mga isusuot mo. Pero yung buong entourage, ako na ang bahala. At ako na ang bahala sa reception. Huwag mo nang problemahin. Pero ang sabi ng boyfriend ko, no. Ayoko. Mas lalo lang ako lalaitin ng mother mo kapag ginawa mo yan. Sabi ko naman sa kanya, bakit hindi ko naman ipapangalandakan na tutulungan kita? Di ba normal lang na magtulungan tayo? Ano bang masama kung tulungan kita? Sabi niya, dapat daw talaga lalaki ang gagastos pag-usaping kasal. Pero sabi ko naman, parang noong panahon pa man siguro yan. Sa panahon ngayon, tulungan naman talaga. Hanggang sa, hindi ko alam, pinakialaman ng mami ko yung cellphone ko. Nabasa niya yung communication namin ng boyfriend ko. Galit na galit. At ang sabi niya sa akin, yan na bang sinasabi ko sa'yo? Mag-aasawa ka lang naman, bibilhin mo pa. Sobra po akong nasaktan. Kasi may naliit ng mami ko yung asawa ko to be. Kaya halos mawalan ako ng respeto. Nung hindi ko na kaya, umiyak ako. Doon ako umiyak sa tatay ko. Pero ang sabi niya sa akin, hayaan mo na ang mami mo. Gawin mo na kung anong gusto mo. Kung ano yung magpapaligaya sa'yo.

Makasal kayo. Mag-asawa ng maayos. Ngayon, Mami, gusto ko pong magtanong sa inyo. Bakit nakapanliliit ba sa lalaki kung tutulong ang babae sa kasal? Sobrang masama na kasi ang loob ko sa mami ko. Dahil lang doon. Sobrang niyang minamaliit yung mapapangasawa ko. Kaya, hingi sana ako ng payo sa inyo. Mali ba yung ginawa ko? Tama ba ang mami ko? Sana po, Mami Joy, mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang, nagmamahal, Jenny.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 35 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon na sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching Cheryl Cantumayor Aldamar. Watching from Makabasa, Alameda and Bing Ongkoy Maglente. Maying hapon, Mommy. Greet lang na ako ang mga anak. Sila si Charles o Lexi May Maglente. O sa ako ang bana nga nanaping si Glenn. Amping dira. Salamat po. Kabunso, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mami Joy. Pa-shout out, watching from Dungguan, Dato Muntawal. And also from Marcia Husto Mapando, Mami, pa-shout out ning mga tigulang na minaw sa imo programa, samtang kaon kami. Nahala, basig matokan mo diha, ha? Oo, maayong pagpaniod to. Ala, late na. Oo, thank you, Marcia. And Elm R. Lord Ovisi. Good afternoon, Mami. Pa-shout out sa Ludovice family kag sa Bernaldo family dara sa Alameda, North Cotabato. And also from Chel Betting Pandayan, watching from Manila. Greet lang na ako ang anak si Carla Zeus diha sa Magpet, pati ako ang bana nga si Crisanto Pandayan. Salamat, Mami. And also, thank you for watching Evelyn Pua Lunzaga. Ayan. Birthday ba niya ron? And also from George Amodo Kalugmog, maing hapon, Mami. Special greetings kay Porok Jojo Magbutong ng Kaomidos, labi na kay Jan Magbutong, Viljan, kay Prix, Nonoy Limindog, Kyle Limindog, o kay Jackie. Jason ang nag-greet. Kinsay nag-greet? Si Doy Magbutong ng Napo, Porok Kaobi. Salamat, Mami. Kim TL, hi, Mami. Shout out ang family Makabuwat and Diong at sa kapatid ko at pinsan ko na si Kenz and Byrona na nanonood ng live mo, Mami. Taga saan ba kayo? Try ninyo sa inyong radio, ha? And also, thank you for watching kay Eliasar Sominget. Nakauli na ba kahani? O nadayon ba ni? O wala. Selkie Domingo, good PM, Mami. Watching from New Jan... Ay... Janiyaway? Malangko Tabato. And Imelda Basikong, good afternoon. Greet lang na ako ang bana nasa bukid na si Rekmi Basikong, ilabi na kay Ate Bernadette Basikong and family. Musta na mo diha. Mga naka-live sa ato akaroon mga ka-joiners. Og 37 minutes na po makaraan ang ala una. Mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: For 41 minutes po mga ka-joiners, magkaraan ng ala una ng hapon. Okay, daghang salamat kay Max Ortega diha sa Katiil. O ingon man sa ato ang gwapang mayora nga si Mayor Meloy Nunez. O sa akong pinalanggang agad pakaw diha sa Baganga. Daghang salamat kayo. O kumusta sa tanang mga taga-Katiil nga nagapaminaw karon sa ato ang programa nga Dear Mommy Joy. Unta sa sunod, kamo na pod ang magpadala og mga story, no? Love story o bisag unsa nga mga kaagi sa kinabuhi, no? Pwede ka na ninyo ipadala din sa ato ang programa. Pwede ninyo i-messenger lang yan kay Mommy, no? Ako na ang bahala, MJ Lou, ang ako ang Facebook account. O ako na bahala mo plus star. Basta istorya lang. Istorya lang yun. Pero kung gusto ninyo nga isuwat ka na, kung duol mo sa Caraga or Katiil, no, murag wala pa ko na kakuha og exact location, address diya sa may Katiil. Pero dito sa Caraga, naasang poblasyon, no, bisag kinsa inyong pangutan-on, na ilhan na gyud na siya sa Joy FM. Og duol mo po diri sa Kinapawan, na pwede po nga ipadala diri sa Barangay Paco, Joy FM, no? Kay ilhan na po ni siya diri. Salamat kaayo anang atong mga amigo diya sa Katiil nga nagtabang sa ato aba mangita og lugar para matindog ang ato ang istasyon na ano po'y bago unta nga location, pero unsaon man ato. Nahinayak naman ta, no? Sayang kaayo unta to sa una na abal ang gyud nato. So tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners. Balikan po natin ang ating letter sender na si Jenny. Magandang hapon sa iyo, Jenny, at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong story, no? Alam mo, Jenny, mahirap po talaga pag makasabot pa kag Bisaya, Jenny, siguro, no? Oo, lisod magyud kaayo ka ng love life nga intrahan sa ginikanan, no? Ako, sa pagpadako nako sa ako ang mga anak, grabe magyud ako mga paningkamot nga maging mabuting tao sila paglaki nila. Kay ako naniniwala nga sa bata pa lang, o di ba, unang-una na yung hinuhubog mo talaga na magkaroon ng takot sa Diyos, dalahon sa pagsimba, no? Na alam natin na kapag malapit ka kay God, kilalang-kilala mo siya, eh alam na alam mo kung ano ang magiging life na gusto mo. Pero sadyang pagka nagkaroon na ng mga sariling desisyon, napakahirap talaga, Jenny. Kaya sabi ko, kung paano ko pinalaki ang mga anak ko sa pagiging mabuting tao, kanang love life lang yud ang wala yud ko ana nagpasalig. Oo. Mauna lang yud na ang makaingon ko nga, muabot man ang panahon nga makakita na sila sa ila sa taong nga gusto nila mahalon o magmahal sa ilaha, dili yud na ko sila pakialaman. So, medyo sobrang protective lang yun siguro ang imuhang mother sa imuha, maong hangtod sa imuhang kanang kasing-kasing o sa tao nga gusto ni mong mahalon, gusto niya nga siya ang magbuot, no? Pero kabalo ka, bisan pa man sa ingon-ana ang sitwasyon, hindi talaga dapat makabawas yan ng respeto at pagmamahal sa magulang. Kausapin mo, lambingin mo lang talaga ang mama mo, na mahal ko siya, just like you, mommy. O diba, love ni mo si daddy. Diba, inilaban mo rin naman din talaga siya. So, ako rin ngayon, itong boyfriend ko, siya talaga ang gusto kong makasama for life. Sana, suportahan mo na lang ako, mami. Inana na lang ba, dili na paagihon og away, dili na paagihon og kasuko. Kasi, kanang bisag unsa kagahi sa ginikanan, inig-anak na gani ang muhang niyo, lisod yud kaayo mo balibad. Bisan og mura na lang kag ambot kung unsaon na lang yud nimo, no? Pero inig mutiklop na gani, mutiklop na ang anak, mas matiklop pod ang ginikanan, no? So ingon ana na siya, istorya lang yud, Jenny, na bahala na og magkinaunsa. Siya yud ang akong gusto. So ikaduha, dili man na dautan kung makatabang pod ka. O kung ikaw man ang naa, mahal ni mo ang tao, di ba? Magiging mag-asawa na rin kayo. Magiging kayo na rin din dalawa ang magtutulungan. So kung ikaw ang naa, di, sige, go. Kung unsa man ang imuhang matabang, dili na man na angayan nga ikaulaw. Sama sa imuhang pamanhonon, sama sa imuhang boyfriend, no? Your husband to be. Subay tawag na to, Ana. Dili man angayan ikaulaw ang kapobrehon sa usa ka tawo. Kay nga, no, kinsa bagoy tawo ang gusto nga mamahimong pobre. Di ba? Kinsa bagoy gustong tawo nga gusto og magkalisod. Pero talagang sadyang iba-iba. Oo. Iba-iba ang kakayahan ng tao. Lahi-lahi kung unsa ang naa kita. Mauna ka na ang dapat nato nga sabton, no? Dili-dili nato mapugos ang ato ang kaugalingon, Ana. So himuon nato ang tanan. Himuon nato ang tanan. Kay naghigong mamanta. Oga, usbon ko, dili dautan. Walang masama. Oo, from the very start, kabalo ka nga pobre ang imuhang boyfriend. Oo, engineer siya pero naging breadwinner sa pamilya. Oo, karon, gusto niya ang makayara niya, simple nga kasal. Pero kay kung ingoni mo, dili ni mo gusto nga pakaulawan ang imuhang pamanhunon sa imuhang ginikanan, labi na sa imuhang mama, so gusto ni mo nga tabangan, walay dautan, Ana. Mas maayo ka na, no? O hangyo arapod na unta ka na imuhang pamanhunon, dawat-dawat po sa sitwasyon. Dili siya ang ngayon nga mamugong. Kay ikaw man ang naa, di gasto diha day. Kutob sa imuhang gusto, gastoon, ha? So walay dautan, Ana. O ganang imuhang mama, ayaw yun na siya problema, ha? 32 na in taon ka. O, kita mo yan. Dili ka na minor de edad. O, talagang need mo na lang talaga yun nga magdesisyon para sa imuhang kaugalingon. After all, wala man ni mo na gitago sa imuhang ginikanan. Ang dili maayo yun. O personally, di yun po na ko gusto sa usa ka anak nga kanang matago, malihim. Oo. Magrespeto ta. Bisan pa man og unsa ang imuhang buhaton, bisag asa ka mo adto. Kung nagaipon mo, kapuyo mo sa isa ka compound or bisan man gani wala mo nagapuyo sa isa ka lugar. Kung asa ka mula kao, magpahibalo gyud ka, dili naman na pananghid, magpahibalo. Kani kanang pananghid, kung papayagan ka o hindi. Pero kanang magpahibalo, musugot ka o sa dili. FYI lang yon for your information, magpahibalo. O para dili magpinangitain taon ang ginikanan. O naiuban, mag-abroad. O 1 year pa ginaplano. Mahibawan na lang nimo nga wala ko ugma. Og di ka moingon nga asa di ay ka. Moadto kog mauni mauna. O di ba? Asa na ang respeto kay kabalo mo ang inyohang ginikanan bisan og minyo na mo. Mga tigulang na mo. Baby lang gihapon mo para na sa panan-aw sa inyohang ginikanan. Kamo lang gihapon tong gamayng bata nga ginaampingan sa tanan nga panahon. Oo, medyo lahi na lang nga pamaagi. So, bisan og naa na mo yung mga sariling pamilya, ang inyong ginikanan, liliingon nga mulimot na na sa inyo, ha. Magsigi lang gihapon na og monitor kung kumusta ka mo. So, karon kung wala mo nagapananghid, wala mo nagarespeto, magpinangita in taon ang inyong ginikanan. Og ang masaklap pa, kung sa ubang tao pa, mahibawan. Kaya ang pangutana, nganong magtago man ka? Nganong manikreto man ka? So pag inana gani na, something is wrong. So mauna siya, Jenny, ang tamdan ni mo. Nagnananghid ka, magminyo ka og tarong, so wala gyud kay angayan nga problemahon. Sana, tuloy-tuloy na ang kasal, magigmasaya ka, lambingin mo lang talaga ang mami mo. I tell you, maniwala ka sa akin, bibigay yan. Dahil mahal ka ng nanay mo. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong love story, ng iyong mga panghuna-una. Oo, lalong-lalo na sa mami mo. Oo, hindi dapat makabawas ng pagrespeto at pagmamahal yung mga bagay na minsan hindi kayo nagkakaintindihan. Normal lang yun. Oo, magkaibang tao po tayo. Kaya never good na mahitabo nga pareho ang isip natin. Hindi lahat ng matamis sa'yo, matamis sa nanay mo. Ganun lang yun dapat unawain. Maraming salamat sa'yo at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong love story. 8 minuto na lang mga ka-joiners bago mag alas 2 po ng hapon at thank you for watching kay Jeneline Pingot, no? Shout out di ay daw sa iyang mama sa papa o sa iyang papa, Gikapoy. Also sa akong manghod, kang Ate MM. Thanks also mami watching from San Isidro, Manay, Davao Oriental. Ayun. Oo. Try downin mo, Jeneline, kung naamoy radyo. Oo. Kanang sa radyo daw ko mamina 105.7 ha kung kumusta ang ato ang signal. Thank you kaayo sa message. Og daghang kaayong salamat sa pagsunod sa ato ang programa. Mga ka-joiners sa makausap pa, daghang kaayong salamat sa padayon nga pag salig ninyo sa ato ang mga produktong yaki. Para sa mga mami dili ko makapoy nga magpasabot sa inyo nga maayo gyud kung nakakidi yaki vitamins ang inyohang baby. Kay ngano makapagana na siya og kaon, sarap ang tulog, makapatangkad, makapabright, makapalig-on og bukog og dili sakiton si baby basta nagakidi yaki vitamins. Try nyo lang po, ha? Hindi talaga ninyo mapapatunayan yan kapag hindi ninyo subukan. Minsan may nag-text sa atin parang wala daw epekto. Tinanong ko siya kung ilang buwan na o taon yung anak niya. Ayun, kulang lang yon sa dosage. Pag tingin ninyo na, uy, parang wala mang effect, dublihon ninyo ang kadaghanon sa inyo hang ginapatake. So nag-chat na punta siya utro. Tama, mami. O, dinoble ko yung dosage niya. Ayun, after 3 days, 1 week, paspas na kaayo siya magkaon. Pag matulog, pukawo na lang yun para mumata kay pakauno na pod. O, diba? Tapos lagsik ang bata. Oo, healthy kaayo. Tapos, dali na daw ko, no, makasabot. O, dagan kaayong salamat. So, mahimong inana po ang inyong mga anak kung magkidiyaki vitamins. Unya, maluoy po mo sa mga senior citizen o dili man senior citizen kayo naagani line of 2 nga naanay rayuma na amang gani 9 years old nga diabetic na, oh, di ba? So kung aduna kamoy mga kapamilya, kaila, mga silingan, mga friends nga di nakatindog, di nakalakaw tungod sa rayuma o arthritis, nang hubag na duha ka bilongga sa buntag, duha sa udto ug duha sa gabii. Ingnan ta mo 3 days makapahuway gyud na siya. Oo, mamaayo gyud na siya. Maayo pud na siya mutunaw sa mga bukol-bukol og ingon man ang sakit sa kalawasan. Pag mga senior citizen, labi na haplasan gyud na og magabii, tapainumon og isa ka kanang bilongga gold pagkabuntag, hapsay kaayo ang paminaw ana. Try lang po ninyo. Unya kung mga constipated mo, magpa-Colonex mo. Oo. Foot detox. Daghan kaayo ang pwede himuon para maging healthy po kita mga ka-joiners. Himuon nato ang maayong pagtagad, pag-atiman sa ato ang panglawas. Bahala na unsay mahitabo, no? Kay kung maayo ang pag-atiman nato sa ato ang panglawas, nagaglungtad yun ta og dugay, no? Puwera na lang kung panahon nagyod nato. Mauna siya mga ka-joiners. So kanang ato ang Yaki Herbal Capsule, protection na sa kidney, dili mo prone sa UTI, pero kung naigo na mo sa UTI, kung wala mo'y blumea, Yaki Capsule, duha sa buntag, udto o gabi. Oo. maayog yu dayon ang inyohang UTI mga ka-joiners. Kompleto ang ato ang mga kopiyaki sa pagkakaroon, ato ang sabon o ingon man ang ganado capsule mga ka-joiners. Ha? Oh, salamat kaayo atong magsigig text sa ganado. Ay mo kabalaka, di ligin ako ibulgar inyong numero. Huwag maumay ang inyong gusto. Salamat kaayo nga natabangan mo sa ganado capsule. So kadtong nag-text sa ato bahin sa ganado, tungod sa erectile dysfunction, wala nimo nasulat kung pila ang edad, unsa ang trabaho, ana god, unsa nakadugay nga nagkaproblema siya, kay para maistorya nato na og matudloan nato og insakto kung unsa ang iyahang buhaton. So salamat kaayo ato nga message. Kung maka-message ka otro, mas maayo. Thank you for watching, Halya Iman. Salam lang daw sa family Iman at Aban at kila Ina at Hania. Thanks, Mami. Pa-request ako ng song, Tadhana. Thanks, Mami. Shukran. So, ayan, mga ka-joiners, diretso ho na lang nako, no? So, unya na ng Tadhana, no? Ato sang silipon ang mga naga-birthday karong adlaw, no? Happy birthday to my son, si Darling. Oh, wala na, middle age na. So, thank God para sa dagdag na taon ng buhay. Ayan, happy birthday, darling. And also, Diggiz Madanlo, thank you. And Manoy Juan Vlogs, ask lang daw, Mami, if pwede binabata maka-apply sa Joy FM Tanggob. Ha? kay Sir Loy lang ha, si Sir Loy ang nakabalo ana. And also saglit lang po ha kay atong tanawon, ayon birthdays. Happy birthday kay Evelyn Palunzaga, ayon birthday gyud ay ni Belen karon. Happy birthday Belen. And happy birthday kay Ed Espraguera. Og si Flor Deris Guerro, happy birthday. Jade Carl Felix, Adelita Lados, happy birthday. Isaac Abras Enriquez, Ricky Felix, happy birthday. Jovi Banugan Bayon, happy birthday. Hena Salisad, og si PSG Vlog, happy birthday. Christopher Sumaliling, happy birthday. Manayday Mandagway, happy birthday. So, mao ka na ang ato ang mga ka-Facebook nga naga-birthday karong adlawa. More years to celebrate, guys. Happy, happy birthday, darling. And also, sa lahat po ng may mga kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. And happy anniversary po sa may mga sineselebrate po na anibersaryo. Adlong Biyernes, thank God it's a Friday, July 17, 2026 po mga ka-joiners. Wala naman tayo oras, thank you so much sa mga taga-Pangil Bay, Misamis Occidental. Shukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim, sa mga taga Bislig, Surigao del Sur, o ingon man ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental. Salamat kaayo sa inyohang padayon nga pagsunod sa ato ang programa. Kauban nato sa Davao Oriental, si Dandalandad og si Louis Simon. Partner ko po si Pamelo Joy, ipagpapatuloy po niya ang ating programa at huwag po tayo makalimot mga ka-joiners na lagi po tayong magpasalamat anuman po ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang mainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang taong nataptan na sa sakit sa kasing-kasing mga higala, paminaw mo ha, paliho. Kinahanglan ang daghang pag-amping sa iyang kaugalingon. Ang buhaton, hilabi na sa iyang ginakaon, ginainom, iyang lihok o uban pa, aron malikayan nga ma-stroke o atakihon. Bisan ang kainit sa panahon, kinahanglan usab likayan. Kay makapatrigger man usab ka na sa pag-atake. Ang pagsaka sa ihap sa bad cholesterol, blood pressure o blood sugar, makapatrigger usab sa atake sa kasing-kasing. Mga higala ha? Kanang lisod gyud basta matakbuyan na sa sakit. Daghang klase ang sakit sa kasing-kasing. Oo, dili kay isara. Daghan, paminaw ninyo ha? Maong dili pwede nga batiyon nga grabing kalipay. Oo, naisakit sa kasing-kasing. Nga di pwede nga sobra kaayog kalipay. Kanang grabe pod nga kasuko. Oo, di pod pwede. O grabing kaguol pod, di pod pwede. Dili pwede malipay og sobra. Dili pwede og suko og yod. O, di ba? O salang ang buot ipasabot ni ini. Nagakamubo ang kinabuhi sa taong nataptan na sa maong balatian. Lisod ka ay ning kasing-kasing. Unsa ang angayang himuon, aron mo taas pa ang kinabuhi, mga higala. Kontrolon ang kaugalingon or magkaroon ka ng self-discipline. Ang kinahanglan dapat kontrolon ang emosyon. Kontrolon ang kaugalingon sa mga dili angayan nga mga lamian nga mga makaon. Dapat na ay eksaktong pahuway. Nagalikay sa stress, dapat batasanon usab ang positibong panlantaw sa kinabuhi. Kanang nakasmile pod ka ba? Oh, di ba? Makapawala pod ng wrinkles. Ang pinakasakit pod nga pagabation sa tao, kanang inig aduna siya'y kabanay nga magasakit. Murag mas galisod ang kadtong walay sakit eh, kanang nagatanaw lang. Oh, timan ina ninyo mga higala ha. Sa pagkakaron, ang pinakasikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha na bantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas, abi nimo og simpleng lamas lang no sa mga ginaluto. Daghan di ay ang kaayuhan aron mabatukan og mawagtang ang daghang mga balatian. Mga higala, kini ang luyang dilaw nga daghang nagakalain-lain nga mga pangalan, sama na lang sa dulaw, dulang o turmeric. Ang luyang dilaw maoy sa gold sa Bilongga Gold. Kini mga higala, dako ang matabang sa taong nataptan sa balatian sa kasing-kasing. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, tungod kay makapaayo kini sa sirkulasyon sa dugo, sa tanang kaugatan, gagina pumps ato ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing, maoy dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Ginalimpyo sa turmeric ang sagol sa Bilongga Gold, ang mga bad cholesterol deposit, nga nibara sa mga agianan sa dugo o sa kaugatan. Ang luyang dilaw, dunay galain-laing mga klase sa antioxidant, protina, fiber, vitamin C, E, K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, chemical nga tumeron, at lanthan og zingiberon, dunay tumerol, di alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral nga phosphorus, iron o calcium. Kompleto na halos mga higala. Ingon ana ang bertod sa Bilongga Gold mga higala. Walay lain makatabang sa imong kaugalingon kung dili ikaw lang. Ubani usab sa maayong pag-amping. Apilan dayon sa pagtumarog. Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw. Kay makatabang kini aron ilikay ka sa atake sa kasing-kasing. Maugani kung wala pa nataptan sa mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Hulaton pa ba nimo nga mangurog-kurog ka? Hulaton pa ba nimo nga magkabukol-bukol ka, di ba? O inumin na kana karon og Bilongga Gold. Aron dili ka na makadangat pa sa maong mga balatian. Pero Nako, healthy lifestyle po.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:26 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Jo. Good afternoon kay Lilian Masinadyong Valles. Hello sa iyang buutan ng Ante Dali and sa iyang mga silingan. Request ng song, Salamat. Salamat ni Yeng ba? Good afternoon. Pa-play po ako. Di ko kaya ng Teen Hearts. Thank you so much po. And shout out na to ang Pingot Family. Maayong hapon din ha sa mga taga San Isidro, Manay, Davao Oriental. Good afternoon. Pa-request po ng song All the Love in the World. Thank you so much. Good afternoon po, pa-request po ng kanta Bakit Pa ni Jessa Zaragoza.

Sige, sige, mamaya ng konti ha. Good afternoon. Hello sa Tanding family and Agimod family po. Shout out po na to ang Aban family. Magandang hapon. Request ng song. Uyab ta pero di ta magsaba. Ay nga naman. Sige, unya taod-taod ha. Good afternoon. Request ng song Mary Jane. Shout out sa mga taga Nalinan. Thank you and God bless mula kay Kim TL. Alright, alas 2:28 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Kinaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog mo na niya si kuya. Gisulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pusong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mapuhi pre.
5: Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, anga lagi, uki kaayo.
5: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko, kay mopalit na ko ganado capsule pre.
4: Ganado capsule.
6: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Kidiyaki na ang ilahang vitamins.
11: Baby pa po sila, pinapailang Kidiyaki vitamins.
12: Masa pa ipagta po sila sa Kidiyaki vitamins?
11: Kalunay na maunod.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy and Joy. Oras natin, alas 2.54 ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pumelojo. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 2. Atong nga kauban ang atong Mami Joy. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you! Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin siya ay sa Caraga Davao Oriental si Dandalandangan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magpun sa radyo nga may doon ang Yak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magaganot sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Nawala ang kakulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagatuo ba kay akong itlog nga ito? Butang na ako nga. Pagkakitan o mga 2 days. Ulian man. Kuyawan gani ang akong asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingo ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na layo kuya kay. Pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Juan Davao del Sur, sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
1: Kansa ka ng kuyot.
2: Pero karon?
1: Ya karon. Bukos na siya. Magsasabit sa kadyo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki Vitamins yan.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermusa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. We'll be right back.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Tungod sa balatian nga arthritis, walo katuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
4: Amat ni kay sir, wala gid pa pitigalot gani lima ka tupa ni sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katurag ni Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko sabay pa ko plus oil. Katong Yaki boy boy la umalain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan! Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
6: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig, anong gagmay ko nga ko, katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, di mamulian. Kadungog ko biya, pwede nga na kong kalit, tambalan ako. Ihaplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, di na kayo katul. No? Pero wala na, wala na.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di magud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Mas sweet si mami ko eh.
2: Bow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.

0: 105.7 Joy FM. Place your requested song.
1: Ako si Jerry Molina, taga Tambad, Carmen. Ako ang idol si Buboy Drilon. Tapos pa-request ko sa mga songs niya, tapong muli. Tapos salamat, Joy. Basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3.
1: Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay moingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amoa. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: GSIS o SSS Pensioner ka ba?
0: Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag
2: 1,000 pesos
0: nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number
2: 0920-914-9560.
0: Abre sila Lunes hangtod Sabado,
2: alas 8:30 sa buntag
0: hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
4: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
3: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
4: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
5: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Antuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, antuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Virginia.
1: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Oto, murag mga tulo kaadlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM!
1: Moshi Moshi Shiki Yaki!
2: Ayong adlaw kaninyong tanan mga higala, ni ano sob si Mami Joy. O ba na punta sa atong tulumanon ha? Ang yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Company, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, ug ang Kopi Yaki. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon ay mga inahan, mga higala, nga kulang ang gatas. Aron mapasuso ang ilahang mga anak nga bag-o pa lang na tao. Doon na usab inahan nga wala gyoy gatas nga mugawas. Bisag unsao na lang. Kung naaman, kulang kaayo para sa bata. Hinungdan nga ilang alternative, mupalit na lang o gatas sa hayop. Unya mo ay ipatutoy sa bata aron mahatag ang katagbawan ni ini. Karong panahona, perti na kamahal ang gatas. Mauna nga ginarekomenda na gayod sa doktor, ang gatas gyud sa inahan ang ipatutoy aron mas himsog ang bata samtang nagadako. Daghan usab mahatag sa bata nga mga kaayuhan kung gatas sa inahan ang ipasuso kaniya. Dili kadtong mga gatas sa mga hayop. Unsa may angayan nga himuon aron mo daghan ang gatas sa inahan? Abi ninyo mga higala, labi na sa mga nagapatutoy o nagabuntis pa, paminaw ka mo. Simple ra na kaayo. Pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay kining Yaki Herbal Capsule, dunay kumpletong nutrients gikan sa mga epektibong mga herbal plants. Maoy makapagatas ka na kanimo. Duna kini malunggay, ampalaya, luyang dilaw ug uban pa. Ang pinakadaghan nga sagol ni ini, ang giilang superfoods maong ang espirulina. Sa imong pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dili lang mudaghan ang imong gatas. Makuha usab sa imong anak nga gatutoy nimo ang kumpletong nutrients. So, dili lang kusog ang imuhang immune system, apil usab ang imong anak kay dako nga porsyento nga ginakaon o ginainom sa inahan maadtuman kay baby. Kinahanglan mga inahan, batasanon usab nato ang pagkaon sa mga healthy foods. Kay matag sup-sup ni ini sa bata, adunay madala. Tungod dili man nato makuha ang tanang nutrients manggod sa atong ginakaon. Mauna nga, ginaingon na mo sa inyo ha, nga dili nato kalimtan ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay aron maay kumpleto ang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Maayo usab ang gatas sa inahan nga maoy ipatutoy sa bata kumpara sa mga gatas sa hayop. Kay ang bata nga ginapadako sa gatas sa inahan mahigugmaon. Hilabi na kung maayo usab ang pagpadako kanila, pinaagi sa pagtudlo og maayong butang og pamatasan.
3: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Anang mo talit kag kusog piti kong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Niti ko kanang Yaki ning okay na makamina. Mo nang karwan lang wala gugo nagparwala sa Yaki Oil sa Yaki Capsule.
3: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Naulian siya, umbut ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ko kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
3: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3, Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
6: Nangatol ako mga dipingin na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
7: Oo.
6: Mayo na ang Yaki, nagkalisulayan ako ng palit ko. O ga Yaki Oil o kayang Capsule.
7: Unya.
6: Yung naman ako kaluha ra, nawala naman, nagtutulong wala nga nibalit.
2: Mahigalang buot na mo masayran. Kung unsa bagyo ang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas, o di baka aduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki. Maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan, yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bukana, Davao City. Kay nagapahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo tingala na ako nga, naglain mo ako lang ako yan eh. Ngayon, ingon ako, uanting na, bughat daw ko. Kaya mo ito nga, nagkasalik ka sa akong bala, papalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagkita ko capsule. Narang-arang mo, kuya. Okay na, kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door?

0: 865-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga ng inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan ugdi ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadung kubya, pwede nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayong katol. No? Karoon wala na, wala na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
6: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaan na nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayoloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
7: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis yun akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Ito ang Joy FM.
6: Joy FM,
5: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Rated.
1: Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kapalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyahang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya din. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako ang mga igago ba nagbahin mangguna sila og Yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung may baho sa Yaki. Sinuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Mayroon na ayo.
2: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman kuya, butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maalara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Samra.

0: sali taga-poblasyon Pikit Cotabato kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
1: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
1: 7-in-1.
2: Tapos po?
1: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
3: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: O, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko yan, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. O, nga. Askel na po kayo kung kuhan ko ya, puminaw.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon dyan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan din dito. Mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi na sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Wow, kasweet it kay mami ko.
6: Masweet si mami ko eh.
5: Wow, nga nambal mo na.
6: Di kay may diabetes siya mo.
5: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo na mainom siya sang Serpentina Plus.
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
6: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Tiyaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Dako gyud ang kalipay sa usa ka ginikanan kung makita niya himsog og hamis ang panit sa iyang baby. Ang pagsabon sa Yaki Baby Soap kayong baby, mao'y usa sa pamaagi aron maampingan ang iyang panit og magtubo siya nga hamis ang iyahang panit. Maalala na ako ng usa ka singer ng iyang anak, bata pa lang, inigkaligo, butangan niya gatas ang tubig. Ah, wapo lagi kaayo og kuan kutis. Ang Yaki Baby Soap dunay sagol nga goat's milk, dunay vitamin E, A og C. Maong kung sabunan nimo ang imuhang baby, musamot ka smooth, hamis ang iyang skin. Makita ninyo mga higala nga magdako na siya, makaingon ka unsa maning bata nimo, ra wala man ni skin pores. Hapino kaayo ang iyang panit. Dili kalikayan ang panit ni baby nga mataptan og katol-katol tungod sa hugaw nga palibot dala sa panahon og kanang matakdan, mamana, anagod. Ang usa ka balatian sa panit nga posibleng mutapot sa panit ni baby, kining ginatawag nga eksema. Ang sintomas niini mao ang pagmala sa panit, nagapula-pula, katol og sakit kini. Matingala kang ang bata, dili mahimutang, magsigig hilak, ilabi na kung dili pa kaniyang kabalong istorya. Makita kini sa lain-laing parte sa lawas, depende sa edad nga usahay, abini mo simpleng rashes lang. Sumala sa mga espesyalista sa sakit sa panit, ang bata or kaning baby nga duha pa lang katuig ang edad, mataptan niini, makita ang pula-pula nga motorok sa iyang ulo, nawong, aping, tuhod, siko og bukton. Ana, murag napansin ninyo sa mga humukon nga parte, sa mga dunay edad tulo ka tuig pataas, makita sa liog, batiis og sa mga singit og kanang uban pang parte sa ilang lawas. Ang eksema kasagaran kondisyon sa panit nga dili dayon mawala, dili man kini makatakod apan mamana kini. Dunay tulo ka klase ang eksema, ang atopic, infantile og dermatitis. Ang atopic tungod sa allergies sa pagkaon o lain pang butang sa palibot na manakini o nasa dugo. Genetic, kumbaga. Ang sintomas niini, kanang nagakamala ang panit, sobra ang kakatol o pagpamula, magbuak-buak kini o magsamad-samad. Ana. Ang infantile seborrheic eksema ni gihapon mga higala, sapnot ang panit, dili kaayo katol kini. Ang allergic contact dermatitis tungod kini sa pagkaon. Nairita sa gibutang nga lotion, sabon nga pampaligo o panlaba o pagkaon. Dilihiyang sa pag-inom sa gatas sa baka. Pagbag-o sa temperatura, kaning atong panahon, gikan sa init, tapos kalit nga muulan, mauna ang usa sa mga hinungdan. Nasuta sa mga pagtuon ni adtong 2015, sa Annals of Nutrition and Metabolism sa mga taong dunay atopic dermatitis nga ang dunay mas lalom nga hinungdan, maokining balati ang hilabi na allergies sa pagkaon og dunay lain pang hinungdan. Likayan ang mga pagkaon nga makapasamot sa kakatol sama sa isda nga tulingan, ginamos, itlog, gulay nga talong og uban pa, maoy usa sa pamaagi aron dili kini mo samot. Di man ina mga higala, kabalo na mo ana kanang bulad o dili pod na pwede. Ang pagpanghinglo kanunay sa lawas ni baby pinaagi sa pagsabon sa Yaki Baby Soap o paghapla sa Yaki Liniment Oil, dako usab ang mahimo aron maayo ang maong problema sa panit o sa ilahang anit. Ang Yaki Baby Soap maayo alang sa mga bata nga sensitibo ang panit. Ang Yaki Liniment Oil maayo usab aron wagtangon ang mga skin problem tungod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini. Pero timan e mga mami ha, kaning Yaki Liniment Oil o niya kung infant pa ang inyohang anak, ayaw idiretso dito sa inyohang palad ipaagi o gamay lang nga amount, depende na sa kadakon sa bata, pero pwede ragyod na siya. Timan ini nyo mga higala ha, Yaki Baby Soap kay Baby, og para dili siya pataptan og sakit sa panit, batasano ninyo, labi na ka nang magdula-dula na sa lupa, ay Yaki Liniment Oil na ang ilusyon anak bago matulog.
2: Medyo nilin, Marius ha. O, nindutukyan na siya kayo niya. Nindamit ka niya ko katong kuwan, katong susabon kay. So, anak lagi, dalhin kayo allergy niya. Mga itong gamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soap, nindut kayo siya gamiton. Napapasaya lang katong mga uwat-uwat ba?
1: Oops, wala na po tayong oras mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di ba ka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay yun. Wala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Marang gimintay na lang po na ako sir.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
6: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga maklinsing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
8: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
9: Check your time, people. Give you the power sa Central Mindanao, 7:19 in the evening. Nabubulol pa sa umpisa ng ating programa. But then again, this is your friendly neighborhood on the radio. Signing on for the program. Evening Joyride. Kauban ninyo hangtod alas 9 sa gabi, mga ka-joiners, ha? Ginatamyo na ito mga kahigalaan na minaw karong gabi una, mga ka-joiners. Uy, ingat-ingat sa pagmamaneho. Ayan, ingat-ingat po, although hindi naman maulan, wala namang ulan, ano yun? Yeah, ingat-ingat lamang ho tayo mga ka-joiners, mga maglaag din na, and thank God it's Friday! May pam mo. Anyways, and anyhow, mga ka-joiners, narito na ang ating chicken time para sa inyong lahat ngayong gabi. Oo, chicken time tayo mga ka-joiners. Sa mga nakaantabay sa atin dyan, mga nag-evening kay Ma'am Lorna Bartolabo Obas at sa lahat po sa inyo dyan.
8: Joy! Chica time! Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
9: Ayon sa panulat ni Merlison ng Pilipino Star ngayon, SWS Satisfaction ni VP Sara umangat! Bahagyang umangat ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa SWS Second Quarter 2026 survey mula plus 29 or positive 29 noong Marso tungo sa positive 31 ngayong Hunyo. Lumabas na 58% ang satisfied at 26% ang dissatisfied sa kanyang performance. Pinakamataas ang suporta sa Mindanao, plus 84. Kasunod ang Visayas, plus 36. Balance Luzon, plus 10. At Metro Manila, plus 3. Ayon sa SWS, ang pagtaas ay bunsod ng 5 puntos sa dagdag sa Balance Luzon at 2 puntos sa dagdag sa Mindanao, habang bahagyang bumaba ng 2 puntos sa Metro Manila at nanatiling steady sa Visayas. Ang terminolohiya ng SWS ay nagsasabing ang plus 30 hanggang plus 49 ay good. Samantala, unang beses na sinukat si Senate President Sherwin Gatchalian na nakakuha ng moderate rating na plus 18, may 45% satisfied at 27% dissatisfied. Pinakamataas ang kanyang grado sa Visayas, plus 30. Kasunod ang balanced Luzon, plus 21, Metro Manila, plus 15, at Mindanao, plus 5. Si House Speaker Boji D. III ay nakapagtala ng neutral rating na plus 8, mas mataas ng 4 puntos mula Marso. Si Chief Justice Alexander Gesmundo naman ay moderate sa plus 10, bahagyang tumaas mula plus 9. Ang nationwide survey ay isinagawa sa 1,200 adults mula June 20 to 29 gamit ang face-to-face interviews. May margin of error na plus and negative 3% sa national estimates at plus negative 6% sa Metro Manila, Balas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yun naman po eh! Diyos ko, Mariano ka, Indo, ayaw ng mga tao ng impeachment. Dahil sa satisfaction rating ng vice presidente ng SWS, ha? Alam naman natin kung sino may-ari ng SWS. Kaya nga, eh, tayo nahihiwagaan, eh, nasa kanila ay mataas. Yung sa iba ay hindi. Ano po, ayan, tagdag ng chika ngayong gabi.
8: Joy, chika time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pier.
9: Sa panulat ni Gemma Garcia ng Filipino Star ngayon, ayon kay Marcos, 7.5 million low income may dagdag ayuda. Sana all. Inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. nitong Webes na magkakaloob ang pamahalaan ng panibagong bugso ng cash assistance para sa 7.5 million mahihirap na kamahayan sa gitna na rin ng pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng muling itensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, palalawakin ng gobyerno ang suporta sa mga Pilipino sa pamamagitan ng Uplift Assistance Program na ipatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng programang ito, agad na makakatanggap ng tulong ang 7.5 milyong kabahayan o katumbas ng 35.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Nasa 1.5 milyong low-income earners na beripikado ng Social Security System or Social Security System ang makakatanggap ng 2,000 kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre o kabuuang 12,000 sa loob ng 6 na buwan. Samantala, 3.5 milyong benepisyo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program ang makakatanggap ng 2,000 one-time cash grant. Magbibigay rin ng tulong sa 2.5 milyong mahihirap at near-poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System or CBMS. Layunin ng Uplift Assistance na matiyak na napatuloy na matutugunan ng mga pamilyang Pilipino ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pinalawak natin ang saklaw ng programa upang mas marami ang makinabang, dagdag ni Marcos. Dagdag pa ng Pangulo, titiyakin ng gobyerno na maipapamahagi ang tulong ng mabilis at maginhawa sa pamamagitan ng digital na pamaraan. Nabatid na naglaan na ang Department of Budget and Management ng 12.375 billion na pondo para sa nasabing ayuda. Layo ng Pangulo na walang maiiwang Pilipino sa gitna ng epekto ng krisis sa gitnang silangan. Prebado, how about yung other government employees na mababa din ang sweldo, ha? Sa lahat po ng ating mga tagapag balita ngayong gabing ito, maraming salamat sa mga nakasulat, maraming salamat sa mga balita. Babalik tayo just a while, mga ka-joiners. Opo, babalik tayo sa ating programa ngayong gabi. Dito at dito lamang po yan sa Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy. Kauban Gapos, DJ Ian D. Pierce at your service. Over. Evening Joyride.

0: magtayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances Pa, ang hanap nyo.
0: Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.
6: Joy FM.
0: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
7: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan.

0: Ganahan mga pisa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agarikos mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
1: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinuha na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
0: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
2: Naanapunta! Mga kababayan, pastilan! Karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
3: Evening Joyride. Evening Joyride. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
4: Alright, people of Gidapon, South Central, Mindanao, check your time. It is 7:47 in the evening. Kauban gabos, DJ Ian D. Pierce sa atong programang Evening Joyride. Karong gabi una, chika time na naman po tayo. Balita, balita, balita. Para po sa inyo lahat ngayong gabi.
3: Joy, chika time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
4: Sa panulat ni Joy Cantos na Filipino star ngayon, edad 21 pababa, bawal sa shooting range. Pagbabawalan ang mga individual na 21 years old pababa na pumasok sa mga shooting range at turuan sa paghawak ng baril habang paiirali naman ang gun-free school zones sa lahat ng paaralan sa bansa. Ito ang nakasaad sa House Bill No. 10058, A Child Safety Against Gun Violence Act na inihain ni Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Kasama sina Akbayan Representative Percival Sendanya, Dada Kiram Ismula at Dinagat Islands Representative Kaka Bag-al at layunin ng panukala na mabawasan ang karahasang kinasasangkutan ng mga menor de edad matapos ang sunod-sunod na insidente na pamamaril sa mga eskwelahan. Ayon kay Jocno, sakaling maisabatas, mapoprotektahan ang mga bata laban sa karahasan, dulot ng armas at masisiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. We owe it to our children, teachers, and families to make our schools safe places for learning and opportunity. We must never allow violence to become part of the school experience. Anya. Sinulong ang panukala matapos ang madugong pamamaril ni Nash 14 at Rod 15 sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte noong June 22 kung saan 3 estudyante ang nasawi at 20 pa ang sugatan. Kaugnay nito, isinagawa ng DepEd ang kauna-unahang National Safe School Summit and Safety Drill na kinabibilangan ng aktibong shooter simulation. Sa naturang pagsasanay, ang mga estudyante, guro at lokal na otoridad ay nag-practice ng lookout, lockdown at evacuation procedures para sa kahalintulad na emergency. Dagdag na balita, napanood na ba ninyo ang AI video ng China? Ito ay binatikos po. Ito ay tungkol sa mga Pilipino na umani ng batikos. Inalmahan ng Department of Foreign Affairs at Philippine Coast Guard ang AI-generated video ng Chinese state media outlet sa China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Tinawag ng DFA ang video na racist, mapanlait at dehumanizing at nananawagan na alisin ito sa social media. Hindi rin nagpahuli si PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela na tinawag ang video na outright racism at open mockery of international law. Lumabas ang kontrobersyal na video kasabay ng 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Ang 2016 ruling ay nagbasura sa malawakang claim ng China sa South China Sea at kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Oras po natin mga ka-joiners, 7:50 in the evening. Wow ha, 7:50 in the evening na po pala. Narito na ang susunod nating balita mga ka-joiners sa ating mga nakaantabay dyan. Matagal-tagal tayong walang chika-chika, walang chismis sa mga artista, ha? Okay, narito ang ating chika time para sa mga Marites nating friends.
3: Joy! Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D.
4: Ano na dyan? Ito yung pasapanulat ni Gorgie Rula ng Showbiz Ganon na Pilipino star ngayon. Vice at Kim, may parinig din. Ang PA o personal assistant ni Heart Evangelista na si Rusty Russell ang very vocal sa pagkadismaya sa ginawa nitong YouTuber at content creator na si Mimia. Nakachat ko si Rusty kahapon at siya ang nalungkot sa nangyari dahil talagang naayos daw ang makikitungo ni Heart kay Mimia mula pa noong nagtatrabaho pa lang ito sa kanilang designer na si Mark Bumgarner. Tinulungan pa raw ni Heart noong nagsisimula pa lang siyang mag-vlog. Kwento ni Rusty sa akin, hindi ko alam, Tito, bakit naging ganyan yan. Dati yan, staff ni Mark Bumgarner. Umalis siya kay Mark kasi nga naliliitan sa sweldo. Tapos nag-vlog, 6 months pa lang siya nagba-vlog, tinulungan agad ni Heart para makilala nga naman. Tapos pinasok namin siya sa IV at tinulungan namin sa brand. Hindi lang isang beses niya ginawa yung pagsa-shadow kay Heart. Hindi ko alam kung anong problema niya kay Heart na wala namang ginagawang masama sa kanya. Sa gitna ng mainit na issue ng flood control, tuloy pa rin ang trabaho ni Heart. Pero isa si Mimia sa napansin na nilang umiiwas sa Kapuso actress TV host. Hindi raw ito napansin ni Heart. Lahat ay nakikipagtunguhan niya ng maayos. Pero kapag may mga post daw si Mimia, nagko-comment pa si Heart at nag-I love you pa ito sa kanya. Hindi na raw nila sinabi kay Heart na tila iniiwasan na siya ni Mimia. Imbes na mag-reach out pa siya kay Heart, in-unfollow na niya. Sabi pa ni Rusty, alam daw niyang nasaktan ang amo niya Dahil noon pa man ay gusto na raw ni Heart si Mimia at mahal daw niya ito. Siguro, pumasok na sa utak niya na sikat na siya. Text pa uli ni Resty sa akin. Sa ganitong pagkakataon, dito talaga matitest ang tunay na pakikipagkaibigan. Dito mo makikita kung tunay na kaibigan ang isang tao kapag nandyan pa rin siya sa panahong tinutuligsakan ng makaramihan. Pero the people have spoken naman. Maganda ang feedback sa bagong programa ni Heart sa GMA 7 at hindi naman nalalaglag ang ratings nito, samantala nabanggit na rin ang clean money na patutsanahan naman si Vice Ganda at It's Showtime kahapon na kung saan napag-usapan nila ang pinakamatandang restaurant, ang Sobrino de Botiin na matatagpuan daw sa Espanya. Hindi pa raw niya napuntahan yan at wish niya makakain sa naturang restaurant. Sabi niya, one day, we will go there. We will eat good food and pay our clean money. Dugtong naman ni Kim Chu, hard-earned and clean money. Yan po ang ating balita sa oras na ito, 7:54 in our TikTok right now. Kamusta naman ang ato ang mga nagapanihapon diha? Nagasalamat for making Joy FM as a background to your panihapon. Na bakit ako nagbabakil? And I hope you are doing well for this evening, people of Ginapawan and South Central Mindanao. Oo, kauban gyapos DJ IND Pierce, ginatamyo na ito mga kahigalaan nga naminaw karong gabi una sa mga friends na ito din ha nga hinay-hinay. Oo, happy birthday to Ate Jaime Mansueto Alfeche. Kauban nato sa Kidapawan Supreme Eagles Club. Siya po sa Kidapawan Supreme Lady Eagles Club. Sa inyong tanan diya nga nag-celebrar sa inyong adlaw na tawhan, mga people. Oh.
5: Happy birthday!
4: Happy birthday ka ninyong tanan. Og sa mga nag-celebrar sa ilang anniversary, mansary, daysary, arsary, minutesary,

Ayan po mga ka-joiners, congratulations po sa inyo. And happy birthday din sa mga nabi-birthday. Anyways, anani aso, balik na taot-taot mga ka-joiners. Dinigyan po sa itong programa. Ito pa rin po ang Evening Joyride with DJ IND Pierce. Naalala niyo pa ba si Sarah Geronimo? Narito ang anyang awitin, Tala, para po sa inyong lahat.

0: ang pamatuod kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil.
1: Basil, aboldo, halos mangutu mga bata. Diren, ikalit lang na ikatul-katul sa lawas. Ngayon sila, allergy daw sa tubig. Then, naminaw man ko sa radyo, dadaman ko yung testimony doon. Ang ba, nadami kong sabon. Motong sulay ko sa ng Yaki Oil. Napada siya ay.
0: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
3: Ito ang iya, pag ito nga, no, subo ang beauty soap na blah, nagagamit mong kasi na. Katapos mo sang tamilang mo, sa smooth, bala ka galong mo. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days, so muna na, doon nag-effect bala dayon.
2: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
4: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
6: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga ma'am?
5: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kwan-kupi, nawala ko siya. Ipat baka, kato punurot na sabon.
0: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
9: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
10: Joy FM.
11: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
12: A shout.

0: Evening Joyride. Evening Joyride. Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Check your time, 8:15 in the evening mga ka-joiners. Kaaman gapon sa dinyo sa DJ Ian D. Pierce at your service karong gabi una. Let's gonna have our Joy Chica. For the meantime, mga ka-joiners, narito na ang ating chica sa oras na ito.
0: Joy Chica Time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Sa panulat pa rin po ni Gorgy Rula ng showbiz owner ng Filipino star ngayon. Streaming na agaw na ang mga manonood ng sine. Kapansin-pansin tatlong linggo na parang walang pelikulang lokal na nag-showing sa mga sinihan. Dalawang pelikulang Pinoy ang nag-open sa local cinemas noong May 27, 2026. Miyerkules, Ang Tayo sa Wakas at Desperada. Ang Tayo sa Wakas, ang huling movie na raw ng Don Bell ni Donny Pangilinan and Bel Mariano. Pitong foreign films ang kasabay ng Tayo sa Wakas at Desperada na nag-showing, kabilang ang South Korean film na Colony na prequel ng Train to Busan. Maganda naman ang kinalabasan sa takilya ng Don Bell movie. Noong June 3 naman, nag-showing Love Ngo ni Gerald Napoles at ang Cinemalaya film na Habang Nilalamon ng Hydra, ang Kasaysayan at ang remastered version ng Muro Ami. Nag-emote nga ang mga taga-GMA Pictures na pabawas na ng pabawas para na raw ang mga sinihan ng Muro Ami. Pagdating ng June 10, nag-showing isa pang Cinemalaya film na Open Endings at ang Project Baby ng Regal Entertainment. So-so lang sa takilya ang pelikulang ito ni Nasu Ramirez at Rico Blanco. Ang Open Endings naman ay kaagad na bawasan ng mga sinihan. Noong June 17 naman, ang Home Along the Riles, The Reunion, na masaya sila sa kanilabasan sa takilya, pero yung mga lumalabas na figure sa kanilang press release ay padded ng bonggang-bongga, pero okay pa rin sa standard ng local films. Nakasabay nito ang Ilocano Boys love movie na All the Things I Leave You. Nakasabay nito ang Toy Story number 5 na talagang napakalakas. Noong June 24 ay tatlong local films ang nag-showing na Drugs to Riches ni Christian Bobles, ang First Light ni Ruby Ruiz at Maricel Soriano, at ang Girls Love movie na A Quiet Bloom. Nakasabay nito ang Supergirl na hindi maganda ang review. Yan na nga ang huling araw ng nag-showing ang pelikulang lokal. Hanggang sa ngayon ay para pawang foreign films na ang pinalabas. Iniwasan pa ang huling pag-showing ng The Odyssey na dinirect ni Christopher Nolan at talagang star-studded. Maganda ang feedback sa naturang pelikula, kaya mukhang nagtatagal pa ito sa mga sinihan. Wala pang napopromote na local films na magsushowing sa mga sumunod na araw. Nakafocus na ang ibang film producers sa isasubmit sa Finnish Films sa Metro Manila Film Festival 2026. Meron pang ibang Cinemalaya na pelikula na katatang isa-showing kaagad nitong Child Number 82, anak ni Boy Kana, pero wala pang balita. Sa ngayon ay masaya na ang karamihan sa pagtutok sa streaming. After 3 months ay pinalabas na agad sa Netflix ang Wonderful Nightmare ni na Gerald Napoles at Kim Molina. Kaya magbabayad ka pa ba sa sinihan? Magaganda na rin ang mga nasimulang serya sa streaming. Nasimulan na namin sa Amazon Prime ang Loyalty Game ni na Jerick Rosales at Janine Gutierrez. Ang ganda na ng episodes nito na dinirect ni May Cruz Alviar. Sa view naman ay ng Love Siargao ni na Alden Richards at Nadine Lustre. Maganda ang Siargao at magaling si na Alden at Nadine. Yun pa lang so far ang masasabi sa seryeng ito na nasa ika-anim na episode na. Yan pa ang ating balita sa oras na ito mga ka-joiners. Bumalik na taon-taon. Maghanap buhay mo na sa DJ IND. Don't change the dial. I will be back with more.
2: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karoon?
3: Bukos mo siya. Magpapit sa kadlo, isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yun.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Evening Joyride. Evening Joyride.
5: Joy FM.
0: Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Mas sweet si mami ko eh.
1: Wow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Ika mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapon niya si mami ko si mo eh. Serpentina

0: Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Check your time, people. It is now 8:35 in the evening, mga ka-joiners. It's gonna be chika time na naman ho tayo ngayong gabi, mga ka-joiners. Narito na.
0: Joy, chika time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Ito pa rin po si DJ Ian D. Pierce. Nagbabalita sa inyo sa panulat ni Mer Lyson na Filipino star ngayon, COMELEC, election period gun ban sa BARM. Umarangkada na kahapon ang pag-iral ng gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, kasabay ng formal na rin pagsisimula ng election period para sa pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary poll sa rehiyon. Ayon kay Commission on Elections, COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang election period ay formal lang nagsimula dakong alas 12:01 ng umaga nitong July 16, kaya't nagsimula na rin ang implementasyon ng gun ban. Naglagay na rin umano sila ng mga checkpoints sa lahat ng 105 na munisipalidad at tatlong lungsod sa rehiyon upang siyang magpatupad sa pagbabawal sa pagbibitbit at pagbibiyahe ng mga armas. 12:01 a.m. start na po ng election period sa BARM. Checkpoints will be set up in all 105 municipalities and 3 cities to implement the gun ban. Mensahe pa ni Garcia sa isang Viber message. Nabatid na ang election period para sa BPE ay magtatagal hanggang September 29, 2026. Ang campaign period naman ay magsisimula sa July 30 at magtatapos sa September 12, 2026 o dalawang araw bago ang mismong araw ng halalan sa September 14, 2026. Aras mo natin, 8:37 in the meantime, lahat po tayo, meron po tayong mga kinagigiliwan na mga musika ngayong gabi, mga ka-joiners, na sana po ating maibigan, mga ka-joiners, ha? Opo, opo. Sa inyong lahat na nakaantabay, maiplay ito mga musikang ito. Babalik tayo in just a while dito at dito pa rin po sa Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy sa programang Evening Joyride with yours truly, DJ Ian D. Pierce.

0: Isa Lang by Arthur Neri. All year, Joy FM 102.3. This is Joy and Joy. Marang! Kinahanglan na itong manamilit ka rin gabi una mga ka-joiners. Para gamay na lang itong oras. Nakupos na sad. Anyway, sinan ni Alas. Pero bago itong manamilit mga ka-joiners, we still have to give you the last na balita para sa inyo lahat. Isang showbiz chika para po sa inyo lahat ngayong gabi mga ka-joiners. Narito na.
1: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D.
0: Sa panulat ni Salve Asis sa kanyang segment na Show My ng Filipino star ngayon, Bea, nakatipid sa glam team. Malaki tiyak ang natipid ni Bea Alonzo nang mag-decide siyang ayusin ang sarili para sa kasal nila ng bilyonaryong si Vincent Co noong Lunes ng gabi sa Makati City Hall. Sinabi nga niyang more personal ang nasabing kasal kaya siya na ang gumawa sa sarili. I don't normally do my own makeup for special occasions, but for my wedding, it just felt more personal. Sinabi rin niya na sa kanyang post na wala silang wedding photographer, pero andun ang kaibigan niyang business partner din na kumuha ng mga picture na inilabas niya sa social media. Kabaliktaran nito sa unang nilang plano na kasal sa Spain. Lumipad sa Spain ang kanyang glam team at video at photo group na magko-cover sana sa di natuloy na kasalan. Isa sa pinakamalaking gastos sa kasalukuyan ng celebrity ay ang glam team. Yan po ang ating balita, ang ating chismis ngayong gabing ito. Tama nga naman. Ano? So personal ang ginawa ni Bea Alonzo sa kanyang kasal sa Makati City Hall. Eh, effective naman. Para mas makatipid, ano? At para konti lang naman ang tao. Para hindi masyadong maraming pag-uusap at mag-uusap. Kaya konti lang nakapag-ingay sa kasalang yan. Well, I don't have much time. People of Gidupawan and South Central Mindanao. And to all kung saan man tayo abot dito sa ating programa dyan sa bandang Bukidnon, sa buong North Cotabato, dyan sa may South Cotabato, sa may Sarangani area, sa may Sultan Kudarat at South Cotabato. Maraming salamat for tuning in to Joy FM 102.3. This have been your friendly neighborhood on the radio. This is gonna be DJ Ian D. Pierce. At your service na nag-iiwan sa inyo na isang simpleng kataga na kahit ano man ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata at Chuck for now and Babusha. It's time for me to say bye-bye for now. Maraming salamat and good night people of Kidapawan at sa inyong lahat. Have a great sleep and have a great evening and have a wonderful weekend with you all. Maraming salamat and good night. Agaan ang buhay muna ulit si DJ Ian D. Pierce. Maraming salamat sa Ma'am Lorna Ubas. Bartolaba Ubas, maraming salamat.
1: Today's best music. 102.3
2: Mommy, thank you po.
3: Thank you for what, baby?
2: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mommy.
3: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
2: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
3: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
2: Hi, mga kids. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, Mommy, mag-Kidiyaki.
5: I like Kidiyaki.
6: Basta Yaki! Yummy!
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise
8: away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
1: Evening Joyride. Evening Joyride.
9: Joy FM.
1: Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: Joy 102.3 Joy FM.
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain tayo kay Muraw sila bag-itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsay ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Ginoodid ko ya kay isauna ko ya sa kuan mang kuya ng dugun ko ito sa kamay lang. Kadungog mo ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong tutunpiya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkiruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa
3: pa
4: ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalunay na maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilunga o Yaki, kay kumakainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya kumakainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo lang ako sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilunga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
8: Joy FM. Joy all time.

0: 102.3
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kinabawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples ug nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap ug gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan dyan ako kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka kuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis ug niputi iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakapurma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsula?

0: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulay ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
1: Buhala, Buknoy! Gahibi kayaw!
2: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
1: Nagaya ng wawaw na! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo! Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar. Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
2: Good!
1: Oo, gani!
2: Di sige, biyokday ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
3: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Joy all time.

0: 102.3
1: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogie Dadivas ng Matina Playa, Davao City.
2: Ganaan pa ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagkiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood. Pag-usaon na. Pamino, mag-usaran yung may doon ang Yak. Gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Magagano sa
3: kuska
4: o mawala na lipong-lipong.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkiruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
7: Masa
6: pa
7: ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalunay na maunol.
8: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika. Joy all-

0: 102.3
1: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakatiting na yun po. Yun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Enjoy all-time favorite.

0: Kamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ka kay Moreno sila ba itong ilang palet, the brown niya. Ako sila ni Tulayan og Yaki Baby Soap na half sa ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kid Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuol yun lang. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kid Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Join all time.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masaya ang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!

0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!
1: Nihamis na, niputi na pod, o nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga-barangay Bagsaysay, Kidapawan City. Kaya nga no, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kayo. Daghan lagi kong kuhan sa akong ilong ba. Katong gani, sa akong naong motor ni sabon sa ko. Tapos mo ito mga 1 week siguro. Tingnan lagi ko. Nakapte, mangyod.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika. Nikalipay ni Jeline Laraya, taga Piña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kid Yaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak na si John Carl.
3: Yaki Vitamins, kuya. May kuya, so nag-answer doon sa assignment sa math thing kaya ata. Wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag ka ang kuya.
1: Yan ang Kid Yaki Vitamins, mas epektibo. Ang ayan lang mga mama nga masulayan ninyo, mapalit sa mga butika.
0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!
1: Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap, mapalit na sa mga butika.
2: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogi Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
3: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos yung inantok sa duty ko.
2: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!

0: Sulod. Daghan kayong mga bago, sir. Mga bata pa o sexy pa dyan, sir. Sulod.
1: Bova, pero tiguwang ako ang gipangita mong God. O niya ka ng tambok ba? Tambok ko naman yan. Ako ang ginapangita.
0: Oy, sir. Gi-homesick man ka. Pauli!
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Mga higala, kini ang gusto na ko ipasabot kaninyo. Kining Bilongga Gold, proven and tested na kini, kung aduna kay rayoma, arthritis, di ka nakatindog, di ka nakalakaw, grabe na gayud ang imong pag-antos. Inumidayon ka na og duha ka Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, sulod sa tulo pod ka adlaw. Pero dili pa ka na moabot og tulo ka adlaw, makatindog ka na, suway ra gud. Makaayo po ni sa mga bukol-bukol, mga higala. Bilongga Gold, timan ininyo. Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika.
6: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
7: Ginuol ba ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa umpira ko isa din mama dito iyang dalunggan ka ng magduga manggod niya. Iya pong ulo ba sa nang iyang panit ba ka ng magpanukal-ukal bitaw basta glain na gamit na kong sabon niya. Ang problema lagi ko kuya kay kung ako itambal ba niya insulay ko ka ng inibitang product ng Yaki Baby Soap niya. Morbidin siya nakaayo kuya ka ng nauga na gid, wala na gid ron.
6: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Buntag na Joy!
8: Buntag na Joy! Joy!

0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!
1: Nibalik na og kabaga ang buhok ni Rowena Timalang, taga-angalan Quarry, Davao City. Kay kanunay siya, nagapanghiso sa Yaki Liniment Oil.
2: Diba naglipit ka sa kumulat mo? Kaya nadaot man good, ginaaki man ni Oko on the street. Karanan ko, waligo niya sila. Paghan man kayo makuha, madala. Yung uto, nakapat-nakapat. Ikos, imo ang produkto man ang palit ko, Yaki Oil. O akong gisuan ang Yaki Oil. Panilikuan niya ang itom.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo mga higala. Mapalit man na sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Moshi Moshi Shiki Yaki.
6: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong botan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinik alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Daghan mga balatian ang mamahimong mutakboy sa mga bata kung hinay ang ilahang immune system. Oo, immune system o resistensya. Ginahisgutan gihapon nato ni sa dagkong mga tao kasi pareho lang taog kinahanglan sa mga bata o sa mga hamtong . Paminaw nato kini tungod kay palangga nato ang atong mga anak, ihatag kanila ang mga bitamina nga makapakusog sa ilang pangdepensa, makapalami sa ilang pagkatulog, pagkaon aron mudako sila nga bright og tangkad. Kay kining Kidiyaki Vitamins, kompleto sa vitamins og minerals, usa kini sa nindot nga bitamina kinahanglan mapatumar sa mga batang dunay edad 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Basta maokin ang bitamina sa bata, lahi nga kahimsog ang ihang bation. Ang usa ka balatian nga mamahimong mutakboy sa bata basta hinay ang ihang immune system ug ang resistensya, mao ang whooping cough. Ilado kini nga usa ka pertussis. Ang whooping cough usa ka bacterial infection nga mutakboy sa ilong ug tutunlan og paspas kini nga mukalat mga mami. Ang mga sintomas niini walay kalahian sa trangkaso, pag-ubo, pagbahing o kaning pag-atsing, runny nose og hilanat na ang body temperature na asa 38.8 degree centigrade paubos. Kung mudugay kini mo abot sa 7 to 10 kaadlaw, mugahi na ang ubo ug maglisod na sa paginhawa ang bata, basta atakihon na kini. Pastilan, no? Hulaton, pabadaay nato nga maingon ana. Mintras nagaubo, mabati na nimo ang whooping sound. Oo, magkagalkal ang dughan ana. Pwede usab siya magsuka o makapoy, ilabi na kung perme na ang pag-ubo. Delikado ang whooping cough sa mga baby o sanggol. Labi na kung wala pa, niabot sa 6 ka bulan. Maong dapat dalhon dayon ang bata sa doktor kung makita ang maong mga sintomas. Human madiagnose o mahatagan o tampal, ipahimo sa doktor ang blood tests o x-ray aron masuta kung unsa kaseryoso ang pertussis. Hatagan usab siya o antibiotics. Maubitaw mga higala, uban sa ginahatag sa mga bata nga bakuna ang DTaP o DTaP o diphtheria, tetanus o acellular pertussis vaccine. Inana na siya. Diba, kanang mga gamayang bata, may mga libro na sila. Ayaw ninyo na ipagwalang bahala, no? Dadun yun ninyo sila sa health center. Timani o sa mga mami nga, dako ang matabang aron masigurong himsog ang mga bata ang pagpakaon kanila sa healthy foods. Kanang mga dagko-dagko na, no? Paingon og dosi. Ang healthy nga pagkaon, makuha sa gulay og prutas. Kanang mga bata nga dili mahiligon mukaon og gulay, bisan og kantong sabaw, pahigupon yun na ninyo sila og isa katasa, no? Basta ganado na ang mga bata sa kaon, dili ka na maglisod og pagpakaon kanila kay sila na mismo ang mangita. kana kung ang imuhang anak permi nimong ginapatumar og kidiyake vitamins. Pag moingon ta nga permi, adlaw-adlaw na mga higala, dili kung kanus alang naa, no? I-appeal gyud na sa usa sa mga panginahanglanon ninyo sa adlaw-adlaw sa inyong panimalay.
7: Adunay mga pamatuod niini.
6: Sa pagtumar sa kidiyake vitamins sa anak ni Arlene Estigoy, taga Colambugan, Lanao del Norte, na himsog na kaayo kini o ganado na nga mukaon.
8: At tinood sa Jack, dapodod akong pasalamat sa Yaki kay Maugi, nakatabang sa kung anak ng Yaki nga syrup. Karong kuskusog na dyan kay mukaon. Yaki capsule, kung ako ang giinom, then atlas po ko o Yaki oil. Maugi, nakatabang na mo.
6: Wala na po tayong oras, mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di ba ka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: FM ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po niyo mga orasan ng oras. Ganap na ang alas 5:01 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Narito. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igalaw sa kamayong buntag, ganinyong tanan. Welcome ganit sa inyong drumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System.
1: Normal na ang
0: karong adlaw nga Sabado betsa. Adi si Ocho ning buwan sa Hulyo tuig 2026. Majong buntag nga na kaninyong tanan. Welcome, welcome ganit sa adlaw nga drumanon. Sa adlaw nga mga tagapalamati karon. Sa bisan asang nga dapit din sa probinsya sa Corbato, lagib na sa mga sigbit na tong probinsya ga rehiyong. Maabot sa tong pagsibi. Majong buntag nga na kaninyong tanan. Kini si Tini Gurante Trasa, John Andrew Tabugok, managuban kita hangtod alas 6 nga ni sa atong drumanon. Sa pagbatbat ug labay ganinyo ni mga balidang angay ninyo nga masayran karong adlaw.

0: naganap sa lupa.
1: Siyempre, sa mga saulog silang adlang natawahan karo nga adawa, malipayong nga selebrasyon nga naha kaninyo nga tanan. No, sa mga mag-birthday, mag-celebrar silang adlaw nga natawahan karo nga adlaw. Malipayong selebrasyon nga naha kaninyong tanan. Samtang sa, siyempre, mag-saulog silang kapiestahan, malipayong selebrasyon. Adlong Sabado karon. Adunay mga gimbuhaton sa panimay nga angay nato nga unahon, ha? O, siyempre, higayon, aron usaba nga kininga kuan na mag-kininga higayon alang sa pag-laag-laag ng uban ang pamilya. Higa na, welcome nga sa inyong dulumanon. O, katang mga detalye ina ng mga headlines unya sa pagligid nining atong programa karong buntag. Sa atong mga headlines sa karong buntag. Sa atong balita, karong buntag balita nga lokal, konsehal sa Kadayangan, SGA Barm, patay sa pagpamusil, karon padayon pa ang ginahimong investigasyon. Samtang dugang tuling sa atong mga balita, jogging o recreational activity sa Bangsamoro Government Center, temporaryong gipapahunong. Sa atong balitang nasunod karong buntag, abogado ni atong ang gipapabasura ang reklamong obstruction of justice ngadto kaniya. Samtang 41 million peso nga kandidada sa illegal nga droga na sabat sa 39 ka mga international parcels sa dito sa Naiya. Sa atong balitang international, magnitude 7.4 nga pagtayog nahitabo dito sa Mexico. Samtang China, gipang himakakan nga adunay kalambigitan ni ining gipalugwa nga racist AI video nga gayatak nga nasa katungod ug panglantaw sa Pilipinas. Landslide ang mipagan sa Southwest China, search and rescue operations sa nagapadayon. Mga detalye ini human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
4: Pila edad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Lapit mga kaibigan.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito yung mong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
7: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
8: Ginaudit ko yan kay isauna ko yan sa kuan mga kuya ng lumpun ko tapos gamay lang. Adungog mo ko ng Yaki ko yan. Gisulayan ako siya. Ibo man din siya kay karon magtunong na o ka na petsa akong ligla, tapos hindi na magsakit ang akong susunpiya.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Pilipinas, sa 9 minutos human milabayang alas 5 sa buntag o sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Sa laray sa atong mga balita karong buntag unahon na paghagpat gining atong mga balita nga international. Una sa mga dudling sa atong balitang international karong buntag, kitay og sa 7.4 magnitude nga linog ang baybayon og estado sa Chiapas sa Mexico. Hinungdan aron mulugwa ang tsunami warning. Oga, nasin natin ang pagtayog sa Guatemala o El Salvador. Sigun sa United States Geological Survey, may pagan ang pagtayog doon sa munisipyo sa Puerto Madero. Nga doon nagilaumon nga 10 kilometros. Human ang pagtayog, nagpaluga sa U.S. Tsunami Warning Systems. na nagpahibalo sa posibleng makabaton sa tsunami wave sa mga baybayong anaa sa 300 kilometers gikan sa epicenter sa maong linog sa Guatemala City. Gika report ang makusog nga pagtayog aron nga magmadaling nilalin ang mga residente papalugwa nga nasa ilang matag panimalay. Sigon sa report, nagpanigayon usab og evacuation na ang mga empleyado sa pipila ka mga building sa gobyerno isip kabahin sa pagpatuman sa safety protocols. Na sinati usab ang pagtayog sa El Salvador din adunay jutay nga kusog sa maong kabisera sa maong estado apan way napatik nga dakong kadaot. Samtang gipanghimakakan sa Ministry of Foreign Affairs sa China nga aduna sila'y kalambigitan ug ang ilang gobyerno sa AI-generated video nga gipalugwa sa state-run media outlet nga naghulagway sa mga Filipino isip mga unggoy samtang ginatulig sa ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Sigon kang Chinese Foreign Ministry spokesperson na Jin Lia Jin, wala siya'y komento sa nasangpit nga video o gitataw nga dili kini gihimo sa China. Inoon na subli niyang gihatagag duot nga dugay ng posisyon sa Beijing nga dili niini ginaila ang 2016 South China Sea Arbitral Ruling nga matod pa walay legal nga basihan. Samtang mibarog usab ang Pilipinas subay sa nasangpit nga desisyon nga nagkanayong walay legal nga sumbanan usab ang halapan nga pag-angkon sa China nga na sa ginailugang kadagatan. Nauna nang giawhag sa Department of Foreign Affairs sa state na media outlet nga huwag tangon ang AI video sa ilang social media. Gihulagway sa DFA ang video usa ka racist, usa ka insulto o pag-alipustah nga na sa dignidad sa mataga Filipino. Samtang nakalubong karon sa yuta ang pipila ka mga residential buildings nga natrapa o gawa pa mapunting kung pila gayud ka tawo ang nanahimong casualty nining landslide dito sa southwestern city sa China nga Chongqing niadtong adlong Biyernes. Sa report sa state media, 8 ka tawo ang gisapupog gikan sa mga debris samtang nagapadayon ang search and rescue operation. Naitabo ang landslide alas 9:08 sa buntag dito sa Peng Shui County sa Chongqing. Ang nasangpit nga lugar ang makaplagan sa southeast part sa Chongqing nga dunay border sa probinsya sa Hubei o Guangzhou. Sa karon wa pay detalye kung napila ang napatik nga casualty sa nasangpit nga insidente. Samtang dili moso sa 13 ka tawo ang namatay sa buwag nga pag-atake sa Russia ngadto sa Ukraine niadtong nakalabay nga adlaw. Sa bahin sa Ukraine, gitarget sa Russia ang mga lungsod sa Zaporizhia o Zaporizhia, Odessa, Kharkiv, Sumy, Donetsk o Kryvyi nga nagsangpon sa pagkamatay sa mga sibilyan o pagkaguba sa mga gambalay. Sa pika sa bahin, gika-report usab sa Russia nga usa ka sibilyan ang namatay sa Belgorod region na tungod sa shelling sa Ukraine. Sigon sa report, migamit ang Russia sa guided bombs, sa missile strikes o drone attacks nga nakahatag og dakong kadaot o angol sa kapin 50 katawo. Sa Odessa, may paga ng missile strike sa infrastruktura sa mga sibilyan samtang sa Sumy region. Tulo ang namatay sa aerial bomb attack. Samtang gika-report sa Moscow nga gitarget usab sa Ukraine ang usa ka cargo ship sa Sea of Azov nga ginagamit alang sa transportasyon sa agricultural products ug supply sa Crimea. Padayon pa ang nagkainit nga tensyon karon sa gubat sa kapin 4 ka tuig na nga milungtad nga giyera tali sa duha ka mga nasod. Samtang kadaog kita diini nga dapita sa nasod Pilipinas. Una sa tudling sa atong mga balitang nasudnon karong buntaga. Muabutay kuno karon sunod semana ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo nga subling magpahugot karon sa sinturon sa mga motorista. Sigon sa usa ka source gikan sa industriya sa lana, pwedeng mo sangko kini sa 9.50 hangtod 10.50 kada litro sa diesel. Samtang ginalauman usab ang dugang 3.50 hangtod 4.50 kada litro sa gasolina. Gikan na yun sa source nga nagunang hinungdan na sa maong oil price hike ang subling pagtaas sa tensyon sa Middle East. Sa pika sa bahin, lakim na nini ang pag-atake sa Iran sa mga commercial ship nga galabay sa Strait of Hormuz o ang ginapaligayon nga pagpanimalo sa Estados Unidos sa mga military assets sa Iran. Dugang pa nini nakapekto sa bang presyo sa lana sa kabalaka nga posibleng malangan ang supply at pagbawas sa trapiko sa mga barko sa Strait of Hormuz o pagpauso sa Russia nga nasa pag-export nini sa diesel. Samtang ginoon siya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpalapad sa United Package for Livelihood sa Industry, Food and Transport Program aron makatabang sa mga pamilyang naapektuhan sa pagtaas sa presyo sa lana. Ilaong sa maong programa, ginatayang anaa sa 7.5 milyon katawo o 500,000 ka mga kabalayan o kapin 3 o 37.5 milyon ka mga Filipino sa tibuok nasud ang makadawat sa tabang pinansyal. Lagim nini ang 3.5 milyon ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Walay Gutuma Program ang mudawat sa pipila ka o sa kabesa sa nining ayudang abot sa 2,000 pesos. Samtang gipas ang ata na sa patong-patong nga kaso sa Office of the Ombudsman sila Uswaga Ilunggo Representative Jojo Ang Jr. Kaning ako Bicol Representative Zaldico negosyat ng si Alfonso Tan ug mga opisyal sa Sunwest Incorporated International Builders Corporation JE Tico Construction Company Aliancon Development Corporation ug AM Oreta and Company. Ang lima ka buwag nga reklamo ang giduso sa Amliga Antique Alliance usa ka koalisyon sa mga environmental advocate. Kalambigit sa matod pa pagpangaukaw o mga proyektong giganayong nakahatag kadaot nga na sa kinaiyahan dito sa Antique. Lungan na usab sa mga reklamo ang mga kanhi o kasamtangang opisyal sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Regional Office 6, DPWH Antique District Engineering Office of Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Region 6. Sigun kang Amliga Antique Alliance ang mga proyektong gipatuman ni adtong 2019 hangtod 2025 ang galapas matod pa sa environmental laws and procurement rules sa gobyerno. Samtang uyon si kaning Iloilo PIF District Representative Neil Junjun Tupa sa nanahimong lakang nga matod pa sa House Prosecution Panel nga dili na iatubang ang nabiling mga testigo alang sa Article 4 o grave threats sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gikanay ni Tupas nga nagserbing lead prosecutor sa 2012 impeachment trial si kaning Chief Justice Renato Corona o tama ang nanahimong desisyon sa prosecution tungod nga sa iyang panlantaw ang Article 4 ang pinakahuyang kabahin sa Articles of Impeachment. Sigun kang Tupas, kung ipadayon ang presentasyon sa mga testigo alang sa nasangpit nga artikulo, kung pwede lamang kining mamahimong makabinipisyo nga na sa depensa o maghatag kahigayon ng kwestiyonon ang nasangpit nga kaso. Samtang giawag garon sa Department of Migrant Workers sa mga o sa Office of the Ombudsman nga subling tunaan ang nanahimong desisyon ni ining ibasura ang reklamo nga plunder, graft o malversation na batok ang kanhing overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio Kalambigit sa controversial nga 1.4 billion peso nga property deal nga gihimo nga walay pagtugot sa OWA Board of Trustees. Lagi sa mga gisumenteng ebidensya sa ahensya ang duha ka cheque sa land bank nga balor sa credit book ang 1.4 billion peso nga gi-issue sa pagbaligya sa katigayunan niadtong Agosto 30, 2024, 12 ka adlaw bago ang petsa sa deed of absolute sale. Gawas ni inigyawag usab sa DMW ang ombudsman nga imbisigahan ang matod pa dili makita nga 51 ka mga condominium units nga gilangkob sa kinedibok ang balor nga gipalid nga katigayunan. Ginapaimbestigahan usab garon ang pagkalainan ni ining 1.2 billion nga valuation sa land bank o ang aktual nga 1.4 billion peso nga purchase price sa nasangpit nga propiedad. Alas 5:19 ang atong oras. Nasabat sa mga tinunan sa Bureau of Customs ang katambayayong usab ang uban pang mga ahensya sa gobyerno ang ginatayang anaa sa 41 million peso nga balor sa illegal nga droga nga gitago sa 39 ka mga international parcels nga milabay nga sa Ninoy Aquino International Airport. Sigon sa BOC, nakaplagan ang mga shipment human na milabay sa profiling, x-ray screening, canine inspection og physical nga pagsusi niini. Lima ka mga parcel ang nagikan sa India og ginadudahan nga unod ang kapin na 4 ka kilong shabu nga adunay ginatayang balol nga 29.53 million pesos. Samtang uban pang mga parcel gikan sa Estados Unidos, Spain, Germany, Canada, Netherlands ug United Kingdom nga nag-unod usab sa marijuana og ecstasy nga balora 11.5 million pesos. Nakadakda untang ipadaan ang sangpit nga package sa lain-laing mga lugar sa nasud. Lagid na ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Cebu, Cagayan de Oro, Surigao ug Antique. Gitahan ang mga nakumpiska nga droga sa Philippine Drug Enforcement Agency alang sa dugang laboratory examination o ga-imbestigasyon. Ipanaguro sa Bureau of Customs nga padayon ni ining papakusgon ang pagiglambigit sa uban pa mga ahensya aron nga kapungan gayod ang pagsuod sa illegal nga droga dinhi sa nasod Pilipinas. Samtang bugto ang kinabuhi sa usa ka political vlogger nga si Mima Alicia sa usa tinuod nga kinabuhi nga mao si Alicia Lipata human nga gitiro kini sa wa mailhi nga mga salarin didto nga dapita sa Kalaokan na City kagahapon sa kadlawon. Dahil ang despat ang biktima human nga nakabaton kinig mga samad sa bala sa ulo ug lawas. Samtang angol usabang iyang live-in partner nga si alias Boy Boy. Sigon sa PNP, gikan lamang mag-live-in o gikan lamang nga nag-live o giparada ang ilang sakyanan. Diyang gitiro sa mga suspek kining sakay nga sakay sa motorsiklo. Ginambisigahan na usab garon sa mga otoridad ang pag-ilan ining mga salarin ug motibo sa nasangpit nga krimen. Alas sa 5:21 o hangtudling sa atong balitang nasunod. Di pa matod pa naka-istorya sa House Prosecution na panel sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matiba galambigit sa iyang pamahayag. Ngauting kayo ng sa iyang opisina ang nanahimong hosting sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Kan lumang nanahimong controversial ang nasangpit nga pamahayag human nga gikasuko kini ni Senator Pia ug Alan Cayetano. Tungod sa matod pa daw pagpanghadlok bago ang nakatakdang pag-atubang sa direktor nga nasa impeachment court sunod simana. Gikan ayon sa Philippine o gikan ayon ni House Panel Member o Iloilo Representative Dorrance o Lawrence sa Defensor. Yata gagaduot niya nga bisan si Matibag ang nga nasa listahan sa mga testigo sa panel. Di siya mangilabot nga nasa prosecution nga nasa ilang kapasidad isip nagpamuno karon sa NBI. Dugang panel defensor, dili ginaistorya sa panel ang mga opisyal kalambigit sa papel sa NBI sa pag-imbestiga sa lain-laing krimen o isyo kalambigit sa korupsyon.
9: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 5:22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadto ang gilangkuban sa unang hunas sa atong mga taho karong buntaga. Higala sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinomdom.
7: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako, ang buhok ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito, lama dito sa Yaki.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
0: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Mmm, kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
13: Laming Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. kay dunay aphrodisiac nga Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
15: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okera 5-in-1 coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Mmm, kalami pa sa Okera 5-in-1 coffee.
15: Unya, sweetheart, ha?
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Palayong gyapong gabong nga nagapanamating ngayon sa atong adunumanon ang Tinig ng Bayan. Live kita usab garon nga madunggan sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Kaya hawid na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Ining tagnaon ahon ta paghagpad karon ang dugang mga o sa atong mga taho karong buntag, lain-lain nga mga panghitabog mga developmental news sa atong pag-siron gikan sa lain-laing bahin na dinhing bahina sa Mindanao. Unahon ta paghagpad gining taho gikan sa may area sa dito nga dapita sa may area sa Caraga Region.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Nagtigom ang mga miyembro sa media o Philippine National Police sa forum sa enhancing police media relations sa Caraga Region nga gipahigayon na kagahapong adlaw sa PRO 13 Multipurpose Center dito sa may Rodriguez sa Butuan City. Giabot-bot ni Nabocom 13 Regional Director Jose Mar Hill Sesofor isip kabahin sa pagsaulog sa 31st sa Police Community Relations sa CONPCR Month. Tumong sa maong kalihukan nga paligunon pa ang panag-uban tali sa media o kapulisan aron nga mas mapalambo ang responding og ingon man na kini nga pagbalita og epesyenteng paghatod sa impormasyon nga adunay dako nga papel nga nasa mismo nga katilingban.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gipasigarbo karon sa City Tourism sa Surigao ang nakabot nga kalampusan ato sa Caraga Tourism Officer sa Summit and Pasidungog 2026. Gipadayag ni Tourism Officer Roslina Merlin nga nadawat ni ini ang planning awards nga best statistics sa focal. Ingon man na top performing LGU sa overnight tourism arrivals, top performing LGU sa tourism development planning o gaingon man uban pa nga mga awards nga gidawat gikan sa national government.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Dito nga bahina sa may area sa northern Mindanao, dugang tudling sa mga taho gikan northern Mindanao, di napadayon karon ang pagkunhod sa kalihukan sa mga rebelde sa Bukidnon o hingpit na kiling madeklara nga insurgency free sa Tibuok o ang Tibuok probinsya sa Bukidnon. Kana ang gikan na yon ni Brigadier General Siegfried Tubalado, ang commander sa 403rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Padayon ang proseso sa deklarasyon sa matagal lungsod ug ubos sa Napulo ang gibanaban ng nabiling rebelde sa kabugiran human ang sunod-sunod nga operasyon sa militar. Samtang gipanghimakak sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade ang mga hungihong o galegasyon nga adunay gihimong loyalty check sulod sa hanay sa mga sundao. Matod ni Tubalado, professional ang Armed Forces of the Philippines o dili kini mangilabot sa isyong politikal.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Dito gihapon sa may area sa northern na Mindanao na sigpaw sa usa ka bypass operation ang 32 anyos nga lalaki nga nailhang si alias sa Dogdog sa Poroca 7 Barangay Don Carlos Norte sa Don Carlos sa Bukidnon. Na-recover gikan sa suspect ang bat ka heat sealed plastic sachet. Unod ang ginatuwa ang syabong adunay kinatibuk-ang gibugaton nga 2.30 grams nga gibraban ang balor 15,000 pesos. Nakuha sa bypass operation ang bypass ni og uban pang mga ebidensya. Giandam na karon sa PNP ang paglaparog kaso batok nining maong suspect sa kalapasan section 5 og 11 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa maong dinakpan.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga dito gihapon sa northern na Mindanao.
9: Tinig ng
1: nasakmit sa hinausang puwersa sa anti-smuggling operation sa mga operatiba sa City Intelligence Unit, City Special Operations sa Unit, RID 10 Resident Agent Iligan City o Task Force Iligan ang ginudahang ismagol ng mga sigarilyo alauna sa hapon kagahapon sa Puruka 5 Sityo Mapalad National Highway Barangay Dalipuga, Iligan City. Subay sa report, gipahunong og inspeksyon sa mga otoridad ang sakaputi nga Isuzu refrigerated van truck nga nakalusot sa Dalipuga checkpoint sa Task Force sa Iligan. Atol sa inspeksyon, nakita sa mga operatiba ang daghang kahon sa Pragon brand nga sigarilyo sulod sa maong sakinan. Nakumbiska ang 1,500 ka mga rims sa sigarilyo nga adunay gibadaba ng balor nga 1.2 million pesos. O gaingon man ang truck nga nagbalto na sa plakang CCI 4899 napakiya sa mga sakay sa pagpakita sa importation na documents gikan sa Bureau of Customs. Ingon man mga tax stamps o pamatuod nga gabayad kini sa hustong burisyon. Sa pagkakaroon ang mga nakumpiska nga butang itugyan na sa Bureau of Customs alang sa hustong dokumentasyon o pag-atiman samtang ang mga suspect ang temporaryong gibuhian samtang nagapaabot pa sa dugang proseso o paghusay sa Bureau of Customs.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:31 samtang gibidbid sa kapulisan sa pagpanguna sa Kulambugan Municipal Police Station ng usa ka lalaki nga adunay kaso nga pagpanglugo sa minor atol sa pagpatuman sa warrant of arrest alas 11:30 sa gabi niadtong nakalabay nga adlaw sa Barangay Libertad Kulambugan Lanao del Norte. Gilang dinakpan nga mo si alias Doy 29 anyos o sa kasi salesman o residente sa Brokdos, Barangay Libertad nga sakop sa mga lungsod. Subay sa report, gidakop ang suspect binagi sa pag-serve nining warrant of arrest nga gipalugwa sa Regional Trial Court Branch 7 sa Tubod, Lanao del Norte, ilawom sa criminal case number 3826-07-2026 nga adunay kalambigitan sa qualified rape sa minor ubos sa article 266-B is revised sa penal code nga dunay girekomenda nga piyansa. Sa pagkakaroon, anaana sa kasadiya sa Kulambugan Municipal Police Station ang maong dinakpan alang sa dokumentasyon o gustong legal nga proseso.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Oras sa Pilipinas sa alas 5:32 sa Philippine Standard Time. Samtang mga proyekto o serbisyo sa LGU Zami sa Gibutyag atol sa State of the City Address sa ilang mayor. Sa irontang detalye niini, anaas sa linya, gikan Joy FM Pangal Bay, si Renz Sumalinog.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Kaubang Renz.
16: Pagayon ng State of the City Address sa Uzami City, Misamis Occidental. Ligon, maligon o padayon ang pagkasinso sa dagbayan sa Uzamis. O kini ang mensahe nga gipabot ni Uzamis City Mayor Norman Fuentes ato sa iyahang unang State of the City Address o gitawag nga SUCA nga gihimon ito nakalabay nga Hulyo 14, 2025. Sa iyang pagkikpulong, tubangan sa saguniang panlungsod, ibuat usab sa mayor ang tema nga kanunay asinso Uzamis o building a stronger, smarter and more inclusive Uzami City. Din iyang gipadayaga ang mga kalampusan sa syudad sa pito ka nagunang aspito sa pangagamhanan. Sumala kang Mayor Fuentes, ang kalampusan sa Uzamis resulta sa panaghiusa sa lokal nga opisyal o nasyonal nga pangagamhanan, mga barangay, pribadong sektor, development partners o sa aktibong partisipasyon sa katawhan. Tabahin sa ekonomiya, mibutyag usab ang mayor nga adunay kapina 4,154 ka rehistradong negosyo sa dakbayan. Ang bag-ong mga negosyo nakahatag og kapina 346 milyon ka pesos nga puhunan og nakasuporta sa kapina 13,000 ka trabaho alang sa mga residente. Ipasigarbo usab niya ang pagtaas sa koleksyon sa lokal nga kita, pagdagsa sa mga turista og ang bug-os nga pagpatuman sa electronic business permit and licensing or licensing system o EBPLS ang nakapasayon matud pa sa pagproseso sa business permits o sa nagdasig usab sa dugang pang mamuhunan sa syudad. Sa sektor sa edukasyon, iingon ni Mayor Fuentes nga kapin sa 65 milyon ka pesos ang gigahin alang sa scholarship program nga nakabenepisyo ini sa 1,301 ka mga estudyante. Gipalapyon usab ang digital learning programs ipauswag ang mga pasilidad sa tulunghaan o gipalig-on ang technical o vocational education. Sa panglawas, gipaparayon usaba sa syudad ang paghatag og medical nga serbisyo pinagi sa libuan ka konsultasyon, pagpalambo sa nutrisyon sa komunidad ug ang pagbalik sa asenso o Zamis Free Hospitalization Program pinagi sa lig-on nga panag-usa o panag-uban sa provincial government sa Misamis Occidental. Dakusab ang gipuhunan sa administrasyon sa infrastruktura diin kapin 137 milyon ka pesos ang gigamit alang sa pagtukod ug pag-ayos sa mga dalan, drainage system, pasilidad sa tubig, street lines, mga tulunghaan ug uban pang mga proyekto alang sa publiko. Padayon usab ang suporta sa syudad sa mga mag-uuma ug mga mangingisda pinagi sa agricultural assistance, fisheries programs, veterinary services ug pagtukod sa farm to market rules aron mapalambo ang produksyon ug mapalig-on ang food security. Gisugutan usab ni Mayor Fuentes ang pag-uswag sa kahimtang sa kalinaw o gabsay diin mikunhod ang ihap sa krimen sa unang unom ka bulan sa 2026. Ipakusgan usaba ang kampanya batok sa illegal nga druga, disaster preparedness sa environmental protection o digital governance aron mas dali ang og epesyente usaba ang serbisyo sa gobyerno. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat, Renzo, sa sumalinog. Samtang mga estudyante sa Baganga, gibansay sa disaster preparedness og fire safety. Atong siren ang detalye, naka-standby sa linya. Ang atong kaubang si Erwin Umadhay, gikan Joy FM Davao Oriental.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
17: Nagpahigayon og school disaster preparedness and safety symposium ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Baganga. Kauban ang mga partner agencies sa Crispin y Rojas National High School isip kabahin sa selebrasyon sa 2026 National Disaster Resilience Month nga dunay tema kumikilos sa para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Isip usa sa mga partisipating ahensya, nagtudlo ang BFP Baganga Fire Station o Public Fire Education nga nagtutok sa paglikay sa sunog, fire safety practices o hustong buhaton panahon sa emergency sa sunog. Gisgutan usab sa maong symposium ang Disaster Risk Reduction and Management, Basic First Aid, School Safety o Anti-Bullying Awareness, ingon man ang Water Safety o Drowning Prevention. Pinaagi sa mga lecture o practical nga demonstrasyon na dugangan ang kahibalo o kahanas sa mga estudyante aron mahimong mas andam, luwas o lig-on sa pag-atubang sa mga kalamidad o emergency. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental. Higala sa itong pagbalik, duga nga balitang probinsyal, human lamang ini.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
18: Bilunga Gold, hantod ka rin.
19: Nga po?
18: Eh, marob din ang mga kukalako kung hindi ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
19: Ang imuhang tiil.
18: Ang imuhang tiil ko.
19: Oo.
18: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
19: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
20: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
21: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
20: 7-in-1.
21: Tapos po?
20: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang sa atong mga balita gikan sa lain-laing parte sa Mindanao.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Mukabat sa 1,334 ka mga mag-uuma sa lungsod sa Tabina ang nakadawat o gayuda ilawon sa presidential assistance to farmers and the fisher folk kon PAF. Atol sa distribution ng agi pahigayon ni adtong nakalabay nga adlaw sa Tagbina Municipal Gymnasium. Ang maong programa gipangulohan sa Department of Agriculture o bagig na bayayong sa lokal nga pangamahanan sa Tagbina o Municipal Agriculture Office aron suportahan ang pagpanguma sa mga mag-uma sa pagpadayon na karon nga krisis nga gika atubang. Nagpasalamat usab si Tagbina Mayor Glaza Jane Polizon.

0: pagsupak sa pila ka mga provision sa ordinansa. Sumala kanila, posible nga makaapektuhan o mapektuhan usab ang ilang mga negosyo, ilabi na ang mga establishmento nga nagbaligyang inim nung makahubuga. Ang uban usab nag-ingona, kinahanglan pa kini og mas laom nga pagtuon aron masiguro nga patas og angay ang pagpatuman sa maong balaod. Sabtang adunay mga misupak, aduna usab nga mga residente nga misuporta og sugyot sa maong ordinansa. Alang kanila makatabang kini sa pagmintinar sa sakalina og kahapsay o disiplina sa mga sa publikong lugar og makapugong sa kagubot nga usahay resulta sa paghubuga sa kadalanan. Sa pagtapos sa public hearing, gisiguro sa mga opisyal sa LGU nga ilang tagdon ang tanang opinyon o rekomendasyon sa publiko sa dili pa hibuon ang pinal nga bersyon sa ordinansa og isumiti kini alang sa pag-aproba sa sangguniya nga bayan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ko bang Renzo Malinog, gikan na Panggilbay. Samtang nahugno ang bahin sa Davao Bukidnon National Highway sa Barangay Marahan, Marilog District, Davao City. Kagabi hinungdan nga dili kini maagian sa mga sakyanan, nagisirad ang dayon sa mga otoridad ang maong dapit o gibutangan o warning device aron maligayan ang dugang aksidente. Adunay mga giingong balay nga naapektuhan sa natigayong landslide, apan padayon pa ang verifikasyon sa mga otoridad aron matino ang tinuod nga kahimtang og gilapdon sa maong kadaot. Dakong epekto usab gini sa mga bihaydor, driver, negosyante o mga pasahero nga nagsalig sa Davao Cotabato route alang sa trabaho, panginabuhi og ingon man pagbiyahe nga nagdala sa mga produkto. Sa pagkakaroon, wapay anonsyo kung kanusa mag-ablihan pag-usab ang maong highway. Busa giawag ang publikong mugamit una sa mga alternatibong ruta ug maghuwat sa opisyal nga pahibawo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Samtang good news kini, nagpadayon ang pag-ila karon sa kalidad sa kape sa Bukidnon, human na makadaog sa top 1. Ang inhandig tribal multipurpose cooperative sa Philippine Coffee Quality Competition sa kategoryang Wash Arabica. Gikan na yun ni Merly Umarol Suday, ang general manager sa maong kooperatiba, bunga kini sa parayon nga paningkamot sa ilang mga mag-uma sa Daraghuyan Ancestral Domain nga mag-produce o gadikalidad nga kape pinaagi sa husto nga pag-atiman o proseso. Madugang Suday, dako ang kahulugan sa maong kadaugan na dili lamang alang sa ilang kooperatiba kundi usaba sa tibuok ka komunidad sa Daraghuyan. Tungod kay nagpakita kini nga ang mga lumad o mga mag-uma ang makahimo usab og world class nga kalidad nga kape.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas sa 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan sa may area sa Northern Mindanao. Look, suhanta ang dugang taho gikan sa may Barma area. Di nagsugod na ni adto nga nakalabay nga adlaw ang pagpatuman ining gun ban o COMELEC checkpoint sa lain-laing bahin sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao dungan pagsugod sa election period sa Barm parliamentary elections o karon mas gipahugtan pa kini. Gipahibaw ni Cotabato City Police Office sa katambayang Maritime Battalion na Landing Team 6 ang pagpaligayon sa mga checkpoint o inspeksyon sa mga sakyanan subay sa Plainview Doctrine. Samtang gikanay ni COMELEC Election Officer Attorney Muamara Guyo o Cotabato City Police Director of Police Colonel Jibin Bungkayaw tumong sa gipapalig-on nga seguridad ang pagpabilin sa kahapsay kalinaw o kaluwasan sa publiko panahon karong piniliay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Higala nga itong oras, alas 5:50 na Philippine Standard Time. Samtang nakaplagan karon sa mga otoridad ang 5 ka mga dagkong landslide dams o artificial lakes sa mga bukirong bahin sa barangay Mudan dito sa Glan Sarangani. Sigun sa report na mugna kini nga nasangpit nga artificial lake sa human ang pagdahili sa yuta nga nakahatag o bunga nining magnitude 7.8 nga pagtayog nga mipagan nga sa pipila ka mga lugar ngadtong nakalabay nga buwan sa Hunyo. Padayon karong ginamonitor ang mga natungdang sa mga natungdang ahensya ang kahimtang sa mga artificial lakes aron mapunting ang posibleng kadaot nga mahatag niini nga sa duol nga komunidad. Hilabi na ako na adunay mga pag apaw o galit nga pagdahili niini nga mga nagbabag sa tubig. Ipay magnuan ang mga residente nga nanimuyo haduol nga lugar nga magabantay gayod o mag-alerto.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Igala alas 5:51, kadto ang gilangkuban sa ato nga mga balida nga probinsyal garo nga buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
2: Mga balida gikan sa lain-laing parte sa Mindanao, ingon man sa ato mga kaubanang istasyon na ang Joy FM Panguil Bay o Joy FM Davao Oriental. Sa atong pagbalik, mga balidang lokal atong ihatag karinyo.
3: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kotis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kwantuki na wala ko siya.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika. Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sakit man gud kayo sa kilid. O, dugay na gyud. Magsakit man gyud siya kanang murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni og tambal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:53 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa laray sa atong mga balida karong buntaga, balida nga lokal.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Ipahigayo na ang pagpahibaw karon na orientation sa special program for employment of students sa pinaagi usab sa buhatan sa Department of Labor and Employment og Provincial Government. Katamayayong ang Dole Regional Office at 12 Regional Director nga si Imelda Gatinao o Provincial Director nga si Ernesto Coloso ang tinguha nga pagpatuman niining nga maong programa dinhi sa rehiyon o probinsya sa Cotabato nga nagtumong alang sa temporaryong trabaho sa mga estudyante o matabangan nga matususan ang ilang pagtunga o makabaton sa kasinatian sa paghatag serbisyo publiko. Karambigit nini, gipahigayon kagahapong adlaw ang SPESA Day 2026 sa 300 ka mga benepisyaryo gikan sa lain-lain mga dapit din sa probinsya kung asa gawa sa nakaandam nga aktibidad kabahin sa programa mag nakadawat usab sila niini nga 60% sa ilang sahod sulod sa 20 ka adlaw nga pagtrabaho gikan sa Kapitolyo. Kini ang katubar sa 7,669 pesos kada benepisyaryo nga dunay kinalibok ang balor nga 2.3 million peso nga pondo. Samtang ang nabiling 40% usab nga 5,113 ang ihatag sa dole. Lakip sa mga tinunan ni Governor Emilio Mendoza sa maong aktibidad ang gipada og naghatag gayud og tinong pagpadayag sa ilang suporta kalambigit sa regular nga pagpatuman ni ining maong programa.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang sa dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntag, dugang tudling sa ato nga mga balita nga lokal karong buntag, formal na nga giablihan ang bagong Municipal Disaster Risk Reduction Management Office building sa munisipyo sa Carmen. Gipondohan ang maong proyekto gikan sa Disaster Risk Reduction Management Fund o gitindog aron nga mapakusog ang abilidad sa lokal nga pangamahanan sa pagatubag sa kalamidad o emergency. Ang bagong pasilidad ang adunay responders sleeping quarters, administrative training office, mga storage room alang sa rescue equipment, communication and monitoring room, emergency operations center, training hall, LDRRM office, sa parking bay o generator area. Nakita usab sa blessing sa oga inaugurasyon si Cotabato Governor Emilio Mendoza nga nagpadayag sa pagtamyaw nga sa mga residente sa Carmen og hitagagduot ang kaimportansya sa nasangpin nga proyekto sa pagpakusog sa disaster preparedness sa maong munisipyo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang daghang biyahidor ang mibisita sa Cotabato City og mga residente nganha sab sa pagdayig nga na sa Limpyo o Hapsay nga Center Island dinhi sa lungsod gikan na sa colorful nga mga bulak hangtod sa mga aguho trees nga naghatag og kabugnaw usaba sa maunga dapida kini karon ang gihatagag pagtuto karon sa city government aron nga masa mamahimong atraktibo o gaingon man mamahimong nga hapsay ang pagpahigayon nanini di nagitukan na kareg sa city government aron nga masa mapaayos pa o makadalahig pa sa daghang mga bisita.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.50 sa isang atong oras samtang Dinis Kinapawan City nagangisih o pertikalipay ang mga kabatanunan sa paghatagagayon o suporta usab sa city government di in pag buhay lamang gipadayon sa City Treasurer's Office ang pagpadayon sa paghatag ng educational subsidy sa mga pampublikong tunghaan dinhi sa lungsod tuod nga nanahimong mapasarmaton gayud ang mga kabatanunan lakip na ang ilang mga ginikanan diin gikan ni adtong adlong Webes sa hangtod gagahapong adlaw gipadayon ang pagpanagdagan ining 1000 peso nga cash subsidy alang sa matag estudyante adunay kalipay gayud nga makita sa hulagway sa mga kabatanunan lakip na ang mga magtutudlo apil ang ilang matag ginikanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.50 siya de ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong adlaw, dugang tudling sa atong mga taho. Alang sa atong police report, ano, dito sa may Pipalma area, arestado ang unom ka mga individual nga gikonsidera sa Philippine Drug Enforcement Agency nga mga high-value target human mapuhag ang usag ginudahang drug den sa Barangay Poblasyon 3, Midsaya pa Cotabato. Diin na karon o kagahapong adlaw, gisagpa na sa kaso kininga maong mga dinakpan. Ang maong operasyon na gipangunahan sa PDEA BARM Regional Special Enforcement Team sa pagkigatambayayong sa PDEA Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, PDEA 12, Cotabato Police sa Provincial Office of Philippine National Police Regional Intelligence Unit sa BARM. Sa gipadagan nga bypass operation, alas 5 sa buntag na kumbiska sa mga operatiba ang anaa sa 15 gramo sa ginadudahang shabu nga aduna is standard drug price nga 102,000 pesos. Na-recover usab sa dapit ang lain-laing draga paraphernalia, bypass money, upat ka cellular phone na usa ka improvised caliber .45 pistol og duha ka mga buhing bala.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.58 Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntag. Diin dugang tuding sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Atong lakbitan nga kining dugang police report karong buntag. Diin arestado ang tulo ka gidudahang drug personality suman maaktuhang matulpan nagapadigayog patsasyon sa barangay Magato sa dito sa Kabakan. Giila sa PNP ang mga dinakpan nga si alias Adora, 42 anyos, alias Boy, 32 anyos, o alias Toy-Toy, nga pulos mga mulupyo sa barangay Magatos. Sigon sa Police Regional Office 12, gikas sa operasyon human nga maka hipo silag impormasyon galambigid sa maong aktibidad gikan sa usa ka concern nga citizen dahil nga miresponde ang mga tinun-an sa Kabakan Municipal Police Station og naaktuhan ang mga suspect nga matod pag hit-hit niining illegal nga droga. Nasamsam sa operasyon ang kinatayang anaa sa 5.4 grams nga grindahang shabu nga doon ay standard drug price nga 36,000 pesos. Lain-laing droga paraphernalia, usa ka kalibre 38 revolver o tulo ka mga bala. Kasamtangang anaa na karon ang mga suspect sa PNP lock-up cell o ginahulatan na lamang ang pag-formal nga pagpasangat o kaso ni ining maong mga dinakpan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Igala alas 5.59 o impunto alas 6 na gayod ang atong oras sa kana ang atong oras ning takna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagkang salamat sa inyong pag-uban ngani sa atong drumanon. Nagkupos na ang atong oras sa atong pagpanag-uban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Sabado Petsa 18 ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Dan salamat sa atong mga kaubanan gikan sa atong mga sister station sa dinha sa Joy FM Apanggil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM 102.3 Kidapawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya. Kasi doon din ako nagtrabaho sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, ano na, hindi na masyado.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare, mga akong ipatistingkod. Sa tingala siya, kay ang trap niya, sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Ang tingala niya yung asawa lagi nga mo, tayo, kurang agresibo naman ka. Ana siya siya mbana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya, kay siyempre, na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapid did ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay mo sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
1: ang ganado capsule mapalit sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Oras ganap ng alas 6:04 na.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
2: Mayo nga buntag ka natong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan sa ngalan ni Tinig Doska Romy Ilosfa o Ruby Padilla Season Tinig 40. Tinig 4 Loy Rosario, maing buntag Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning! Davao Occidental, Davao Oriental o Davao Occidental. Good morning sa probinsya sa Cotabato, taas ng sidlak sa adlaw. Kumusta man mga nikaisikay kita mahigala, daga mga hisgutanan nga kinahanglan natong atong hisgutan na karong adlaw. Oy, Sabado na. It's Labada Day. Oh, Labada Day. especially sa mga nag-opisina sa gobyerno, sa mga estudyante nato. Labada Day karon na mga higala. Dunay maayo og dili maayong balita. Usabay ato ang dapat hisgutan ani mahigala. Ang maayong balita kaya sumala pa. Magpadayon mga higala ang kantong madawat sa mga miyembro sa 4Ps nga hapit na mo expire. Pila ba to katuig? Pito ang kontrata? Pito katuig, no? So sumala pa, doon ay ang ipagawa sa kamanduan karon ang Malacañang nga pahahalap doon pa ang kining paghatag o kining mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang program. O, muna ay good news. O, good news sa mga higala, kaya doon ay taga 2,000 pesos daw ihatag sa mga pobre. Tanaw na ito mga higala, ha? Kining listahan nga magagikan sa Social Security System. Hatagan daw o taga 2,000 pesos kada bulan. O, tanaw na ito. Kung tinuod bagayod kini mga higala, ato nang hisgutan niya tataod. Muna mga good news diya. Ang mga kinsabay makonsider ang mga pobre ni ini. Mga pobre man daw. Kasi depende mo na sa definition eh. Doon ay pobre pero doon ay sakyanan. Ingon sila pobre ko pero doon ay kotse, doon ay dagang cellphone. doon ay dagang mga pobre nga dili makakaon sa tulo ka beses sa isa ka adlaw. Ingon ana, no? So kinsabay pobre. Pero ang ingon mga higala, ang katong listahan na gikan sa SSS nga mao ya basihan mga higala, mudawat daw taga 2,000 pesos matag bulan. Kuyawa ha. Sige, atong tanawon mga higala, kay hampas himas kini sa kasamtangang administrasyon para makabawi ba. Kay namduman, di ba, lagapak sa negative 15 ang trust rating ni PBBM o nakabawi man ni gamay sa pinakaulahing survey mga higala. Niabot ng negative 7 no, negative pagyapon no. So anyway, ato ka nang hisgutan no. Og mo na good news mahigala, makadawat daw ha. Gawas pag atong sa member sa 4 piece mahigala nga pwede ma-extend ang ilang pagdawat og ayuda gikan sa gobyerno. Ano dili magkatawag ni? Okay, sige. Og ang bad news mahigala. Oy. Bad news kaya tungod musaka na pod ang atuang bayronon sa kuryente. Nga musaka man para sa bulan sa Hulyo mahigala sumala pa sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Kinatibuk-an ang equivalent average transmission rate para sa billing period sa Hunyo 2026 ang singlinon sa mga distribution utilities mahigala o electric cooperative karong Hulyo musaka og 0.77% ngadto sa 1.4604 kilowatt per hour gikan sa 1.4492 kilowatt per hour nitong bulan sa Mayo. Agoy, pwede sa pag-compute ni mahigala. Oh, kung mukonsumo ka og kining 100 lang din na kahit unta ko kayo 100 100 kilowatt per hour ang konsumo ni mo matag bulan kaya tungod kay naaman sa 0.7955 kilowatt per hour so buot pa sabot ni ana posibleng adunay mga musaka o kining kung 100 almost sa pila ba 7 pesos ang imong nga dugang. Hello ma'am. Yeah, oo, imong nga dugang bayronon. Nining atuang kining konsumo sa kuryente mga higala. Good morning atong kaban si Tinig 40 ka Ruby. Padila season ng buntag.
10: Yes, maayo.
2: Papakibira ko ani. Kini.
10: Kini di emas ba.
2: Kini mas tindot na. Mas tindot imong tingog dira lang ma'am.
10: Sige, good morning Manager Loy. kuryente gyud ang issue.
2: Oo, kuryente atong giuna.
10: Kay kung way kuryente di punta madunggan.
2: Di madunggan opo, pakibiragi ko ana ma'am. Okay. Sige, kana.
10: Sige. Good morning. Maayong buntag sa tagpaminaw sa tinig ng bayan.
2: Ayan. So, mo nang kuryente, mo na bad news. Pero good news kay lagi tagaan daw og tag 2,000 matag bulan ang mga pobreng katawhang Pilipino.
10: Unya kinsa kay maka unsay qualification ka nila ani sa pobre sir
2: listahan Lord? Ang listahan na ani magagikan daw sa SSS mo na atong ginakonta karon kay nag-commit ang ato ang SSS information officer si Noel Nacion may kalambigitan ini para tumaisbutan okay. Qualified ba tama dapat din ni?
10: Oo, okay. Oo. Wa pud biya ga taas agad sige biya taas ang palaliton Busloy no?
2: Buslot.
10: Buslot ang bulsa sa correct.
2: So, mo na siya.
10: Unya Sir Loy, ang wala ay SSS. Kabus ka ayon no? So appeal na sa mga ipangutana nato.
2: Oo. So mo na nga to ang gusto nga masayran karon na Ma'am Ruby kay kung asa kung atong tanawon, magana ang pangutana diya, kinsa niingon nga pobre siya. Pobre ba siya tungod? Kaya doon yung mga pobre, ngayon sa pobre. Sige, sir.
10: Sige, sir. Umarasa na diya, sir. Magbakputan niya. Kunya, Sir Loy, ang Pilipinas, mao'y pinakataas o singil sa kuryente sa tibuok Asya.
2: Correct. Oo, magana. O ang probinsya sa Cotabato.
11: Kumpara ni mo sa lain lugar.
10: Oo. Ang hotel ko as compared sa mga Dasoreco, Sucoteco.
11: Oo, mas mahal ta. Og aminado ang hotel ko ni Ana. Gani na kaya na-interview na to si GM de Guzman.
10: Ah, so yes.
11: Oo, may kalambigitan ni ini. Tungod kay magdepende maguna kung asa sila nagapalit.
10: Correct.
11: Og supply, no? Na ilahapong gibaligya.
10: Og makakulba, kaya itong latest interview na to, ang ilang barog, dapat dili ibaligya ang Agus Pulangi Hydroelectric Power.
11: Oo.
10: Kaya kung ibaligya, mas musamot pa daw.
11: Musamot og kadako ang atong bayronon.
10: Yes, basing maglampara na ang uban, ano, Sir Roy, go back to the basic.
11: Di, nanay, kung ron, dagang pamaagi. Magina, reklamo, nireklamo gani.
10: Inventor na karon, mag-invento ang lana sa lubi.
11: Actually, nireklamo naman ganing Meralco ni ini.
10: Mauba.
11: Okay, nagkadaghan naman.
10: Na,
11: nagkadaghan na nagagamit og solar. Solar na. Yes. Oo, sayang kining kuan na solar system nga di na to gamiton karon, no?
10: Na yeah, kung asa makabalat ba, no?
11: So,
10: yun na padulong.
11: Daghan ko mga kailan na Ma'am Ruby nga nagagamit na og kining solar panel. Gani. Kung imo nga lantaw no sa mga daghang nga mga lugar diri sa una lampara karon na pwede na makabarato naman gani ka palit kag ka ng solar light.
10: Tag 500 nga.
11: Dunay nakapalit ko og solar ay buy one take one 300 pesos.
10: Na ako'y amiga Sir Loy. Nga pero mahal-mahal. 75,000 pero maka-refrigerator ka, maka-washing machine, maka-aircon pa. 75,000 lang
11: pero,
10: noon.
11: Kwan, magdepende ka na. Magdepende ka na sa iyahang kining unsa tawag ani kung pila ka wattage no ang iyahang install. Yeah. Pero katong nga tag 300 pesos nga online nga gihimo na ko nga solar.
10: Tinuod
11: siya. Oh, tinuod nakapalit ko kaubang Ma'am Ruby no nga kung asa nakabutang dito kwan 5,000 watts.
10: Unya, paayag yung produksigan.
11: Pag-abot in town.
10: Patay si Mindy. Pag-amay tayo.
11: Nindot. Ang gitanaw na ako, abin na kong dako kayo. Kaya nakapalit ko kaniadto, dagko man. Sus, pag-abot in town, nara sa 2x2.
10: Ay, cute niya kayo.
11: Cute kayo, pero
10: kusog
11: at least,
10: musiga.
11: Kusog musiga. Kusog musiga, huwag dako. Okay. Dako unyong mata. Pero hayag kay tanawan kung pobre. Ay, pobre kong brown out. Hayag kayo siya sa sulod sa balay. Kung brown out. Pero pag di brown out in town. Dakoon pa siga sa iyong mata.
10: Dakoon lang ang siga sa mata. Para
11: so, actually, practical naman po karon ang paggamit ni Ana ka, Ma'am Rubino, ang kining paggamit mga solar panel. Depende guna sa kung unsang imong panginahanglan nun. Ang imuhang gastuhon ni Ana. So, mo ni ang isa sa mga butang atong ginalantaw karon kay lagi, yeah, isa ka kini no pero aduna po i hampas himas ni ini
10: kuya kay, imong term ba hampas,
11: hampas himas bunalan ka unya
10: hapuhapon
11: ka kay sumala pa aduna gipagawas no ang kining Energy Regulatory Commission kon ERC nga punggan ang pagputol sa serbisyo sa kuryente wa ka kabayad di ba unsay patakaran sa hotel ko karon
10: di ba putol na may ilang mga contracted nga ano ang putol
11: agency. Agency. So pag dili ka makabayad duha ka bulan putol diretso kinahanglan bayran unya kinahanglan dili pwede tingi-tingi no sa unang panahon kay alba, sir dili ko kabayad
10: kanila mo sa ako bayad ako ang na accumulate sa duha ba ka bulan no 3,000 so pwede 1,500 ra sa dili na ron
11: dili pwede kailangan bayran nimo tibuok. Sa una pwede na siya pero diri sa gipagawas nga ERC Regulatory Commission Ma'am Ruby kung asa kato mga residential o mga non-residential consumer dili pa makabayad sa ilang bill dili pud pwede putlan sud sa tulo ka bulan.
10: So bag-o na.
11: Oo, gipagawas sa kini nga mao nga kamunduan ERC nga hangtod karong Oktubre.
10: Sumusubay ni ana ang tanang mga electric distributors
11: mga utilities. Kaya pero doon ay limitasyon. Nga kinahanglan, wa ka moubo sa 200 kilowatt per hour nga imong gikaon sud sa isa ka bulan.
10: So, ang mga industriya ni ana, ang mga negosyo.
11: Bayad yun. Putol yun ka diretso. So, yes. Katulad sa mga pobre nga sama nato. Yes. So, mo ni siya nga kung asa, atong gipangunta na gani ang ato ang kauban si kaubang Andrew wala pa daw nila nabasa ang kining bagong kamanduan
10: mas nauna gyud ka paspasan mo na
11: so mo na siya so mo nang hampas himas no pero dunay mas grabe nga sagpa karon Karong umabot ni Martes.
10: Oh. Ngano man?
11: Dili ni bigwas gani no? Kay ngano?
10: Murag uppercut yun.
11: Oh, uppercut. Oh, kay tanaw na to ka ubang Ruby, 'di ba? Mahinumduman nato nga ni hilom gamay ang Middle East tungod sa peace talk tali sa US ug Iran. Oh, so pila ka bulan
10: pila ka semana? Kasimana ni baba pud ang presyo.
11: Pero gamay ra.
10: Pero pagkahuman, gibawi na pud, yuyo na pud.
11: Oh, yuyo na pud. Oh, karong umaabot ng Martes, big time na pud ang ipatuman.
10: Unsa man big time increase?
11: Oh, sos na lang. 10 pesos, 10.50.
10: Bag-o lang, Loy, adlang Lunes ba to?
11: Pag-increase sila.
10: Pag-increase size ni increase.
11: Oo. Oh, oh.
10: O karon na anapod, another
11: na, oh, increase. Pang murag ikaupat na ni, kuwa ko na sayop, no? Ikaupat nga increase sa presyo sa produktong petrol, especially sa diesel. Pero dito sa kuwan?
10: Oh, last, ang diesel is 4.60.
11: Oo, oh, oh, ang gitubo.
10: Oh, oh.
11: Mutubo og 10.50. Karong Martes.
10: Uy. Dako, oh. Dako nag-impact mga kaigsuunan na sa mga makinaryang ginagamit panguma kay diesel na.
11: Correct.
10: Sa ginasakyan sa mga isda, kanang mga fish cars nga nagahakot gikan sa fish ports. Kuana Loy, kanang krudo gihapon kasagaran.
11: Oo.
10: So mga hulugan na, nga musaka na pon, no?
11: Correct.
10: Musaka isda, ang bugas, no?
11: Tanan, apektado ang mga basic prime commodities nato, no? So, mo na siya.
10: Di ni madalag solar, Loy.
11: Di good. So,
10: ikatawa lang nato, pero yayay kain sa bulsa sa mga kabos.
11: Oo. So, ang kining gasolina, doon na po i-increase nga 4 pesos kapin, 4.50, o mas mahal ang kerosene kay 11 pesos sa kapin, no? Ang increase karong Tuesday. So, muna siya ang ito ang tanaw na kaubang Ma'am Ruby, kung asa, magkamamo gining ito ang mga pobreng katawang Pilipino. Muna isagit sa mga membro sa kining mga transport organization, wala pa magaling mapatuman. Dayon katong kuan, di ba?
10: Ang increase, ang usbaw sa pasahe, no?
11: So, og wala gina feel sa katawhan nga Pilipino ang katong pagkunod sa presyo kay so, di ba minumduman nato minumduman nato nga kung asa nga adunay pistok tali sa Iran og sa US so mga pila ka semana pud to
10: nga makaagi na daw makaagi sa na. Strait of Hormuz sa ano,
11: pero ang pag-ubos sa presyo sa petrolyo wala karon wala anunsyo pa lang ha pero musipa na dayon ang presyo ni ana. So, grabing negosyante, no?
10: Losing control gyud sa pag-regulate sa presyo. Gamit gyud ang kanang panghitabo sa Middle East kasagaran nga ginagamit nga rason, Loy.
11: Sa mga negosyante.
10: Wala po'y buffer, no? Ginabalik-balik nato. Wala tong oil price stabilization fund nga sa una na. Kay para pag-increase na ay back up ang gobyerno, no? Maka hinay-hinay siyang tabang sa mga naa sa transport sector. Wa naman na, kay privatized naman tanan.
11: Correct,
10: wa
11: correct.
10: Wa naman na Petron. So,
11: wala na.
10: Mauniingon nga miserabling epekto yun sa ito ang katawhan.
11: Tungod na sa oil deregulation law. Naara sa mga nagdumala. Estasyon. Karun.
10: Attention kita. Sa naisyon.
11: Maunang dapat matuto kita, Ma'am Ruby, kasi tanaw na ito ang sitwasyon, di ba? Unsa gihimo karon sa kasamtangang administrasyon, ipamaligya. Ang mga kuan mga opisina sa
10: isa ng agos pulangi. Murag ako Loy ang feeling na ako Loy ba. Nakaistorya mi sa ubang babayan siya mura siyag nanay ang agos pulangi. Niabot sa panahon nga sa grabe niyang magpanerbisyo, niluya siya nagsakit siya. Atong ipadoktor kay grabe man na, no? Ang relasyon niya sa atua ba.
11: Correct.
10: Unya ang gihibo natong gibaligya hinuon nato. Human nga unta i-improve nato ang iyang health condition, i-repair, no? Ang agos pulangi gastusan sa gobyerno. Nganong imo mang ibaligya og mo signal na siya og grabe nga pagsutoy, Loy.
11: Correct,
10: Presyo kay wa naman gyud.
11: Wala na kontrol ang gobyerno. Mo na siya nga atong basihan diha, ang kaning oil deregulation law. Correct. Nga ang tumong para i-stabilize ang presyo, magkaroon og kompetisyon sa presyo nga ipaupaob sa nay. Pero karon
10: kompetisyon man inoon sa patas sa nay.
11: Nagkasinabot man na sila, adunay may mga cartel diha.
10: Monopolyo na may tawag ana.
11: Correct, og gawas ni ana kung ato pong tan-awon, Ma'am Ruby, kung asa gawas diri sa petrolyo ang kining katong unsa ba nitabo dito sa universal healthcare programs gobyerno. Nganong gusto sa gobyerno ibaligya ang mga i-privatize usab ang mga government hospital.
10: Lahi, grabe no? Lahi ra gyud sa nagakahitabo sa ubang nasod ni matawag natong welfare state. Kana bang ang ilang panglantawloy, bisag sa health services, kanang obligasyon sa gobyerno, iyaha manggong ipangdiligar sa pribadong sektor nga ang pinaka-intensyon ginansya. No? Unta, tubig, suga,
11: mga basic nga panginahanglan,
10: no? Pagkaon, no? National Food Authority. Bantayan po nato na nga dapat apil ang pagkaon gikan sa kuryente padulong sa matawag natong mga basic utilities. Kung iyang ipangbaligya loy, para unsa nga naa ang gobyerno, unsa lang mutan aw
11: wala kwentang gobyerno.
10: Yes.
11: So diri nato makita, Ma'am Ruby, nga kung asa kining kasamtangan administration.
10: Sige, tagpangutang.
11: Oo.
10: Dagko ra kay tagutang pila na ka trillion.
11: Mao gani nagapangutan nata, unsay nahimo ni PBBM? Mo nang karong lumaabot niya nga sona karong di ba?
10: Sa ni 15? Oh, 25?
11: Oh, unsa ginaasahan nato saya nga sona mamutbot?
10: Ginaasahan yun nato.
11: Bulati ko na po ng katawang Pilipino.
10: Loy, ginaasahan yun nato nga lalo na kita na sa media nga mutan aw gyud ta para atong makita reality ba ni o imagination.
11: Correct, oo.
10: Kay lag behind na gito sa ubang nasod.
11: Ay, perting layo ah.
10: Oo.
11: Kay kung atong nga tanaw na, Ma'am Ruby, ang lisod mang good ni ini, kay imong kalaban gobyerno. Atakiyo namong gobyerno, pailang kagkaso, no? Kay tungod kay dili sila gusto
10: nga makritisize.
11: Mabutyag ang ilang mga kabuang. Labi na ni Ana nga flood control.
10: So, dapat maningog ta ni Ana ang pag-ukay ni Ana, no? Kay they should tanang nakalingkod sa posisyon, dapat responsable sila. Kanang gitawag bitaw, A, ramay among gipangayo sa inyo. Unsa man nga A grad, nga grado, taas kayo na kay A. Accountability ra gyud ba?
11: Correct.
10: No?
11: Ang dili pag gyud maayo ni ini, kay tanang mga resources ginagamit nila para sa ilahang pang personal nga mga interest. Ang good thing, ang kinaiyahan mismo ang nagabutyag. Di ba?
10: Sample na lang. Sa isang,
11: di ba? Ipanghambog ka niya to sa ikana sa batong sona. Ito nilabay nga sona ni PBBM. Nga, pila to? 500 plus ang flood control. Pagkawas niya, pagkaugma. Pagkaugma, di ba? So, flood control. So, para mabawi ang iyahang kining pakyas o pagkabutbuton,
10: unsay nahita mo?
11: Ang nahita po dito, iyang gibutyag kining mga nalambigit sa flood control.
10: We want to see standby, sir. Heads will roll.
11: Correct, oo.
10: Taman sa naano, no? So, ang mga nagagunit sa ebidensya, kinahanglan ayaw mo kahadlok kung naa sa inyong ebidensya, tuhugo na. Kay dili pwedeng makaipsot unsa man ni Loy balaod sa lawa-lawa.
11: O
10: gagmay sikop, o dagko ipsot.
11: Oo.
10: No? Okay. Gagmay katawhan, dako priso. Og dagko glisod ta lisod og dagko tuwa sibat sibatan rata.
11: Correct. No? Ma'am Ruby, atong kauban karong butaga nga tuwang information officer sa Social Security System.
10: Good morning,
11: SSS si Sir Noel Nacion para atoang siron. Kinsa ba
10: mga beneficiary ani?
11: Oh, beneficiary sa 2,000 pesos nga ipanghatag kuno.
10: Apil ni ani si Sir Loy, apil ni ani.
11: Apil. Mao ni pamutan nato, pobre ba yata? Mo na lagi ang pangutana, kinsay iningon pobre nga dunay kay sakyanan, dunay kay daghang cellphone, pobre ba na nga matawag, no? Atong kauban na si Information Officer Noel Nacion. Sir, good morning. Loy Rosario po og si
10: Ruby Padilla Season, Sir Nacion. Good morning.
11: Live kita karon nga mabati sa mga sibihanan sa Joy FM diri sa probinsya sa Cotabato,
10: sa nga, Pangil Bay,
11: Misamis Occidental og sa Davao Oriental, no, Joy FM. Pero kinaato ang Joy FM sa probinsya sa Cotabato, kunaka sa Coronadal karon, sir, dungog kay dia, klaro kayo. Good morning, Sir Noel.
12: Mayong buntag, Sir Roy. Mayong buntag, Ma'am Ruby.
10: Yes, mayong buntag kayo, sir.
12: Oo, mayong buntag sa tanan yung mga suki na tigpaminaw. Dili lang sa diha, sa kinapawan. Kundi abot mo ug Coronadal.
11: Yeah, opo. Yes, kusog yung signal diha. Basi naka-coronadal sa barbell, sir.
12: Wala, sir.
11: Jensan. Jensan ka, oo. So, tibok South Cotabato, Sultan Kudarat Province, no? Makibalita mi, sir, kaya amo nga nasairan nga kung asa, manghatag daw ang gobyerno og tag 2,000 pesos monthly sa mga pobreng katawang Pilipino og ang basihan ni ini, ang record data nga gikan mismo sa SSS.
12: Oo. Sir Loy, Ma'am Ruby.
10: Yes, sir.
12: Kani wala pay official statement, no? Kay gahapon ganing adlaw nagsigim pangulit sa tuang main office kung unsa nay wala pa hantun labi
11: eh.
12: So pero wala pag official nga statement. ang SSS regarding ana. Pero kung tanaw nato ang DSWD ang nangulo o ang nag-head sa pag-distribute. So meaning ang pondo is not from the SSS. Na ang kung pilatok ka million ba to 1.5 million SSS members. Di kan sa SSS ang pondo kundi di kan sa national government. Gamiton lang ang kaning record or data gikan sa SSS. So mauna pa lang ako ang nakuha, no? Pero wala pag-i official as to paano gamiton ang SSS sa paghatag. O basig pareho before if makaremember mo itong pandemic na hatag ang national government nga gigamit po ang SSS through SSS. Sir Loy.
11: Ah, okay. So wala pa yung direktiba kung the same ba ang data ng ilang pangayoon?
12: Oo, wala pa. Pero naka-mention to kung nakatanaw gahapon mangod na mangod sa lay nag-live sila, drive mangod ko pa uli ba. So nadunggan na ako ng gamiton ang bank account na enroll sa SSS or unsa ba, pero wala pag detalye, no? Gapaabot pa may detalye gikan sa main office. So pero mobalik siyo kuni mo og nga ana tong detalye. Klaro ang pagkabalita na to.
10: Mangutana lang mi sir, in the past matud pa nimo nahimo mong murag distribution partner sa gobyerno, no? Unsay basis ato sir o ginaunsa pagtan-aw ang sulod ba sa bank account or mga loans nga nagaagi sa inyo o sa contribution ba ginabase?
11: Contribution, so.
12: Oo, that time tong pandemic na time if ma-remember di na ko ma-remember ang pangalan mga that time. Agi sa SSS tungod kay daghan kayong employers na daghang empleyado sa daghang membro sa SSS nga pwedeng ma-reach out. So ang gihimo sa SSS that time since naatay mga work from home mga ingana, so mao'y SSS ang naga communicate mga ingana lang nag-communicate.
10: So dili, Sir Loy, sa mga empleyado sa Pilipinas, kung naas gobyerno, GSIS ang ilahang premium, no? Kantong naas sa
11: private sector,
10: mga private sector, mga non-government organization, SSS ang sagad sa ilaha, no? Mga pila ka porsyento, kung imong ma-remember, sir, ang matabag na itong SSS enrollees in case you have data sa tibuok Pilipinas or bisag diri lang sa ato as a region.
12: Nako, wa na ko ni andaman kung data sa members
10: percentage
12: sa SSS wala ko kakuha og data. Although pwede na kong i-extract pero wa na ko nakuha. Ang topic manggod is about uplift. So
11: dili po mo hawid karon pero makuha ra gyapon na.
12: Makuha ra man kong.
10: So na pagit tay sunod kung interview ani sir. Sa sunod pa na.
12: Willing man ko no kung unsa ang topic.
10: Sir, in the past, sir, partner ninyo ang DSWD or SSS alone ang nahimong distribution partner sa gobyerno?
12: At that time,
10: sa pandemic,
12: kanto sa government, no, wa koy kontrol kasi syempre tigpatuman lang ni that time. Kung di maguna ko ma-remember ba? Basta that time, mga empleyado to nakadawat
10: Sa unsang paagi, sir? Gisulod sa ilang ATM or okay.
12: Murag ingana.
10: So wala sila nagpunsisok og adto sa inyong office nga nang linya nga tag-as kaayo, well, sir.
12: Ay pandemic man gud to. So bawal ang maglinya-linya. So communication na gyud through email.
11: Pero ang akong pagsabot ni ini, naara sa mga 3.5 million ang mga benepisyaryo ni ini, sir?
12: Oo, kay katuramang na ay contribution na mubo, no? So halimbawa, ang isa diha is kasambahay nga na ay 5,000 lang ang salary bracket.
11: Oo.
12: Possible na isa na sila sa makadawat sa butang na to uplift sa ayuda, no? Or unsa ba ang limit? Halimbawa, kung nagasweldo og 10,000 and below, basig ka na ang pwedeng makadaan. Wa pagid ko detalye, yeah. Sir.
11: Mm-hmm. So anyway, so at least kung sakasakaling mahanay na ang katong mga requirements.
10: Oo, og naanay guidelines.
11: Naanay guidelines. Mapagawas dayon kung kinsa ba gayod. Kay daghan ba yung mga pobre nang gaatang karon?
10: Yes.
12: Oo. Pero Sir Loy, Ma'am Ruby, gahulat ni kami nga mga information officers nationwide. Mm. Gahulat gyud ni kay dili lang isa ka media partner ang nanawag, no? Nationwide, daghan kayo na o gano'ng nga gustong mo interview. Yes. Pero wala pag official statement.
11: Okay. Sir, salamat yung kayo, no, sa higayon nga gihatag ninyo sa ato ang programa. Unless doon na pa kayo dugang mga mensahe para sa itong mga miyembro sa SSS? Nga pa, unsa ba mapakinabangan ni programa?
12: Sa Sir Loy, sa karon maugid na ang focus na ito. No? Kaya daghan gid kayo, pero sa karon again, ako na pong sa mga miyembro di tapaskam ha, kaya naanapod ning ayuda ko, no, basiyo niya o nanapod mo text sa inyo ha or mo message sa inyo ha, gamiton ang SSS or gamiton ang ayuda na pod uplift. O niya ipa-open sa inyo ang link.
10: Niya, mga yung OTP, malingat ta.
12: So, let's be vigilant sa mga scam sa karon.
11: Yes. Okay. Salamat yung kayo, sir, sa higayon ng gamayang buntag
10: po. Salamat, sir. Hangtod sa sunod na panahon, sir.
11: Thank you so much. Opo. Si Noel Nacion, ang atuang information officer sa SSS Region 12, Ma'am Ruby, no?
10: Yes.
11: Kay ilawang diri sa naasoy ang programa, kining, saan to? Walang gutom program. Oh.
10: Walang gutom. O niya,
11: nagkutoy ang tiyan. So ilawang diri sa programa nga United Package for Livelihood Industry, Food and Transport or Uplift, no?
10: O
11: nga walay gutom program, nga ang kadaghanan makinabang daw diri, Ma'am Ruby, ang mga miyembro sa 4Ps katong Pantawid Pamilya Pilipino program o katong walay gutom program. Nga kung asa particular nga makinabang daw ni ini sa ang programa ang 3.5 million yung mga benepisyaryo.
10: Kung mauni ang mamahimong basihan, ayaw expect kay di ka-appeal. Wa makakay ID di sa 4Ps.
11: 4Ps. Og dili kasi gawas dito, ay isa lang sila sa mga benepisyaryo.
10: Ah, okay. Okay. Basig ni expand di ay, no?
11: Okay, sumala pa nga gawas dito sa 4Ps. Ado na pa yung mga lain pa nga mga pobre
10: nga ilang gi-consider.
11: Oo, nga gi-consider nga mga kadawat og 2,000 pesos.
10: Yes, tinuod na kay kung mo-increase ba naman kag 10 pesos.
11: Oh.
10: Imagine ni mo na, Lloyd, basta-basta ang imuhang middle income sector ana munaog na ang iyang category ug mahimo na siya gihapon nga sa poverty threshold, muus-us na.
11: Correct, no? Oo.
10: So dili na siya middle class income.
11: Oo. Mm-hmm. So gikan sa 3.5 nga miyembro sa 4Ps, adunay duga nga 2.5 million nga mga pobre nga mga katawhan o pamilyang Pilipino. Maayog yung
10: pagkasubay di ini mo ani, no? So atangi yun ninyo si Lloyd. Balik kung paminaw ni kay kabalo na siya pilay gi-increase na pilay gidugang, sumudagan siya og 6 million sa imong kwintada nga ingon nimo Loy, 3.5 million dugangan og 2.5, 6 million Filipinos.
11: Ang makinabang yan, yeah, ining naasoy nga, yes, taga 2,000 pesos nga ihatag kay kini ilawom daw dito sa whole of government framework nga initiative nga gipanday ni atong bulan sa Marso, pinaagi sa Executive Order number 110, Ma'am Ruby, para daw nga matabangan, no, ang ato ang makatawhan labi na apektuhan ni ining crisis sa produktong petrolyo. So, so sige.
10: Tanan. Apektado oo. Man tanan. Ano? Oo, apektado kung 6 million tanan. Lang, Loy, ang ato, ang total population na asa 117 na igaingon 119 million.
11: Oo.
10: Habuaan ni mo 6 million.
11: So, gamay ra kayo.
10: Ang nasa pilaka poverty porcento. Threshold nga nasa ubos, so, gamay ra kayo.
11: Murag-ara sa mga kwan lang, mga point lang.
10: Oo.
11: 0.9%. Oo. So, perting gamaya.
10: So, sikap gyud ang katawhan ni ani.
11: Oo.
10: Kung ing ani ang performance nga giatubang sa katawhan sa level of support, mga livelihood programs, no? So, mga ingon taloy nga mag-abot yun ang siko o ang sim...
11: di lang paningkamot ni Mabrobi. Paningtiil pa yun, no? Muna yung atong kasamtangang yes. sitwasyon. Muna atong ako, ha, ang akong istan na Mabrobi. Bahalag dako ang ato ang tax kang ginabayaran sa gobyerno. Basta, mubalik lang sa katawan yes. ang basic services.
10: Sa ubang nasud, Lloyd, dagko man ang taxes.
11: Oh, 40% pero, sa yes, kwan, sa UK. Ilang, UK, ha?
10: Ama o ba? Oh. Pero pag magsakit ka, bisan pag cancer imong sakit, wa kay bayran.
11: O gawas ni Ana, doon na sila'y balaod, nga kung dili ka magpa-hospital, dakpon ka.
10: Oh,
11: ingon ana sila ka
10: kwan. Dakpon ka kay kinahang lang, matambalan ka.
11: Matambalan ka, Diyan na tumakita nga ang pag-care sa ilahang citizen. Sa tua,
10: ang walay trabaho, ang walay trabaho, Loy, i-subsidize sa nila until you find a job.
11: Og kwan yun ka na nga doon nag-iklaro nga programang gobyerno. Yeah. At tua, doon ay klarong pagpangawat.
10: Mao na gina'y problema, no? Kinahang lang yun ang pulpugon, ang ato ang mga values, ba?
11: Correct, oo. Ang problema lang, Ma'am Ruby, kay ka naalagay, kay kaalyado, tabunan.
10: Dili ka na ang dapat nga kaso kay before the eyes, no? Nagtan-aw ta ang mga Pilipino. Maayo lang tong kanang nag-depend sa mga social media ang iyang influence kay ug asa siya nang minaw. Mautoy mo influence sa iya ha.
11: Oo.
10: Pero naapod tay mga critical thinkers, Loy, no? Nang ditan mga tan-aw nyo, pila na'y utang. Dako kaayo, sigig pangutang.
11: Grabe, pila to? 18.700 trillion?
10: No? Oo, unya ang gabalik sa katawhan, kana bang hugaw ras kuko?
11: Oo. Mga na kay panahon ni Digong, dako ang pag-utang si Digong, di ba?
10: Wala may iwa ng utang sa ilaha, pero ang ato...
11: Kumpara kay Marcos. Pero wala mong kita nakita.
10: Dapat na tayo makita, labi na ang pagpausbaw sa panginabuhian.
11: Correct.
10: Kaya sa kusuhon kas krisis sa international level, kung andam imong katawhan na pagamhan imo ang ekonomiya, makasustener, no? O gamay na lang ang idugang sa gobyerno.
11: Gani?
10: Pero kanang walang-wala, gyud, Loy, ba? Atubang pag italoy, karon hinungon ulan-ulan, pero ang projection ng atubang taog El Nino, asa po nito ng gagmay katawahan.
11: Sa gagmay katawahan. Gani, doon ay mga pagtuon na Ma'am Ruby, nga sumala pa, 2030 haon sa Batakaro, 2026, so 4 years from now. Nga ang atuang nasod sa Pilipinas, magdepende na kita sa imported nga mga produkto. Kaya nga, nga ito ang gobyerno, di ba, sa Bigimus gobyerno, puro import. Napasagda na nga ito ang mga mag-uuma.
10: Nakig-tie up man siya sa mga kasabutan, pananitan bugas, Loy. Kung bugas lang, dili man kaya mang suplayan, kaya ang Luzon daan is ang iyang plains, daghan siyang tanom nga humay. No? Kita din eh, maagian man nato ang mga probinsya nga daghan kayog humay. Ang problema nato, kaya nakatali siya, kaya nag-import siya, og na siya kasabutan nga ingani ang kota nga iyang kwaon. Natali diha, no? So the economic policy. Pero tawon, tanawa nga ito ang mga nagatanom o gumay. Naabay klarong support yun, Loy.
11: Correct.
10: Sa land prep, pagtanom, land prep niya. Krudo na daan, Loy. So naanay pila ingon ni Gis ang increase.
11: Ang increase, G50, karong umabot nga Martes, no? So, muna siya nga, ang pait pa diri, kaya ang DIC...
10: Ang presyo pag yun niya, pagbaligya niya, Loy, hastang baratuha.
11: O niya, ang pait diri, kay kung atong tanawon, paminawon kining Department of Agriculture, para limpyo sila, gipahid sa past administration ang wada pagatiman sa agriculture, gipasagdan ko na sa past administration. Kuya po ni si Chu, no?
10: Kuya si Chu Laurel.
11: Ang yung statement kagahapon niya, atong isang adlaw, nga. Mao na yung statement.
10: Don't pass the box untata, no? Kinahanglan sa budgeting, klaro ang budget, pero tawon, kung dakong porsyento imported ni mo, mamatay yun hinahinay ang naasa imuhang farming sector.
11: Mo na nakita na ito, Ma'am Ruby, sa kasamtangang panahon, ang kining PPP ba?
10: Pab-
11: Public Partnership Program. Oo, nga nagsugod na panahon ni Pinoy. Arang-arang pa sa panahon ni Pinoy, nakita na ito, nga tinuod epektibo kining private partnership. Pero sa panahon ni Digong, giadap usab kini.
10: Sige, sa panahon karon wa man pud bung kaga.
11: Giadap, pero lahi ang naka-framework.
10: Unsa yulmahan.
11: Ah, partner nila ang mga private sector para ibaligya paliton ang katong mga government nga mga institution.
10: Diha mauwitaw
11: nga personal interest na, di ba?
10: Nya pilay porsyento ana sa baligyaan ay no. Daghan na tag kasinatian sa privatization.
11: Oh.
10: Ang atong National Steel Corporation loy.
11: Correct.
10: Naara sa Iligan, panag-iya sa gobyerno gibaligya. Unsa nahitabo?
11: Oo.
10: Kasi hindi mo nagsigitag import.
11: Import niya.
10: Ang industrialization na ito, nakadepende taon, no, sa mga steel products na ginagamit. So, lugi ang Pilipino.
11: Og tanaw na to ang kining material nga ginapalit na ito, astang, kwan, substandard kayo.
10: Loy, unya, ang atong mineralis o kayon.
11: Oo.
10: Kayo dalon sa lainasod, baligya.
11: Oo.
10: Naanaunta tayo industriya sa steel, nga gikan po sa

0: tagbutante. Kay hangtod di nato na makabuot nga consciousness, Loy.
1: Oo.
0: On the mercy gyud ta sa mga mapili labi nagkawatan.
1: Ang problema mangud karon na Ma'am Ruby, sa atong nakita sa dagan sa politika sa nasyonal, ako wala koy mapili nga maayong musunod nga leader para sa 2028. Kay ngano? Ang makita nato di mo wala mga baruganan.
0: Correct.
1: Wala mga baruganan ang mga leader sa kasamtangan. Nisulti karon mo ambak ug mas.
0: Because,
1: di ba?
0: Og ang atong partido, Loy, perting dagana.
1: Correct. Oh.
0: Kambyo-kambyo, palipat-lipat. Mm. Maunang gitawag nga murag political butterfly ang nahitabo. Og walay klarong framework, Loy. Sa ubang nasod, ang ilang partido, isa o duha.
1: Duha ra gyud.
0: Subot ipasabot, pag nisulod ka diha nga partido, mauna yung framework.
1: Correct.
0: Ang iyang unsabay
1: ikaw na musubay dito, dili ikaw ang
0: kuan. Og di ka mutuman, habwa ka.
1: Habwa,
0: sa ato, lahi man. Istingig habwa, kay balhin, ay kong pikas nga partido.
1: Ambak, ay kong ma. Tatanawan siya nitabo sa Senado, di ba?
0: Yeah. Ang bakanay ragyan
1: daan eh. So, muna, wala kita nakita. Ako ha, personally, wala ko'y nakita nga maayong leader
0: nga
1: sa nasyonal.
0: So far, nakita pa ni Moron.
1: Wala. Wala yung mga baruganan ang ato mga leader. Asa muna, ang ato nakita.
0: Dapat platform-based ta. O sige,
1: correct.
0: Managan mo, presidente, mauning imong linya sa imong mga senador. Unsay inyong platform?
1: O kini, kini, Ma'am Ruby, atong tanawon karon, kay doon na ba yung eleksyon?
0: Doon lang eleksyon
1: sa Bangsamuro.
0: Yes.
1: Barangay. So, unsay pinakaunang eleksyon nga may tabo? September 14, ang eleksyon sa Bangsamuro. First parliament election. Pero dito, bago na eh, kailahing sistema, no?
0: Kamusta ka ni ilang mga platform? Nakahanay ka platform-based?
1: Sa karon puro pagpandaot na kanya-kanyang daotanay nga ito nakita, no?
0: Dili layo sa kinatibok ang hulagway po sa ito ang political system.
1: Mura, mauna siya. Ang ikaduhang nga dool nga eleksyon karong Nobyembre. Nobyembre 12, kung ako masayop, ang barangay. Kuala. Barangay.
0: 12 ba o 2?
1: Tempa.
0: November 2.
1: November 2 ba? Oh,
0: mauto reklamo sa uban, Loy. Kay
1: okay.
0: November 2, adlaw mo na sa mga patay.
1: Oh.
0: Naapa daw sa simenteryo, nag-celebrar pa sa kanang All Souls, All Saints Day.
1: Oo. Oh, tama, November 2. Ang filing sa Certificate of Candidacy ni ini
0: September.
1: September 28 hangtod October 5, no?
0: Kana, barangay leaders na SK
1: Barangay Kapitan.
0: Barangay Kapitan.
1: Oh, ikaw,
0: wa ka nag
1: mudagan daw ko?
0: Mauba?
1: Dagan kong Vice Kapitan.
0: Abin ako.
1: Doon na ba yung posisyon ng Vice Kapitan?
0: Abin ako mudagan kag Vice Treasurer te para matimunan yun ang kwarta.
1: Vice Kapitan.
0: Bago na.
1: Bagong posisyon. Sumaw na sa Ma'am Ruby, no, kung atong nga tanawon. Kay gikan sa pagpili og mga leader karon hatagan na pud kita og chance nga mopili og mga leader. Diha pa lang pagsugod sa ubos dapat kabalo na kita kinsa atong dapat nga pilion.
0: Yes,
1: makapili na pud kita og leader nga walay kwenta.
0: Labi na sa barangay, Loy. Gamay man ang barangay.
1: Oh.
0: Magbinanggaay man inyong siko diha, atong siko. So dapat ang responsibilidad sa butante, ila-ilaha ang kinaiya, karakter, dadunon ba ni kwarta? Corruptible ba ni? Kay the moment nga ang imong basihan, ako lang ning butuhon, kay kumpari na ako ni, gibayran ko, nato kayo.
1: Gipainom.
0: O gipainom ko.
1: Oh.
0: Pero imong tanaw, corruptible yung value, low yun ang barangay, pati imong mga anak.
1: Correct. Oo. Gani karon ng politika sa barangay populasyon sa Kinapawan, init na.
0: Init na, getting hot na, no?
1: Layo pang Nobyembre.
0: Layo pa ang filing, September pa.
1: Alas 6:45 higa lang atong oras, mga piyo sa ta, Ma'am Ruby.
0: Yes, asa nang yaki diya? Pili lang, sa 7-in-1 o sa 3-in-1?
1: Dito ko sa 5-in-1.
0: May 5-in-1?
1: Okay ra.
0: Ang atong ang ato ang manakupay, naa ba sila ron?
1: Naa sila ron, no?
0: Sige.
1: Nagpangitag mo, Dakpan.
0: Dakpan nyo itong mga kusog, mga habwa sa kabangbayan. Paimno na bugkap eh.
1: Alas 6.
0: Masumasan.
1: Correct. Alas 6 sa 47 ang atong oras si Gala.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, kasweet ba o?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy, kainom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, look po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
3: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
0: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba yung pig. Sakit man lang gahapon daw, ay gahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung butangan o kiuwi, yung gihampo dito. Pagkataon-taon at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Oras sigala alas 6:50 iuno na Ma'am Ruby ato sa lakbitan ato mga kauban nga nasa field karon. May kalambigitan na niining ato ang ilahang pagsuroy-suroy dia. Oo. Kauban si Tinig 30 si Junior Rafi.
8: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
7: Kauban sila si Tinig. Tinig 30, 24, si Danny Labrador.
9: Sige. Mayong buntag mga katinig. Nata karoon na abtan. Naminaw karoon sa 102.3 Joy FM. Atong pangutanon ang pangalan o asa nagpuyo.
10: Today si Bernardo Paduga. Nagapuyo dari sa Puruklos, Barangay Balindog.
9: Ay, salamat kay naminaw si Sir. No? Ato yung siyang naabtan. Kanuna iba ka naminaw o taga-adlog itong naminaw o Joy FM 102.3.
10: Taga-adlog ito naminaw kay gapuyin yung balita ba?
9: Ay, salamat. Mat kayo no. Og tungod niya na guna mo yung mga price nga premium na pahalipay gikan sa Yaki og sa Joy FM. Ya, unsa na sa nakay gibati?
10: Okay na sugar ko janang sugar ba?
9: Sugar so sinat tabang nakatabang
10: sa imo. Ayo mayong pamina sa kanang capsule.
9: Yaki capsule. Patulog. Okay kana haplas, haplas kuno ninyo okay. Ito mga higala atong nadungog ang atong usa ka ting paminaw sa Joy FM 102.3. Para sa mga gusto madaog, paminaw mo kanunay sa 102.3 Joy FM.
8: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
7: Sige, so gamit og Yaki kaubang Ruby no.
2: Yes.
7: Katong ato ang respondent karon, naabdan nila kaubang Tinig 30. Si Junior Rafi og Tinig 24 Danny Labrador diya sa may Balindog. Salamat kayo sa kanon
2: ni Kuya.
7: Oh, silingan ra nato. Si Prof murag busy siguro. Kay tungod atong Okay, dili gyud. Naaya siguro yung laing interview siya, Professor Bilino. Oo. Kay gusto nito masayra, no? Kay kini laging umaabot ang Martes. Bago na usab nga taas. Musutoy na po do ang taas sa presyo sa ato ang produkto nga petrolyo. Sa pikas bahin na Ma'am Ruby, atong isgutan gamay kay kini nga nahitabo diha sa may Kabakan na Cotabato. Kay numduman nga tungod sa mga pag-ulan nga atong nga nasinati dito sa upstream area, especially sa Bukidnon, ang tubig diha moagi man sa Kabakan River padulong ngadto sa Pulangi River, no?
11: Padulong nagpikit kung magsigigswell ang sapa o ang river.
7: Kagahapon
11: Rio Grande de Mindanao.
7: Kagahapon adlaw kaubang Ruby, adunay more than 200 families, no? 270 ka mga pamilya ang naapektuhan ni ining pagbaha nga nasinati og ang kining Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Municipal Social Welfare and Development ni adto dito sa mga affected areas, especially diha dapita sa may sitio Punol og sitio Lumayong sa Purok Mangugaya Magungaya, no, sa may barangay Kayagas, Kabakan, Cotabato, kung diin kini ang kanunay nga maapektuhan kayo da sa mga pagbaha, bisan pa nga gipahigayon sa municipal government o sa provincial government katong nga desilting bitaw sa mga waterways niini, pero tungod sa kakusog sa volume sa tubig ug kadaghan, no.
11: Buti pa sabot kuan gyud gika nagbukidnon gyud kung ingon tag upstream. Tubig sa Bukidnon, kung asa na apo diha ang atong hydro.
7: Oo.
11: Padulong na dinhi, maabot nagpikit og kung dili gyud mapungan nga magsigig ulan kaubang loy, no? Na-evacuation na kahitabo sa Pagalungan, makakani mo,
7: Manahayo,
11: magbangka na gudang uban loy, unya ang balay, manglutaw.
7: Ang pait gani ni ini kay mawala gina itong kanunay ginasulti, no, sa ubang mga munisipyo, wala ba sila gihimong lakang. Pero at least ang nakanindot karon sa probinsya sa Cotabato, adun na gipalit nga kining dugang amphibious excavator. Nga maupon niya ang nagahinglo sa kining waterways, waterways, no? So katong desalting nga gihimo nila, gani ang pinakaulahin ni ini sa Tulunan o Gamlang. Nga kung asa, ang katong mga agianan na sa tubig,
11: gihimuan lang murag kalsada. So apil ang mga lilis, dapat.
7: Gipangtanggal, no? Kay actually, mahinumduman na ito kaniadong panahon na doon naman gawin ka ng dalan di as tubig. Pero tungod sa paglabay sa taas ng panahon, ang katong mga waterways diya, ang uban, gipuyan ang balay. Gitukurag balay. No?
11: Unya, mura po mga lilis ang mga balay.
7: Daggan. Makita ganin na ito, kaubang Rubinga, kung asa, no, pag summer season, mamuni ang time tagaligwasan Mars, mananom og kining humay.
11: Gapo kayong humay diha.
7: Katambo kayong yuta, no? So mo na siyang ilang ginahimo pag summer season. Mo gani atong kanunay nga ginakalampag ang gobyerno nga during summer season, trabahoon po nila ang pagkalot.
11: Total kuan man ni kanang pabalik-balik na ba? Magpanahon na niya, season niya.
7: Season na gani siya.
11: Anong dili i-maximize pag summer season nga mubo ang tubig? Nanom di ka dihag mga labanos,
7: no? Ano siya, no? O kining kuan po, dapat diagod himo ang paglimpyo sa mga waterways. Yeah. Kay makita man gud nimo asa dapitan ning mabaw, asa dapitan ning lalom, no? Asa nimo pwedeng paagion. Pero mo gani na sa ang nakita nato diha, wa magyapoy konkretong lakang, pero at least ang provincial government pinaagi ni ining alliance nila karon ang mga munisipyo gihimo nang paggalimpyo sa mga waterways. Yes. So at least no, dili na kayo yung anak kadako ang impact. Kay ma-remember na to sa una, di ba, gamayng ulan lang sa upstream area. Luoy kay ning tagapikit kay binulan. Binulan ang baha diha.
11: Unya, pagdadoon sa highway o sa higher ground ang ilahang kambing, ilahang kabaw, baka, mga gamit. Naapod itong matawag na itong mga opportunistic tendency nga mga
7: negosyante.
11: Buyers. Negosyante, pamaliton o barato. No?
7: Itong mga kanding nga baligya, mapugos yung tao ng mga pobre nga ibaligyag barato.
11: So kung permanente yung ana, kinahanglan na ay malungtarong plano. Ang buhaton, ana, gikan sa pagpananom kaubang loy, no? O dili lang dinhi sa North Cotabato. Kay karugtong dito gikan sa Bukidnon, dapat na inter-provincial nga pagplano ni ana.
7: Actually, ma-remember na to, Ma'am Rubino, katong Task Force Mindanao River Basin. Remember ni mo na?
11: Kadungog ka na? Murag ka rin pagkuka, no?
7: Amo ba? Oh, dugay na lang siya. Panahon pa na ni Tabako. Ni FBR. Oo. Oh. Nya, panahon na ni ERAP na-implement na siya pero wag yapon mahuman. Motong panahon ni Gloria, gibaha maayo ang Mindanao. Unya pagkahuman ni ana nagpadalag dredger dito sa Cotabato nga daot ni gastog pila ka milyon. Unya pagkahuman paglingkod ni Pinoy, dismantle ang maong task force Mindanao River Basin kay puno kay anomalya. Way na human unya paglingkod ni Digong, nalimta na. Paglingkod ni Marcos, wa na gyud. So
11: wa niya ni duman.
7: Wa na gyud. Okay, ang approach ni ana unsa tawag ato katong holistic approach ang paghimuon nila o kining dili lang usa ka ahensya dapat ang kasi pag ingon man gud ta kaubang Ruby nga ang problema sa baha trabaho kini sa DPWH, trabaho sa NIA, no, mao ni atong unang paglantaw.
11: Oh, pero sa epekto trabaho pud sa DSWD ang pagsalo, DRRM, no, disaster response.
7: So ilawom dito sa framework kung asa daghang mga line agencies ang involved nini. So, apil ang DNR. Apil ang DNR, apil ang DAR, apil ang DA. So mo na sila ang involved diha kay ang baha kasagaran. Siyempre ana sila pang wala ulan, wala baha.
11: Yeah.
7: Pero ang pagpamutol sa mga punuan sa kahoy
11: maoy usa sa mga factor nga baha.
7: Oh, no? So mo nang giapil diha ang DNR.
11: Putol og kahoy og pagbunggag sa mga kabukiran.
7: Oo. Oh.
11: Usa po na sa angayang tanungunon. So, balik gihapon tas polisiya sa mga rescue operation, budget.
7: Og pinaka kuan ani ang dunay dakong papel ang national government kay mamay mo pondo og dakong pondo. So mo na siya si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ihanang gi-request ang kining Mindanao Development Authority, Minda. I-review kaya ang Minda may naghahawid ni ining naasoy nga programa. So i-review sa paginitabo. So kaya kung atong tanawon ang problema man gud niini kay dili lang usa ka probinsya ang apektado.
11: Correct. Gikan Bukidnon noon, padulong diri sa ato. Padulong Bukidnon, sa Mindanao.
7: Oo, kana siya nga mga area nga
11: magian. Mindanao naman na.
7: Unya, ang tubig po diha gikan po sa South Cotabato, Sultan Kudarat padulong sa Liguasan Mars, moadto po na sa Pipalma area. Yeah. Probinsya sa Cotabato, di ba? Oo, apil na. Oh, so tungod kay wala man natuman kini nga naasoy nga plano unta kani adto. At least may na lang kay kining pagpalit og kining amphibious excavator gihan ay
11: og kanang functional ta dili tong ingon nimo nga guba na
7: mga bag-o ni gipangpalit, no. So dito una gikalutan dito sa kuan gilimpyuhan ang katong waterway sa Pigkawayan, Midsaya, Plibungan. Unya karon diri na pod sa ibabaw.
11: Yeah.
7: Oo. So ato nakita na ilakang nga gihimo ang provincial government pero dili ni enough ka kaubang Ruby kay ngano. Ang sa ihang area lang, gani, ma-remember nato ang kining lang, ilahang gilimpyo na ilang waterways, no? Nagbayanihan sila diha. So, ang problema, limpyo ng ilaha. Ang tubig, asa padulong, dito sa Kabakan. Nireklamo si Mayor Jeline. Ang inyong tanang tubig, diri na sa so, muna siya, ang gihimo karon, ang mga matag munisipyo, nagtinabangay.
11: So, dapat kanang nai pipalma alliance sa una, no?
7: Oo.
11: Dapat na po'y alliance diha nga mga area
7: sa katubigan na to. Pero at least diri karon sa under sa 3rd district. Kaya ang problema na to.
11: Ang tubig mangudi mo ila o political boundary.
7: Correct. No? So man ang problema na to, Ma'am Ruby, kay kung asa, sa probinsya sa Cotabato, sige, nag-imo na, naglipi na sa mga waterways. So,
11: nagplano na. Nagplano na.
7: Implement na.
11: Nagplano na ang administrasyon ni Gov Lala.
7: Implement na ang katong paglimpyo sa mga waterways, katong mga desalination program.
11: Kung wa nagplano nila ang nasa upstream o sa ubang area.
7: Ang sa tunga ang nagplano. Padulong gapon dito tanan, mabackfire gapon, no? Pero in fairness, ang dato pi ang Maguindanao del Sur, no? Nipalit po ng ilahag amphibious. Mo na karon ang tubig baha dito sa Mother Kabuntalan. Ubos man ang Mother Kabuntalan. Gikan sa may Midsayap.
11: So mo reklamo na po to, diri na po padulong sa
7: dito so, mo nang lubog sa tubig baha ang ilang lugar ang pagkaroon. Guwapo
11: maglingkod si Laloy.
7: No?
11: Og makitaan yun ang problema asa nagikan. Apil ang Bukidnon of course.
7: Mo nang nindot unta katong unang plano nga pila ka milyon ang gigahin adto para sa Mindanao River Basin.
11: Na mga save the rivers nga unsa na siya kuan lang kanang motherhood statement, Save the Rivers campaign. In fact, tibuo kalibutan ang nagaano anak Loy, nagasilibrar Save the Rivers, Save the Mountains. Pabol,
7: ang epekto celebration lang. Ang celebration lang ang naitabo, no? Ay, so, na lang.
11: Importante so, ni holistic na pagplano.
7: So, dapat ang, muna siya, nga, atong ginalantaw, ang pangkinatibukan na mamurubi, kay kung, para ani, isang classic example niya, ang gihimo sa mlang, naglimpyo sa ilang waterways, asa padulong ilang tubig karon sa silingan, silingang munisipyo. So, siyempre, reklamo itong isa, kay kanong tanang tubig, ipadulong niya din sa mga. So, diyan na ito nakita ang picture, nga kinahanglan gayon, ang approach na ini, magtinabangay. Mga magsilingan, magtinabangay.
11: Dili pwede ang piece by piece, nga ang ako ako ang munisipyo din, ako ang yun yung planuhan o maayo. Iwa nagplano ang mga silingan mo. Apektado gyapon.
7: Apektado. Mogay na, atong isa ka diri gamay sa may antipas ni atong nilabayng adlaw, stranded ang daghang mga pasahero. Dili katabok diya sa Kiaab. Barangay Kiaab sa antipas.
11: Dili na tubig, Loy. Kalsada na.
7: Kalsada na. Kaniapaw ang tubig sa National Highway, ha? Kay tungod, actually, dugay ng problema na nga nakita diha ni Cap. Cap, good morning. Nga ang ilahang kaning imbornal sa National Highway, gamay kayo. Kanya so, islop man ang area.
11: Kinang lang padakaan.
7: Dapat
11: o,
7: siguro.
11: O basin o ganang box culvert.
7: Kwa mo niya ang ilang gigamit diya nga nakita na ko katong bilog nga culvert.
11: So lahat di, ng bagay magkaugnay yun, Loy, no?
7: Dili yun siguro box. Butangan yun siguro tulay diha. Kaya para ang tubig nagikan sa taas, paspas kay ang usa sa mga hinungdan diha, ang kanang mga sagingan naman sa taas.
11: Ang sagingan, di man makahold o ang gamot ana, no?
7: Dili, ang kanang mga punuan sa saging, mo ni para dito sa imbornal. So backflow unya niawas na, no?
11: October pagpasa naman sa mga budget karon July.
7: Ay dili makaya na sa barangay oy.
11: Dili makaya pero pwedeng mo-submit sila mga resolution.
7: Murag daghan na sila ng resolution gi-submit diha,
11: Mamrubi, no? Municipio padulong sa probinsya kung di yun makaya, no?
7: Ang National Highway, naman ang apektado. So DPWH. Muna. So mahulog na sa itong mga kongresista.
11: Flood control gihapon eh.
7: Flood control. Mogay na, mahulog sa mga kongresista. Pero pangutana, di ba ang kongresista ba'y trabaho sa kongresista?
11: Maghimo gyud og kung trabaho gyud ang trabaho sa kongresista, maghimo gyud og balaod.
7: Pero okay,
11: pero naa naman tay ko anron tradisyon quote unquote nga
7: mudagan dito, no? Ay in town kay naa sila yung mga sa tawag diya
11: sila yung mga allocation.
7: Slot allocations
11: unsa na PDF unsa tawag ana basta pundo.
7: But anyway, uy, lampas na kita sa oras sa Ma'am Ruby. Thank you so much sa mga higala sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa itong atulumano nga tinig ng bayan. Hinaot nga kining atua nga mga naisgutan na karong adlaw nga dunay dakong epekto sa atua nga atua kining matunan, no? Especially sa kasamtangan nga panahon nga daghan nga mga lugar nga naapektado sa baha.
11: Unya dili lang tawo ang nagaremind sa ato, ang kinaiyahan mismo, nagasend ng message, kinahanglan lang masabtan nato, Loy, nga kung kinaiyahan ang maningil, why exempted. So ang mga planners, ang mga nakalingkod, ang katawhan, doon na tayo dakong responsibilidad.
7: O nasabtan kini sa katawhan, ang problema, wa masabti sa nasunal.
11: Yeah.
7: So, ugi unang ilang kwarta.
11: Pamukaw tuktok. So, anong giuras, Loy, no? Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
7: Tinig 4, Loy Rosario. Sa ngalan ni Tinig 2, ka Romy Ilospa, may buntag ka natong tanan.
12: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
13: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
14: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala gamit.
13: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
15: Tinuod yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan dahil dito. Kura pagpurga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi sila mag-igham-igham.
13: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro, oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan, at eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Padayon ka mo nagpapinaw sa Joy FM, alas 7:10 ng oras.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

0: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pamanahing balita ngayong umaga po ng Sabado at 18 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, mahigit 100 pamilya apektado ng pag-apaw ng tubig sa Pulangi River sa Kabakan, Cotabato. Dala naman ang walang pay na buhos ng ulan. Headline. Samantala, kahirapan naman ang nag-udyok sa isang padre de pamilya na gawan ng kabaong ang kanyang mag-ina na namatay matapos naganap ang pagbaha sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Headlines. Samantala, niyanig naman ang 5.6 sa magnitude na lindol ang Davao Occidental kaninang madaling araw. Headlines. Lalaking sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga, na aresto naman sa Davao del Sur. Headlines. Samantala, undocumented imported na mga karne ang nakumpiska naman sa Coronadal City na abot ng 3.4 tonelada. Headlines. Naaresto naman ang mga otoridad sa Isulan Sultan Kudarat ang dalawa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Headline. Samantala, abot naman sa 2.2 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Lanao del Norte. Headlines. Rice sa coordinator sa Cotabato Province nagpulong para naman sa pagpapatupad ng RCEP SIDA program. Napakikinabangan ng mga magsasaka. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Ngano po?
4: Eh, morobi naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Asa namin intawning akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa magyusikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot ganihin nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

Agad na rumisponde ang lokal na pamahalaan sa bayan ng Kabakan, Cotabato para bigyang tulong ang mga naapektuhang mga pamilya dahil sa pag-apaw ng tubig baha sa Pulangi River. Resulta ito ng mga malakas na pag-ulan sa upstream area, particular na sa lalawigan ng Bukidnon. Kabilang sa mga naapektuhang mga lugar ang Sitio Punol at Sitio Lumayong na Purok Mangungaya sa Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Municipal Social Welfare Development Office, nasa 270 mga pamilya ang naapektuhan mula sa naturang barangay. Agad namang binigyan ng tulong ang mga naapektuhang mga pamilya. Pinaalalahan na naman ni Mayor Jeline Pasco Guzman ang mga kabakenyo, lalo na sa mga nakatira sa mabababang lugar at tabing ilog, na laging mag-ingat lalo na sa pag-apaw ng tubig baha sa mga ilog. Pinayuhan naman ito na huwag nang antayin na mas tumaas pa ang tubig baha at lumikas na kung kinakailangan. Samantala, balita mula naman sa Mariloga District sa Davao City. Nagadulot naman ng pagsisikip ng daloy ng trapiko ang naganap na landslide sa bahagi ng Purok 39, Sitio Marahan, Barangay Mariloga proper kagabi. Ito'y dahil naman sa mga malakas na pag-ulan na naranasan itong nagdaang araw. Ayon sa ulat ng DPWH sa Davao 2 District Engineering Office, kung saan ay naapektuhan sa nangyaring landslide ang Davao-Bukidnon Road. Sa kasalukuyan, ang mga light at mga heavy vehicle na dumadaan sa naturang lugar ay ina-assess pa ng DPWH kung kinakailangan o kung pwede bang dumaan o hindi. Ito'y para na rin sa iwas sa disgrasya. Una rito nitong nagdaang araw, dalawang landslide din ang naganap sa Bukidnon na Davao Road dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan. Balita mula naman sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Dahil naman sa kahirapan sa buhay, napilitan ang isang ama na gumawa na lamang ng dalawang kabaong para sa nasawi nitong mag-ina matapos tinangay ng tubig baha ang kanilang tahanan. Ayon sa amang si Robert Kavka, limitado ang kanilang pinansyal kaya mismo siya na ang gumawa ng improvised na kabaong na gamit ang mga plywood at iba pang mga kahoy para maipalibing ng maayos ang kanyang mag-ina. Nagpaabot naman ng pagkikiramay ang DSWD makita matapos nakita sa social media ang naturang ginawa ng mag-ama, pinagkalooban o ng naturang ama. Pinagkalooban ito ng 40,000 pesos na cash assistance para maipalibing ang kanyang mag-ina. Samantala, niyanig naman ng 5.6 magnitude na lindol ang Balot Island na Sarangani, Davao Occidental, alas 12:12 kaninang madaling araw. Ayon na sa ulat ng Philippine Volcanology and Seismology o PBOX, sentro ng naturang pagyanig ang

timog kanlurang bahagi ng Balota Island na may lalim na 10 kilometro. Dahil dito naramdaman naman ang intensity 4 sa General Santos City, instrumental intensity 3 sa Gensan, intensity 2 sa Kidapawan City, Cotabato o sa Digos City na nasa Davao del Sur at intensity 1 sa Banga, South Cotabato, Calamansig at Isulan, Sultan Kudarat. Wala namang inaasahang tsunami sa naturang insidente. Nabatid na ang naturang pagyanig ay bahagi pa rin ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani area noong nakarang Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Samantala, balita mula naman sa malalag Davao del Sur, na aresto ng mga otoridad ang isang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa barangay Poblasyon ng Malalag. Ang suspect ay naaresto ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency 11 sa tulong naman ng Malalag Municipal Police Station na nakilalang si alias Dodong, kung saan naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Malalag Chief of Police sa Police Major Ambrosio Omasida, na sa kasalukuyan ay nakapit na sa detention facility ng kanilang himpilan ang naturang suspect. Balita mula sa Coronadal City sa South Cotabato, aabot naman sa mayigit 3.4 milyong tunilada ng undocumented imported na karne ng baboy at manok ang nakumpiska sa ikinasang operasyon ng National Meat Inspection Service o NMIS sa Rehiyon 12. Nabatid na ang naturang 3,404 na kilo ng meat product ay nakumpiska matapos tumanggap ng report ang naturang tanggapan na NMIS 12 sa umano'y iniimbak ng mga imported na mga karne ng walang kaukulang dokumento. Agad namang isinailalim sa tamang disposisyon ng mga karne sa pamagitan ng pagsara ng sanitary landfill para matiyak hindi ito maipagbili o makonsumo ng publiko. Iniimbestiga naman ng mga otoridad kung sino ang nagmamayari ng naturang mga undocumented meat products para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Samantala, balita mula sa Isulan, Sultan Kudarat Province, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa bahagi ng public market.

Ikinasang operasyon na kahapon na ng umaga na nagresulta sa pagka-aresto ng isang suspect at pagkaka-recover ng ilang gramo ng shabu at motorsiklo na ginagamit nito sa kanyang operasyon. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng isula na PNP ang naturang suspect. Sa Iliga o sa Lanao del Norte naman, abot naman sa 1.2 milyon peso halaga ng illegal na o smuggled cigarettes ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-smuggling operation sa barangay Dalipuga sa Iliga na City. Nabatid mula sa PNP Regional Office 10 na ang naturang mga kontrabando ay isinakay sa refrigerated truck kung saan ang mga ito ay mayroong iba't ibang mga brand. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang driver at pahinanti nito kaya't inaresto ng mga otoridad. Naharap ito sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at National Internal Revenue Code. Ayon na sa PNP 10, na bahagi ito ng pinaitin na kampanya laban na sa mga illegal na mga smuggled cigarettes sa bahagi naman ng Northern

0: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
1: Kamu tingalan ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon na ako ang tingin na bugrat daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Kaya nagin ako capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
3: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka, lami alay mong lawas.
4: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
3: Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung imunon.
4: Kapi nga...
3: Coffee Yaki 7-in-1.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy! Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
5: Tapos may sugar no, giputulan og kumagko, operahan siya.
4: Mm-hmm.
5: Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo, na okay na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City. Tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
6: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
4: Mm-hmm.
6: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba, oh?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
8: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
2: Ginaptang nga alas 7:29 ng oras at dagdagan ng mga balita. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Nasungkit ng Sinosa Integrated School ang championship sa isinagawang Pirangat Festival Queen 2026 sa kahapon, kung saan nagpakitang gila sa mga partisipante ng kanilang pag-asasayaw ng kanilang mga kultura. At dahil dito, itumanggap sila ng malaking papremyo. Ang naturang Pirangat Usamis Festival 2026 sa Grand Showdown ay nilahokan ng mga partisipante mula sa iba't ibang mga paaralan at barangay ng naturang lungsod, kasabay ng kanilang pagdiriwang ng 78th founding o charter anniversary. Samantala, inaasa namang lalago pa ang turismo at ekonomiya ng Misamis sa Occidental. Ito'y matapos namang nangako ang Ocean Fast Ferries Incorporated na isasama na sa bagong ruta nito ang ng kanilang Ocean Jet Fast Craft. Ang Plaridel Misamis sa Occidental, patungo naman ng Siquijor o Lasi, Siquijor and vice versa. Ang naturang rota ay inaasang makakapagtulong sa paglago ng ekonomiya mula sa Northern Mindanao sa paghatid naman ng kanilang mga produkto at mga mamayan sa Sikihor. Ito'y nangangahulugan na mas mabilis na ang koneksyon at biyahe patungo sa destinasyon ng Usamis o Misamis Occidental at sa Sikihor. Sa kasalukuyan ay naman sa Ocean Jet na pinag-aaralan na nila ang magiging petsa ng kanilang operasyon. Inaanyayahan naman ang publiko na subaybayan ang nalalapit na pagpasok ng kanilang rota sa naturang lugar. Samantala, balita naman na mula sa lalawigan ng Cotabato.

Isang benchmarking activity naman ang isinagawa ng pamalang panlalawigan ng Cotabato sa Davao Occidental. O benchmarking activity ang isinagawa ng pamalaang Davao Occidental sa probinsya ng Cotabato. Layo na ng mga opisyal mula sa Davao Occidental para pag-aralan ang matagumpay at maayos na pagpapatupad ng scholarship program. Ayon na kay Provincial Administrator Aurora Garcia, kasama ng mga miyembro ng Provincial Advisory Council at ng Education Advisory Council member, at ng mga kawani mula sa Provincial Youth Development Division, ipinaliwanag nito ang matagumpay na implementasyon ng programang Scholar ng Cotabato na nagmula sa matibay na hangarin at pagsisikap ng provincial government may taguyod ang pangarap ng bawat Cotabateño sa pamamagitan ng paglaan ng sapat na pondo upang masuportahan ang pag-aaral ng nasa 2,500 college student ng probinsya. Bukod pa rito, ipinalawak din ang sakop ng naturang programa kung saan na isama rin ang mga pampublikong guro na nagnanais sa kumuha ng master's at doctorate degree. Pinasalamatan naman ang grupo mula sa munisipa o mula sa Davao Occidental na pinamunuan ni Hybrid Strategic Program Associate Maria Fe Mijos ang mainit na pagtanggap sa kanila ng provincial government.

Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental. Matapos ang tatlong dekadang paglilingkod sa komunidad, inaasahang mas mapatibay pa ang serbisyo ng tubig sa barangay Matiao. Matapos ipresenta ng Barangay Matiao Waters and Sanitation Association Incorporated kay Governor Nelson Dayanghirang ang proposal para sa major rehabilitation ng water system. Matatandaan na 1993 pa nagsimula nag-operate ang naturang water system sa Barangay Matiao. Subalit matapos ang mahigit 30 taon ay kinakailangan na itong isa ilalim sa rehabilitasyon upang lalo pang mapakinabangan ng mga residente. Ayon na sa asosasyon ng kasalukuyang kapasidad ng water system, ay kinakailangan na ng major rehabilitation dahil sa ilang kakulangan ng patuloy na pag-ooperate nito na nangangailangan ng dagdag ng mga pasilidad kagaya ng transmission at distribution lines, reservoir pumping facilities at ilan pa mga infrastruktura para tiyaking mas makapagbigay ng malinis na tubig na serbisyo para sa mga mamamayan. Sa mga balitang pambansa,

Formal na nga nagaayon ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban na sa China sa ginawang mapanira na racist na paghahalin tulad sa mga Pilipino sa Unggoy. Sinilabas na state-owned media ng China Daily. Ayon na sa DFA, ang protesta ay bunsod ng seri ng mga op-ed video at editorial cartoons na tumutukoy sa 2016 na South China Sea Arbitral Award, kabilang na ang isang AI-generated na video na nailathala sa Facebook page nito noong Hulyo 10 ng taong kasalukuyan. Ayon sa DFA, ang naturang video nagpapakita ng karakter ng unggoy na nakasuot ng tila barong Pilipino at tinamaan ng water cannon na bagay na tinutuligsa ng kagawaran na bilang blatantly demeaning, dehumanizing at racist. Matatandaan na noong Hulyo 16 ng taong 2026, personal na ipinarating ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang pagtutol ng Pilipinas kay Chinese Ambassador Jing Quan sa isang face-to-face meeting. Iginit ang opisyal na ang ganitong uri ng material ay labag sa kapwa respeto na inaasahan sa pagitan ng mga estado at hindi nakakatulong sa maayos na pamamahala at ugnayan ng dalawang bansa. Nagpadala na rin ng formal na liham ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily upang ulitin ang demand na tanggalin ang nakakasakit na content. Kasabay nito, nananawagan naman ang DFA para sa immediate cessation of such irresponsible content at hinimok ang China ng uphold the dignity, respect, and truth in a public discourse. Nagbabala din ng kagawaran na ang ganitong uri ng imahe at maling impormasyon ay lalo lamang magpapalawak ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ganap ng alas 7.30 ay 7 na ang oras, samantala sa dagdagan ng mga balita. Ipinagmalaki ng Philippine National Police na bumaba daw ng 20% ang crime rate sa bansa sa nakalipas na mahigit 3 buwan simula ng inilunsad ang Safer Cities Initiative. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alin Reyco, bagamat may mga magkakasunod na nag-viral na krimen kamakailan, pinatunayan ng opisyal na statistics na mas ligtas ang bansa ngayon kumpara sa mga nakaraang buwan. Mula Abril 6 hanggang Hulyo 4 ng taong kasalukuyan, bumaba sa 7,883 ang naitalang focus sa crime kumpara sa 9,506 na kaso na naitala noong buwan ng Enero hanggang Abril 5. Kabilang sa mga naitalang pagbaba ay ang carjacking, rape, physical injury, robbery, homicide, theft at murder. Paliwanag pa ng PNP na ang positibong trend na ito ay bunga ng sunod-sunod daw na hakbang ang Safer Cities Initiative na naglalayong paigtingin ang seguridad ng mga lungsod, mas pinalakas na pagbabantay at presensya ng mga pulis sa mga komunidad. Tumaas na naman ang 21.74% ang paghuli sa mga lumalabag sa mga lokal na mga batas tulad ng ipag-iinom sa mga pampublikong lugar, paggamit ng karaoke lampas sa oras, paglakad ng walang baro at curfew sa mga minor de edad. Ayon sa polisya, ang pagkakaresto sa mga lumalabag dito ay nakatulong upang mapigilan ang mas malubhang krimen bago pa man ito mangyari. Sa pinakahuling balitang pambansa, bahagyang umangat naman ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa SWS sa second quarter 2026 survey mula sa positive 29 noong Marso tungo naman sa positive 31 nitong Hunyo. Lumabas na 58% ng mga satisfied at 26% ang dissatisfied sa kanyang performance. Pinakamataas na suporta mula sa Mindanao na plus 84%. Kasunod ang Visayas na plus 36%, Balance Luzon plus 10% at Metro Manila plus 3%.
Ayon sa SWS, ang pagtaas ay bunso naman ng 5 puntos na dagdag na Balance Luzon at 2 puntos na dagdag sa Mindanao, habang bahagyang bumaba naman ang 2 puntos sa Metro Manila na nanatiling steady sa Visayas. Ang terminolohiya sa SWS ay nagsasabing positive 30 hanggang positive 49 ay good. Samantala, unang beses na sinukat ni si Senate President Serwin Gatsalian na nakakuha ng moderate rating na positive 18. May 45% satisfied at 27% dissatisfied. Pinakamataas ang kanyang grado sa Visayas, kasunod ng Balance Luzon 21%, Metro Manila positive 15 at Mindanao positive 5. Si House Speaker Budget D naman ay nakapagtala ng neutral rating na positive 8, mas mataas ng 4 na puntos mula Marso. Si Chief Justice Alexander Gismundo naman ay moderate sa positive 10, na bahagyang tumaas ng mula sa positive 9. Ang nationwide survey isinagawa sa 1,200 adult mula sa Hunyo 20 hanggang 29. Gamit naman ang face-to-face interview, may margin of errors na positive-negative 3% sa national estimate at positive-negative 6% sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Balita naman sa Ibayong Dagat, abot naman sa mahigit 100 mga bahay ang nasunog sa Drammen, Norway, kung saan binalot ng mga kapal na itim na usok ang lugar na nasa humigit kumulang 50 kilometro sa kabisera ng Oslo. Sa kabila ng lawak ng sunog, wala namang naiulat na may nasawi o nawalang mga residente. Mahigit 6 na po mga bombero naman ang ipinakalat upang maapula ang apoy, habang gumamit na rin ang helicopter sa pagsaboy ng tubig mula sa himpapawid upang mapigilan ang pagkalat ng sunog. Samantala, mula naman sa bansang Mexico, naitala naman ang 7.4 na lindol sa baybayang estado ng Chiapas sa Mexico dahil dahilan upang lumabas. At nagpalabas ng tsunami warning ang mga otoridad na naramdaman ng pagyanig sa Guatemala at sa El Salvador. Ayon sa United States Geological Survey, tumama ang lindol malapit sa bayan ng Puerto Madero sa lalim na humigit kumulang 10 kilometro. Kasunod ng pagyanig, naglabas naman

ng 3.50 hanggang 4.50 ang kadalitro ng gasolina. Samantala, mas mataas naman ang presyo sa kerosene na maglalaro sa 10.50 hanggang 11.50 ang itataas nito. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay dahil daw sa tensyon sa gitnang silangan. Nakaapekto rin daw ang presyo ng langis sa pangamba sa posibleng pagkaantala ng supply, pagbabawas ng traffic ng mga barko sa Strait of Hormuz at ang pagbaba ng Russia sa pag-export ng diesel. Inaasahan naman na sa araw ng Lunes, ilalabas ang final na presyo o dagdag na inaasahan sa Lunes. Malalaman kung magkano talaga ang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo na kadalas ay ipatutupad sa araw naman ng Martes. Sa balita sa larangan naman ng sports,

0: babanderahan ni na veteran na Kim Magrubang at racing star Kira Elise ang Philippine National Triathlon Team sa pag-asabak sa paparating na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa September. Sa salang ang 34 anyos na si Magrubang sa mixed relay event, habang lalahok naman ang 17 anyos na si Elise sa women individual kagaya ni Raven Alcoceba. Hindi pa nananalo ng medalya si Magrubang sa Asian Games, bagamat meron na siyang 5 gold medals sa Southeast Asian Games sa individual, mixed relay at sa women team relay. May 3 silver din siya sa SEA Games na individual. Kakampanya naman si Fer Casires o Casirestan at si Aki Lorbs sa men's individual division sa Aichi, Nagoya, Asiad na nakatakda sa September 17 hanggang Oktubre 4 ng taong kasalukuyan. Noong nakarang edisyon ng Asiad 2023 sa Changhu, China, ay nag-uwi ang mga Pinoy athletes ng kabuang 4 na ginto, 2 pilak at 12 tansong medalya para tumapos sa number 17 sa overall medal standing. Ang 4 na gold ay nagmula sa Gilas Pilipinas sa men's team at kina Paul Volter, EJ Ubiana at jiu-jitsu artist Miggy Ochoa at Annie Ramirez sa women division. At sumunyong kabuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po nang Sabado, 18 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako si Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and to, sa gabi, dinamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Imperial Appliance.

display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliances.

0: Appliance Plaza na makitaan sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayoloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige mo po, pang lipong-lipong ay ka na high blood pag gusto una. Paminaw, mag-usaran yung may doon ang Yak, gigitisi nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan na ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Ito ang Joy FM.
5: Joy FM,
4: ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.